0: jimboyin. Rwa kanshi yin ya, tama shiga na chuli duta meba na sudin kunzu chuninji. Wanja ziji nipa sanji mochaba dini tui maniba shiga na chun chungji li rehi dutubi gajan yogu yotab. Shenru namche zashi rindaja kukade ngambarto danzi shako. Tela tuinji nanji mayi lunkhan detasungi jin zo nereida ta rindu tunji di tuinji shaya zowa yinbada. Munjongwa shibi zowa na ne kanyi di hungu karibali manchi la. Tili cha hungu ka talan zowa na sishu nyi yinbi hungu ka talan zowa ngu zhashaji. Dangbo, sechi shuchu la donan sheku. Kekni, tsumi sechi nishu ju kurhi na sechi towa jachi wata ya na towa tuchi wa mshepa sechi rinpar sa wata munchubi sita dumi ka sechi mati na ya buyur. Pena sirek munchubi suji shukba ta kukba jubi luden ka lungkhan chukni chashi la shukchin tebi kaso chashi tonjur jindu sungwe leta do wata chaza gaba suju nen chukngibi jindu iza sechi de geje mui. Nini doa da changra ki nyesho la donan shekure. Chang da doa mudiba maze, kazi sire ja sajume. Chang mambo di na, chani nyayu danyan je manu batang, begi pewa suja, longcha ke zanga ni, nyingcha da, leta ke jowa hindu su ni, tama luden ke chaza yung ke jowa melekba chabi, nyingda, kimba, kema suju nipa je hindu jowa dang, deli, leta ka jowa hindu sunwi yushe nyamba ta nramba yowa suje neren jowa ta chan ka nipa cawi rangye li chaji jenjo ta deli hingza ta chinza leta suje kubu jiwi cha towa ta leta towa suja nyongsi bi deli donan shi jake jimboyin towa yang deli mandi pa lobo ngwe su tuje chapa su dukung la chukpa nang yin yin ba ta di luwi nubwa shukjin tenpa mazi luten ka chaza yang sanjur li nyingcha jowa jikin to sunwi nyingzer da chaza nga bi nerik su nazo shibi derik di na nubwa chenpo yore. Son ni gongcha mambo tongcho yomari. Gongcha lan na mawa da gyudin cho omay da tongja kofi la soba yoba da deda ka zhucha yang ca da gara tsigya su zinjun nazo ka zhubi Dere chaar kumbi nipa yo la, chaza kimbi ngenpa yo yo bi, derek denpa ra yisa sheku re. Nipa shunla tinsu la donan sheku, deyan kengni junshu la donan sheku. Senduk chewa ta senshuk mutinpa, senkur chewa, kongro langpa suja, chashi torun rubi juchin zowo yinbi, duyudar semu ngaso jaba ta, nyange chewa, mawa mawa, njayishin traba, kangar chewa suja le pangni, chosen kuwa sheku. Chima da li ru pa to san chun mu tu pa ta yang na nga wa shung ka pin chi chi san shi la ni ni sen di pa pe ta cheng jia zhu gu ni nga wa si ta chi gu pa li de li du di ka zu chik zu shi chi sen kang chung ni ta xie jian tong zhu si zhu jun do zhu bu zhung dar shi na lun kang jian yang tong zhu wa ta lu zhong zhu pe ta su zhu chi ma run zhu wi chi di zhu gu shun la di ni zubu zundar shina nirin hungu homni detang la pintu chimbu yore. Nini duju gu shunlan la donan sheku. Du yili gunga chahi torun ruwa ngansa yin la niri hiubi chutsu chukpa ni chutsu jeba ta shudu chutsu ngaba ni jebi par chahi tuwi duka yinba ta. Yaki chadok chiwi duso ya chahi chi tuwi niman dewa ta ngazo chimbu jeba su dini shimru. Du jundu ya nipu chachi na chahi torun ruwa la Zhuyoshin na yang chakhi torun ruwi, deda nyangju shi jo gechen boi. Deli sikon yang, yaka chaduk kaso, sisi re yong di na leikin, gundi chabi kaso zhuwi sirik di na yabu yore. Somni nikab shi lan la donan sheko. Tuba dan gombi wang guyu kuwa da, yiga kyuba, suju nguwa tan la daba dan, yala shukba da, lobur do driba jaba, zhikin gamba da, Kaabi xukji zewar suuja longcha gijewa la putuk taani loburdo pungzhe shungwe leta dawa shungwa ya la nikabzhi shunlanga wange gijik zangdo shungwa ya yu. Dewe de la zani tata minji xiawa su ligwar shungwa shiji na xindu gijin bui. Huay la ngo zewe ne gyutachi go shiji. Ngo chenbu zedi
1: mē māngbō xie kē tē nāmei tō tāngwā tē māndrēk. Kā yī sē nā, ngō zē wā tē lē shē yī nē kē kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nē kā chē wā tē ngē bā tō tō nāng chēng bō xie kūrē. Tē yāng tō wā chēng bē nāng tō dē bā tāng, nē zē māngbō nī mē bā, sē gō mē bā yū rēng dē bā, kē chā yū rēng xie bā, ngū yū rēng wā, chāng rā tō mā wā, mē tā nē mā sō chū chū yō chē wā. Lē lā rōng gō tēng bē lōng zē rū bā tāng, Deji dacha shangwa soju ngozi si jiri. Ngozi vi juji da neda la, meda nimi dwe na ngozi wa mazi. Ngozi la sirik sandu meba da, lakwa to changra to na ngozi wa jini parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokwa raka bidung rubu chok da, ningung sitik rubu ya, gomu sindu juji rubu song ji dongo. Iza she guba she la, minti sika chong chi vi sama suji sui na yabu yore. Yéyá pásáng tó máná yítháng ká tháng kúy ní tóng kúba táng, yá ná ngó tháng sóng bá kúy ní tóng kú. Yáng yúchí tá né tá lá ngó yí jí lúbó chóng bá táng sáré sáré xé bá, sí lá chóa mé bá jí ní pár chí bé lóng kúng kó né ré. Né té rí mín chó xá tán ná, xó bá xín kú ché bá rúbú ché ká, nyéng kóng rú ká bé tóng rúbú tún, gó mú tú tsú chú ché rúbú tún sú chú kú kú tóng kú ré. Yáng yúchí tá né tá lá Jujin sebu meba, jawa dang, ranru zewa dang, nrambi zapa wa. Lu chadang ke, chepar meba, xokba ni nyeshe ba dang, dubi ka ne lang ba dang, gondro debo yon wa so na, lungchi chungo nere. Ne derek la, xokba dudek rupu chok dang, nyingon sedek rupu chok, gomo aga songa rupu ye ji, chuku ku tongwa dang, basen do mana yutang ke tangku ni tongko. Yang Jujin dang ne da la, zon dang, gokba, ngachia kere santhong mawe kata lukhya tsapu sui je ta yang na jujin sabu meba nang kapa mazi zuma nye ta na yiye nye la nazo to na yasi je ne ta yang na yama nezi je ne ta yi nye di mingyo shata na yoba kuchong rubu ye ta nyingon sendo juji rubu song gomo dora rubu song ji ta cawa ji zi gomo dutu lingyo rubu song ji chuku kutong go la basen to wāng gu nā lā tīng bā tāng, yā nā mīng kāntō shī nī mīng kā jā bā sō, mīng bī kā tār mīng jū shē kō. Yē yā tā khōng lā jūn tō nā sōk jā bā tāng, yā nā kā tā kā lā zē wā nā, pār chē jīng tsē kī nē tāng, yā nā lē bī jī gā sō shū ngī nē tā yīng bī, mīng kāntō sō nī tā jī yā bō shē bā lī, rāng sā jī mīng jū shā jū yā mā rī. Ngō yōng zē wā mā zē, jīng bā rīng kī ngū mō tō bā nā, pār chē lē jīng tā jī nē tāng, tē jī ngō yōng tāng, Takwi ngō sō nāzōk zōlā mē bā tōngwā tāng, ngō zē bā nā pāchī tāshī tūbī nē tāng, lībī nā tāshī wā tāng yā nā lū jū tāshī chīchir tōwā lē shōng wē, ngō nē yī bī gāngzhū mīng kāntō shī nī tājē tāng gyū tā shē kō. Dāchā shōng jī ngō zē wā tāng, ngō chōng shī sī shōg bā, cī mō ngō zī nī lūpur tō nī sī bā shō shōng nā gāngzhū mīng kāntō shē wā tāng zhēl. Wā shē shē kā lūpō kīnchā tō nyōngbō rō bā tāng, ngō yū jē tō chō nī ngō lā dāshī mō yī wā shē kō. Sengen namba, shetan gong guo zibi ju jing maang jing, su la nying kai yobi negi maang da jita rawa yoba ting, negi gang yin ting ke ma jigu rang chan jing nying kai jabi ming kan chung tu tong yoyama re. Wen jang jing dong guo zibwa tang, cha xe tuwi ne yung kin ju mudik dung ju tang, mudik nying a, shuma nying a, lami, sanpe nubu su gang rong jing tu tong na, negi hong gu toba ma zi, ming ju ju nubang ya bu tun tu ju yore. Gondo ngozi wa juta ju goshu bayi, xia la natababa juta ju goshu jingi. Xeda ma mabu xeke natababa di negi jangba xele ngonzi xe ju, tenne nontu ju dawa xere. Natababa na libu xeye negi mangda jekda ndawa yoba mazi, negi ca che wanga xeke misal neda xe yinbardi natababa la donna xeku. Natababa na xeda nga lo xechong kanla yonsi bata, lakbar to lo juyonga ne nyehi zanga bata, ya na lo yich yenga ne chukyo renga bar ne di pupa mambu yore. Natababi yujinda ne daka kur shiwa ina. Xe na, nane koni jinze natababa da, lupu siyi ne yijinbi natababa re nyiyo. Deya, nakung yu jengi natababa na, parche nane koni natababa da, nakung nyinga ne natababa na, parche lupu siyi, Neji rangi li shongwe. Nakung dungwe ni natababa na shiba ta genghu rila shongwa maanghi. Par chiwa na nakung nguba ta nakung na ngubunzuwa. Dato shongwa suwa ta. Degi yasi ne ta lungze ji li shongwe.
0: 나북 장원이 나라바바나 나처 담아다 기비르다 쇼와 만히 파르치와나 자히토에 내다 파자 트부즈바 소지 진의 쇼이 예야 공조 진보 세바다 장바자바 르슈친 쪽바 나 효지시바 소지 진비 나람바실라 신나 난디 뜬카다 지가 군카소나 나람바바 만워요 비맹 가실라 단세메바 단세지트스 나타바바티 단생 고도비니 이스르히 덴네 륜카제 샬리 쪽바단 저와여레 나타바바다다 나가바나 나보나 샤시바다 야세지네다이 예야 나타바바다 냥도 손니니 나타바나 파르치와 체렌지네다 야나 타네단 저와여바소 너나 나타바비 주지 치마와티 민칸도 손니 다제사보셰고발리 듄잔티니시죠여마레 나타바바 교탄나 나타바비 네비 낭차 마지바 르보 쯔부르 르보 데디 라제게 나타바비 나디 제니 까마소니 나바 데체 나타바바 총으레 시단근 고토지레 대자 마피나 승발다 베자마 간로히 나코나 교니 나타고 타시고 차지여나 승발토 돈리다 라즈 간로가 고아쇼데 나코나 타르심바 자니 나타고 타시바다 야나 슐로미 마혼 진제 과 승바다 베자마 가로시 그 도쇼니 나타가나 니바 하자 여부터 도지리 대기 고다 따비 응어서 초점 자자시바다 라레 점무잖아 나타고지 빈도여 대자 마피나 슐로미 판실레다 사리 레레자만가 냥도 르버고니 점무 자지 사리 나코나 타르시바 자니 주세 니히 자기니 주세 이지게지 송지 시르된주 wanja tato nathang ga me na layang fansili sangri ji ka gu. Gati nathang shuqin dung baba ta, nathang yuren dung ba na lupu shi yi cha se ni cesu la nyan ka jimbo yor. Deya lu shi yi cha se bi neda na ngodong xia wo zi bo ta, zan zhok bu pa wa, lu la ngunan ba ba, ta na jime to jawa su zi neda ngun zi yo bi, deyi ga neba ta niyo ka cha ji me la, junyu nyan kur mingang to se ni nyu shu se ba ta nril, nathang ba bi jujin ta ji sabu se gu. Mi ganshi sagu xe na, xioba tanchi nyinga rubu jia da, nyingu da gumu guje kansa rubu nyingtung guba da. Ya na, shungu la shilu ka tajun mi, zhi shi mi da, anlo shi yin minka jaba su, mi bi kata yin minju xe gu. Gondong gozi wa juta da, nara baba juta ju goxu ba yin. Xian la genga wa juta ju goxu ji yin. Genga bi ne na, lu ne da, gumi ne ganshi li shang wa yin. Dei jujin da ne da na si gong zhe ro ha jiang ga wa da ya na qiang ra da su bin su ro ca wa da zhe qi bi si rik san tong ma wa da lu zhak bu chuk ba ge jia xie ma wa di mi qiang ren ne da ri jin zhe ne su zhe geng ga wa ma zi lu jia ba da lu a ma wa gu ma zi wa qi ma mei ga wa ga zhe wo ngu dong ga wa da ca wa ji ba su zhe ne da tian zhe re qe bar zhe ne da la ga zhe geng ga qi la Gari chungwa taan, trewe nala dhamma sopa tar caxin zewa na parchi longni jubi gengabi neyi. Yang trewa caxin gangla gecha xiogawa na parchi tribali jubi gengabi neyi. Genda maxin ge hajang zewa na parchi begini jubi gengabi neyi. Lu hajang chokchiwa taan si junchin ju nuejin gen zewa na parchi chali jubi gengabi neyi. Gengabi ne jota na xe na gengabi ne ganshi yinru xiogba lumar dungba rubu dung kai na mwa dang yana chukuzi dungwa dang nyinggong solo ye tangka tangko ni dungwa gomu panji juba rubu dung chukuzi dungwa yana xiogba panji juba rubu dung dang nyinggong pancha ju ni rubu song gomu lusu chukba rubu nga dang yana pancha ju nga rubu yu ji gangrong chukuzi dungna shetangka genga ba ju tojo yara yana solo gu mi chimi su jaba su mimbi kata yin min ju shego Sakhi shekuba shekla, shetanga gengabi nedi, jundu thongmabi nereji yinru, gari neji hajang dubu jin, pena peke michu dan kumi riri suji, misal neda yinbardi, lo yuji yinju, me gengaba dan, lakbardo dutse thongi na gengaba nyudu dodo suna, ngenbardo, mengado suni, taji sabu shekuba li, dunjan sheju meba dan, lupo munchukba shago. Si shoti, tamada, chungra, Subinsu santong xa jiyo mani. Sengenamba. Lentin zi zonrengi kwa ta zoshun xungin dema yambayin. Da linji demu.

0: rocho longkora yajia la, chocho driche ka, jeton la, mami nandra mbopar tin jajia la kato ne, driche nguzu jen, nga tong, cao yajia xiesan la wawa. Deye, nianze cao chesho pokala da, lo jen driche ya tong, lo tong triche je, lo su rangsong je je gede ze ba, ta tong chintong je cao jenye jen ne, chocho le de ngilin ze ye. Nianze tian zan, Nece cao chexiu pukla da, matin sanja sanja soju ki, cu mungbo ne lixir zepa dong, cao xir zepi jachan mingu zhacha, jada ngaji ngaga dong, cao jaysan ye. Langbo xatong to zan, chichi zhichi jia nece cao chexiu pukla da, war ne, cao jiu lindian bie jaya bari. Jida gebe ci ni nian jia chichi ju ni la. Nece zhi, ma nian xia za ji jilang to xiuwa dong, Jiangu jie jia ye jie xie de ni ba, ta tong zhe tou qi bi, ma nga jia ye jie xie ji ye jie song ba ri. San jia yong zhe cong de wa du, zhe yang ging ke luo ten ji, ji ma ru jiu lie dian jia zuo ni dong, jing lang da xiu wa dong, zhe tou qi bi ma na nong ma la xian suo dong, jing jiu lie dian su jie di, san ge bie dian bi, zhe wa la ling jian ba ri. Yong dong wai jia jie, rong zhong zhong jia jian lian zhu ji jian ba, jie zhong zhong ka ji bi nian zhu ki, ri ri, Nietzsche do tien ru jiu ge dang bu jin lian ge dang bu yan ba ren wei yi. Ta ta Nietzsche cao qi xiu bu ge le de dang su tie zi mi ye shen ba dong. Tu shi ra mi jie zhe shen jie ye. Dang wu shao pang wu dong. Dang zhe ye. Ru jiu men ne le gu ka shi jiu de di gong cao qiu zi bi mong ye du. Qi le yu zi ji de la yong cao qiu zi ne. Jin lang de xue gen ji qia zhen cao qiu zi jie ye. Su yin xie ni, dian nga tu zi kong jing dong, niya kong. Long kor nyo sa su, zu ni qia kong se, cu yu zi jian ye ji sang ba ri. Yong mi zin ru jiu jiu ru ka ka, jiu jiu ru bian. Wen hei to yi. Cu yu za jia de, ga zi qia wa ni, nga ru zu se li jira dong. Da ngu se cu yu zi ba ni, dang ting de cu yu zi jian ye jian. Zu ni tu, nga guo nian ku ra dong, xi ru ka la. Da ni pang su tie mong wi ka la. Chuo yukil jie se li xir zi ba dong, zhong rong demi kal dong, zhong zir ka de sa cha mbetil zang yong ma lu ba ra su xir zi yin yi. Sa xie dong chi bi qi li ke ba dong, nyang de da xir zi jie cu jiu zi ba dong. Cu ni tu bi ngu bu toki ka sar zi jie yi. Lang bu xia dong to ji, mi zin ru jiu ru ka ki, ngu gu nya kong dong, long kuran yu sa la cu jiu za jia ngin ka jie yi. Ma jia de ge qi guang a le zhe bi, cha zhu ru ka zhe ni, ka shang la ye de, ne ce cu qi xiu bu ge le de jie de, cu yong ne cu jiu le de, ding zhe zhe ye ye ji shang ba ri. Yi ce zhong wei jie shu ji, ji zhong zhong ge ji bi ni zhe ki, ri ri ne ce dou ten ru jiu ge dang bu, ge dang ba yan ba. Wong feng hang ge, ne ce tian ji, du du de zhe de qi bi, men na wo nong ma la zhe wa jie ba dong, Kāpārāt tīn ngā jā jāxē jādēn jōbā tōng, jā nōng kā rētō chī bī mānā nō mā nīñjā ngā jā ngā sāng yē. Tā jā chī lē lē dēn bā dēn chē kē dē cē dē, rētō chī bā tōng jī lāng tō xio wī mānā nō mā lā sēn sō tōng wī lē dēn rō jē yō bā tōng. Mā tīn jī tōng jī jā, jī mī dēn lā sēn sō tōng mā tōng, lē jī bā jī tōng nīñ jā nē xē kē dē cē dē xio yī lē dēn ngī lī cē jē bā rī. Yong chè tiàn dè dòng ān yà lìng gòng dòng zè yà shù jì. Tiàn xiong dàng gì. Nè jè kè jè mòng zù nè gò gè zè kè rè là mìng dìàn bà yè dìng zè zè nè. Ràng nìng nèng gò dòng gò gè xè yè. Mìng jè bà sò jè lè dìàn zè yè. Tà dòng nò mò kà jè là tò dòng nàng bà gàn dè sè sò dòng wè lè dìàn zè gò jè yè jì dòng. Kòng gì. Yong yong jè xiàng gàng lò sò tìàn dè kà bà rà wòng zù. Jè nì sàng ngà zù qiò zà zè bà rì.
1: Dagali kundi pe ne churo, gam to ge chung lam ga gu ga chi ki yin bi xie zhong ga gu ndani, tan chan ko dang, sa tu zhong ru ko je sabi nyong zem chi sa la ne yu. Ren zha chung tu tu ri ji ki wan chu, da ting ji xie zhong tu ri ji nu ci tun bi ju jin dang, ni si ru xiu li dun ti chi bi ga ni la yi ge dang, mo zhu nu yu ba ji. Ran xiong zhong zhang yung tun gong ting ge xie chi bla zi ba chen fu ji yi. Xie zhong ga gu ro long o dong la ren ge, 中地探仓牛从初步有八日。三百当真就是探仓地的恰经节参加普地。地库呢干西库节追浪各起起都就有几十八日。库地呢黑马来也是举节中入库。

三年定金期间，小有你当你被选为南北几大移民级，我在呢，当赞助党，我这里去吧，老板多，总监空间地址，跟着也不。

0: ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le chi jia ling ge zhe la wen ge yang zhe

0: Tata chi chi singu tsu bi le tsin de ne. Be jong long ching nin ching le kong. Kam ke long ting jia. Nga dang ngi ju bi hiu lam hi bi le tsi re. Dering ge le tsin nang. Ren qin ye xi dang ca ji dan ju ji ba di hiu jin. Pa yo qian du zhong qi ding qin ni yin bi ren qin ye xi la ne. Xia lo ji dong gu jia gu ji guo ji lo chong xin. Yuan nu du ni cong nian dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la xi go la di wi me. Sen kong ri bi ding ge ngai mi ring ni la jiang wi dong wa di. Kong ge xue zhong cong nin bi lam zu de. Biao jiong ca ji zo zhe le tuan zi ci yue gong si xie ba yi. Cong nian xie yin yue. Gong si di. Ma ri ren ni jie qi ju dang. Nian jun du bi ca ca xie bi ren ni jie cun da di. Bei ma ri zang ma si. Jia le xie nang ge jia qi yu go wa cao yang. Nyam lin xie si di wo xie zhun yue.
1: Yime na rin qi xie zo lin. Dine pa yun ru xie gu na a. Bo jiong chang du sa kor. Din qi zong pa da xiong ni yin.
0: Ani, dasong lega chenan da leisho?
1: Dasong lega nang caca do, digi ton lega yu.
0: Caca ka lega da go?
1: Ho re re.
0: Dasong gincho ka tsongkong yosa da xue zhong zhong nipa ka da lan chi da na da go ya?
1: Re re.
0: Tsongkong mien le che zo da go?
1: Tsongkong ka mien la bo jiong caca zo zhe tong zi cei gong sa.
0: Ani, dasong chugi ka tsongkong ka zo da lega chenan da leisho re?
1: Tsongkong ka lega zo na caca ka la ka zhu je do, digi bu zo je do. Tegin ram la le yo. Ngeki ngumi shio xia rin ne de par jia qie r tong jido. Tegin ngeki bu sa chan ran da koyo zongpo, kang tongpo. Tene psa jia ka do, jia yu ne, mo mongpo ta ngeki sa cha na la ya yu go sa ya mongpo mo re. Te turu we tse vzo chu gina ngeki borek rin ne re pa cha bia qie ro, ro da sa mo re. Nga tino shio na da wia sa re na re yo li ma re. Tegin gong la nga ka lo do che do. Then nga lo dro ka pa gi yin to. Kong nam ni ka ta longo trous de la leka de le xie yo re.
0: Lo trous de?
1: Haan. Leka de xie ni, ma lak paan cho kama mo tse jay ma no ni, paan ro son ro, gomo tsa san jah la tong yo jirik ya tong. Tene kong ke mok la cha tre ja, kong pa la cha tre ja, ma la sa ma tre ja, lo la lo ri tre ja. Deke som choma kong ki ka tse de xie ni, ta ta yi ga tse do. Gongyo do, ngari do, da tino cha cha go do, sali tuni te kongi ka choma tino lo te roson choma, tata gen topja la ka tong ne, otoro shi yori. Maza do semshio ta maza nro ngo shi gu na, ta ngoma ni ta chong ti te jag de, gen kong la maza zi chong rwa, ngoma chong jake rwa, te maza zi chong ne, ta tata longo trous toro shi, ma la pin sen yag san noro tong ne, ta cha cha ta, Bwam to tra mwampo mwampo loo yore. Ten rozon tsoma sari do, modra la cha do, tsoma kongkrega yore. Kong la ma yin la ta pinsayak shiawa rong drakwira do. Nga amcho no la ma mwampo kecha te gomyo nga. Te kongka ta nga ta zo cha cha lenda do ta, nga gacho nga te ka tsa cha ta ta nga te ka samdo nga rwa. Kongka te ka leka kanshi rozo ta nga do, ten nga ma nga na ta pan rozon chenpo, tra sanja la rozon tong. Te cha cha teke dam do. Teki tsoma tsai shi te tsa tsa me trago rwa. Me trago du lok shok chikton chik jya sa trago yire. Te yang lok ri chenpo nrog duwa. Tonso tsama gen kong rako tong duro shi na.
0: Lok shok tse ta chikton chik jya tsa.
1: O.
0: Tsanyu da.
1: A re re. Tsanyu da.
0: Tanda ina la te chucha zon rje yog jira.
1: Re re. Chucha do teki tsoma gen kong rako nyo yung li re.
0: Da song chuki tsong kong sa yore.
1: Re re.
0: Da song ka tsong kong jab ka gora tano.
1: A yore teno yore.
0: Tanda ina ta chucha da zon rje ina la nyama je la ta tsa tsa chesa zot re.
1: De non la ta tsa tsa chung lin dra na chetong tsa tsa. ngab jas shong yo jire che lin ra na cha cha dan che ja che sre na shong le ma re
0: no je je je ti dan de cha cha dan de ko len ba ni ya gan bu yen ko ta cha cha rong de zo to gu shon la de pa ru la da lo ko chu je dong ji ja se ho cha hyu da
1: je je
0: dan no la chu cha cha sa ya gre
1: chu cha din ya gre
0: chu cha din ti ta ya cha le do te ta ta gan bu yang ma cha cha rong ja cha ta le re
1: je je la
0: de ma ya kon la ma ya kon la tsa tsa tlaan pa dap tsa di langsang chuk chur kato, dap tsa di yung tano la di tsa nima kaxi yung na chio tsa kaxi shal ya chinda tsa zonda yor kato.
1: Turu chio chio maru la. Te tsa tsa dap tsa rwa, ta nying ka nima nong la kaam. Te gongka ya si, turu shi na yin, tsa tsa chungwa rana ta, dungkor jayis turu yi kaam gara. Te tsa tsa chenpo rana da jayis, da jayis la sa, turu yi kaam ni, te tino mera nga pe, tong jo li chagri na mato chagri maru la.
0: Yeah, yeah, yeah. Ti tengi nala ta cha cha yin nala cha cha re re zoli ka jurentanda. Che dung nala zangko je gui.

0: lakzal tanda ta suyampu che la rongki nal ta ta nyamnyong do ta junzin zon che zo tsali de gong nungwa na shibu na yojire
1: da lo te nungwa shibu yogli junzin che re sena ta na shoupa ni taro we iya no mana pen ro gong sa no te leka te le taro we ta nyima tsek mari nyi mari son mari ta taro she le taro wa la te pa gongshi ra pa cha te namju leka me na ta ngay tra leka tse chi se san san Trute malena ya shibu mejor. Ota chade.
0: Jiji.
1: Ngarana ting nganjani ka tab jo ba yorola.
0: Chatsonje.
1: Chatsonje yoro. Tongje do Roma. Te jawa mun chopa. Se chama che chong yorila. Te ngi zuye na shiker tu dali dab jo ri de. Nganjani ki tu dali dab jo ri la.
0: Jiji. Ngjem ni dab jo do.
1: Ha.
0: Tendala dab sat tendala min chen do.
1: Tan dasa te ta tsuma ka xieji la tsuma ka tsakpa ra zondri te ta tingi la pa me yewa sa yoli ma ri la tsuma ka tsakpa ra zondri
0: O ri ri ta ta ka ngui jia yin na ri, dunjab nye li yin na ri dapsa tsuma la tsakpa dapza xieji
1: Re la
0: Tsakpa tibi xie tong dabli ka ta leka tanda la tsakpa dapza la rako
1: Re la
0: O ri ri ri
2: Tsa tsa xie ngan cui tong chui sa jiba na yab chung la zhui ji xiu bi ca bar le mi yi zo wa jung zam ji zhe ba xi nong yong di na nong chui qian bu xi rin du ca zan ne zang wei rang yin jin jie cuan da ge qin xi yin bi yin ji sa zang qiu zang xi yin gui la gang di sim jie ding xi jie yin bi yin ji yun rin ni tu ba xi jiang yin gui du di er ding di li nuan xi bi ge ren ne yab ca xin ngu qiu zhang mi jie zhe ba xi jiang rin du
0: 아니 차자든 디나라다 다소 게초시 총콘은 저리도 차자금 사든 디나 뭐 미세 헤르히 동다지요 상가
1: 다 사든라나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질람라만라다 데긴라만다 몽폴로요리 데 차든 베차야나 다당거테 치오로 토론니에요 차테크조요리 다 차사데 조고도 톰포데 친세나 조마 총종 지게거로
0: 어리오리
1: Tenyinpa de putsi takpo shi gorwa la. Hotel nga tsota muyo tel tena tompo ta tsoma tomo zoyori. Tenyinpa de kala putsi pe masi pa zoyori la.
0: Tsasa su dab tsato tini na ta anri pa ta yili to. Ndamba tantali ina la anri nong la shema zonra to. Do shu zura do chun chun zonra to. Tantra da jie u rikji munga. Ta chenri zodi ki jure nong la chenri da zohyo na.
1: Zodi jure de ta hini satru we kongro wa la. Sa kambo de ndugur hini.
0: Ngilo tsa kong to sa kambo kanjom kong re.
1: Re. Te tru we ndu tsadu te chacha mongpo sa nong la koko ra jan rogo re.
0: Ta su suma gincho sa na zodra tini zondre.
1: Yore, tsama yore.
0: Yore.
1: Chacha mongpo sa nong la kora jab tsadu. Te sa di njampu ma nong la dome pa shi chagri la.
0: Chucha kashi yore la.
1: Yore la.
0: Chucha kashi nong. Chucha ano la gomba tombo zho. Tini yinpa jen nyinpa
1: zho. Nyinpa zho yore la. Rinpa tomba ta nyin sa son sa. Pi ma sui pa ya po zho tena son san rogo gri la.
0: Duse rintong tima riri la.
1: Duse ta te kale chenpo yore la. Hini ta sa dndu garwa.
0: Yore. San dndi yungo.
1: San dndu ni ta mak shou tirong tindu dndu garwa.
0: Ma yu rong la tindu sa gambo
1: digre. Chacha kutsai di shi to marwa la. Ta te kale chenpo yore la.
0: Digi tsoma ina la. Chanto gongjo.
1: Gongjo ni ri la.
0: Gongjo ni kyung toka sa zang ma tanda. Ko ku ju cha ti ina la. Ca sa dabli ka. Lak zal do tuni ku ju cha chi gui xing ho ya.
1: Re la.
0: Gongjo ni ya kong di sa gambo kong dara ho.
1: Re la.
0: Ani gin cho su da son gong su tanong kong li do. Ani chi gi gin chi do. Ani ni roba da tsoka lem da tsoka nyambo la. Sa ta gambo tsoma pa nyambo. Ma xiu rong la tiin xeb xe zol rgo ya.
1: Re la.
0: Tui tiin xeb xe zol di lakcha chena chena da pixe tong re.
1: Ta towa do, ta tiki ka rina bu ti, lakcha yinba ak zay di xe xeb zo ku sena zo tali ma re la.
0: O re re, ta rong ka, ta xiong rosa ka lakcha chena ji rana da
1: xe xeb
0: zo.
1: Re re.
0: Tanin ti tui cha nong la, ko ong da yi xeb zi zo ca jia, da zon la yin jira.
1: Re re.
0: Ca jia cali do, ta sa tan da, anta yi na tui cha nong la ta chizor ku, ti ma chi sin zho di, ca chi si jia na la ta gin chi ki ka chio tse tala tse xin ka zo na, tse na ji yor ka do.
1: Yor ila.
0: Tse chen na na yin shi.
1: Sa turu wa ndu ca rwa, mok ndu ca tu, di ta na la, ta tri cha sa ru, sa yaw sa sa yor ila. Di nong la, ta sa pe lo, chi lo, turu win do, jia tong chi tsu nyi sa turu wi kora cha, sa yu gor ila. Di sa yu ca do, ya lo tani pe sa tong sa che yor ila, tri cha che. Di nong sa ru, lakpa para kong ri, turu wi lo gor ila. Di mongpo mongpo ru wa lo tong na, ko lang song lang song ma tong ta gu ma ri ila. Sa para kong ri, turu wi lo do, mani ti sa ri tong ta ma ri. Di ko ha chong ke ya po cha gor ila.
0: Oh, ri, ngi tri cha zo di pa che ta.

0: Ya de no sa topo che ni se na toma pete de lut kyo hyon sa si.
1: Mare mare.
0: De inalda ko tombo da ba tsu yon di ten de la on ma ta gro ho ya.
1: Je je.
0: De ni ni on de no sa che vie de ni na on chu ya de no pe ton ni si. Je vie zo le do mi la ba ko re to re lo gu hyos ko.
1: Je la.
0: Je je de soma ju ren soma no ina ta ngang ju ren bo do yep tsa bo de ji gu ta ko.
1: Je la.
2: Leka kanda hila hyunaya, kunji gawaan, muybi ngibame. Gwisa, dang tumara leka hyukab, nyamnyong dang goga soji jimbi, leka cawa na, diwi gaka chiwa hijangche. Renjin ye hijang ngaji sa, leka mangbora hyunyong do. Daji caji leka hyukab jang, yinji magawa dang, chame sheba chenyong do. Inayang, kongi rangni jia gami dang, pongdun yila denpo jang ne, rangka gawi lila, ngari gin hiu jin yu ba shi.
0: Gin chi gi ga tsasa zosa tral tiamo da yin ra wong dini ni di. Da chali na la mun ra mun ra do dini ni, dendan ra mun ra chok tsabu tan ra do tu anyo.
1: Tong nyo la.
0: Chini ra.
1: Di ma gari da cha zo ri sena. Ma chu sona chenpo ri da bai lo chun cho le kan da le.
0: O ri, sena chenpo ri zo.
1: O, ta ngari ka wong ke ja che shi gu sena. Da chu la tsong jao das. Le ka di ma ri sa.
0: Ri ri ri ri.
1: Lo chun cho leka yemi leji mada no, chul hatsu jia zo mo tau nyo la.
0: O, ri ri ri.
1: Hindi ta rong gatsu ti yin tsani, mok che dze na ta, che san yandu sa yo ma ri. Rong gatsu ta ti ka tseb dze tsani, rong leka rong pe le, ta ti ke chenpo ri ting do la.
0: Ri ri ri.
1: Tata leka di ta nga tsu rong gatsu se, rinne sho sha di nga tsu jumzi chi tsari la. Nga tsu taman samu chi yin si na, rong pu mrek rinne sho sha di jumzi je je, ke chenpo ri sam. Ti ka leka di san no ni gatsu tse ngu di len du ta, nga tazu zeli non da ri la. Ta trans nemso jao jina, nga che GT 300 rasa, ma le na shibo me lin rasa.
0: Sen tomba.
1: O, sen tomba tando hondo. De ta tru vi len du ta, rong sam leka di rong len du jina, zeni mrek rinne sho sha di nga tsu jumzi je yori. Nini ta leka di rong gatsu tse psa di ti, sen shibo do la.
0: Rei rei rei rei. Tama mong chisa ke ta leka jili na la ta tofo zang chi dara hoya.
1: Rei la.
0: Rong so so ke gashu da tuni ke leka tanda, tuju tanda, kali kamar hoya.
1: Rei la.
0: Ta zon ta ma yemi ke chao sanan chenpo rei zin na la ta goji yo ta.
1: Rei.
0: Chi na ta lo chun ju ra hoya.
1: Rei rei.
0: Goji goji lo kumar hoya.
1: Rei la.
0: Tengin sa di ta gin chi na la ta lo so ke koka tsama ra nyong dara hoya.
1: Rei.
0: Lo ta yin na la ta lo chin tsama tar xin. Tantin zho nyong ra hoya.
1: Rei la.
0: Tengin sa li do ta tengo yin na la ta gin chi ke Lekan jami mongpo zonyong yo jiri.
1: Haa, zonyong.
0: Chanda chanda la zonyong leka?
1: Ta lobra che mong mana Shanxi, Boji.
0: Shanxi, Boji.
1: Lao Tse, lobra sanu re la.
0: Lao Tse, lobra sanu
1: re. Te, tino son, te, nito nye zao tse lo la. Ta tino lobra tun te.
0: Ye ji lo la tun.
1: Lobra tun tsa tu te, nga mini ya wong la sa de, payu pe, tino ro pu ma te la. Ro mo pu le jonsi chiri se na ta, chano ha ka. Rung, che no o tong ting ki ka tong. Lo dra ra, ta polo jia ka nga.
0: Zee, zee, zee.
1: Ta kuni ka ngi rawa chenpo jiao yo re.
0: Zee, zee, zee, ta.
1: Te nga ta tanda te rawa chenpo jiao re ta, la sa la tru, de nga la. Nga chungdu ni che yin se na ta, chungle re ka nga gabu shu.
0: Ta ma rung su ga shu
1: ta. Ta chungle jiao go do sa nga tru we de. Te, che no la, pe ka pa jia, nga ngu ko, nga mao tsa tong e chong jia. Ke cha turu shi pom du la.
0: Si, si, si.
1: Turu wedi nga dawa son di yin la. Te, zupu ka la kini ngu tsi kaji yo pa di yini me pa cha su.
0: O, ri, loda tuyan tsi di dawa son si, la sa
1: di. Te, me pa cha si pa rawa.
0: O, ri.
1: Nge sa gu rawa.
0: O, ri.
1: Tong gu rawa, kong gu rawa. Te, turu wedi di yin nga. Ko tsi me pa cha su. Te, rog pa do, lodo ka pa ja ngu ko xio zo. Ta turu wi kong ri la.
0: Si, si, si.
1: Te, kongke kong du. Kini ta kongke ka li di yis. Turu, turu sin ro rawa. Tani ta nipa zogu na ngo tsaburwa la, zo pomdo la. Te toro we, te nima rari la, gomu nga se kange samasai.
0: Nima kye la?
1: O. Ta ngoma rinja na kecha tefshi na tsuma ichi jiri. Nito nye tsa tse lo ta kecha tefshi na ichi ma kamo ri.
0: Tari, tari.
1: Hinti nga ngoma ne tsota sani uye. Tsong jao ji pa ga sondo ta, tsong le ska do tog na. Ta samu tongpa rwa la. Rung lima tsa mo tsa tse me du sama sa chi mi ni du du te to tsung le ka ni tau na sa lo chung chung ina mi shi sa nung dong mi shi ina mi shi. Ta turu we dey nga la sa. Te turu we dawa son si dey. Te nima rari no gomu nga pe chu chi we tong yi se na. Ta pe jing huan we me su. Tso tse yo wa pe jing ki tau.
0: Kampo des des.
1: Oh, Kampo des. Tati chei du mo sanga ro te de.
0: Ji ji ji.
1: Oh, tama ya nyu. Ta nga du te spon. Te te ge chan de. Oh, pu du te spon. Ta tru we tsua chi nga. Te chan no kong go kong do de. Ta te ne go nan ne po gu mon do la.
0: Ji.
1: Nga lo bra chim bi ju re no la. Ta sa jo kong jo lo ri sa ya. Tsuma chan no kong ro. Ta lo bra tun sa de la. Te to chan no lak pa si. Nga che go da. Mu de nyo la chen ga. Nga te go do se na ngo tsa pun do la.
0: Diri diri.
1: Te chan no kong go ka je kong do de. Ne po gu mon do nga. Te tru we nga de. Te nima tse nga tru we. Ja to ma sun ye. Nidam mashe desho. Mashe desho. Ta kong popa de nidam yaswa. O metro shin ja popa kong luin kong la.
0: Ori.
1: Kong ja limdo wa. Ja ke ta limdo. Te ngin pa ke ja shi, cho ke ja shi, ngin ke ja ra shi nga chen no yaswa te de ya yin de. Te ji ni nima ni son chan la kong ka nga kemchi tong shu. Te kong ka ngin ja tong te ni tu sa ta na shu se. O te nga ta na son.
0: Ori.
1: Ja tong de. Te kong ka nga la tama dreishu, tama sa. Pachu ka tama cha ten yu mi shi sa, yin de nga tama dreishu. Te nga ten no ba ya, mogo la ba yin de te kong te gido, te kong ka sem shi shi ro la. Te nga ne ba ya, doro jen ne. Te kong ka pa yu yiga zin rindo. Te kong doro jen nima nye son chan yiga zi ya chin so, nga ka ba li pshu. Kong yiga zi yan rugu yu sa, nga ka ba li pshu. Te nga na doro jen de ya, yang ja tsuwa te chin de. Tru che debi kao sa, kong ka nga kaba she lipsho. Pachu dawa nyin son sa, du tsu yo we sa. O nge yu sa we. De kong ka kong roba she gugi du sa. Yiga tse ya ji shuwa da sa. O la su la, kong ka nga ya man ro ye ke langao ki dagla da tong su kor shu. De nga ake chin ba ye. Ake chin. De kong la rana, ta ake la, chong le pa she riduwa. Nge nye ni hao kogu me. Nga chin tsa du, de nge hao kor shu. Chong le pa she riduwa. Ta nama nda po to. Jōpān rāpō tā chāṃsā māpō shē dō kōn rā. Tā kōn rā nā mūkē jānā lā chī rō gu gī dō sā.
0: Ōrī.
1: Kōn kē kē tsōng lē tsāma tē ngāng gēng kā rō chī dā sā.
0: Tsōma?
1: Ō. Tē ngēnyi ngō shē nā jū rōng pō sōng yō mā rī wā.
0: Sī.
1: Tē tē ngēng gēng kō pō mā dō lā. Yīmbā tā rā mā rā chē dā nā tā ngāng gēng kō dzē. Tōnda de ngā ngē kaji mē sā, kōrā la kē chā te lā bā yīn lā. Tē kōrā kā tā kōrā yī chī bā kāng chī mē sā. Tā rāng gēn kō sā, ngā tsō yī chī chāmbū tā chē kī dō lā.
0: Tō dā jī rābū chī mā rē ngō yā mō mē shiā.
1: Rē.
0: Rē sō yī nā lā tā tā nī kī tā nō sā rā tā nā wūn jī rē rē.
1: Rē rē.
0: Ō rē.
1: Tē tō rō wē, tē mī dzē nā tā ngē kō sī kī dō lā.
0: Rē.
1: Tē ngā ngē kō kī dā bā yīn. Yō bā dā, tō rō rā mā rā ngēng gēng kōr.
0: Tsōng kōng kāshī yō jirī?
1: Dō, nī dō lā.
0: Ōrī, ōrī.
1: Tē ngēng gēng kō tō rō chē dē bā yī ngā. Gēng kō bī jūn rē nō lā, lē kān rā nō, tā zūk bō nyūn cī tī, hā chāng shū chēm bō dō lā. Gō mō lē kā rō wā, tsāng
0: wā. Ōrī, ōrī.
1: Tā zūk bō nyūn cī, hā nā nō bā chēm bō yō sā rī tā tō rō chē dō. Tā tō rō chē ngā dā wā nī dē bā yī lā.
0: Ōrī.
1: Tē kōng rā nā, tā mēne kī jānā lēkā kāng yu nā rūp chā, yā līm dō. Tē tā ngā mā rō yā yī sā, mē kōng shuwa yā. Tē kōng kī yā sā kī dō, tē mā yōng. Tē yā tā mā dē dē dē, jē nī tē ngā ngon hōm tō tō mā, tā tōng zē sā pā zō gu kī dō sā mchū rā. Yī tē ngā zō yā kā mak tsā yō mā rō wā. Tē tō rō shī yā tō ngā nyam lē chī kī lō kā pā sā yō. Tā kōng mak tsā yō rī.
0: Wā rī.
1: Tsangma yō rī, ngā yō mā rī wā lā, tē ngā kōng lō kāpā tiyāb chā, ngā gōmō tanyi yō dā, ngā kōng lā bāi. Tē kōng kī tō rū chā pāshī tsā shī, ngā yā chōng lā. Tē ngā nī nyam lē rā chā, mā nā yā nā guān chū sā sā tī kī nī, kāng kā jā, tōng zā sā bā rā tō rū wā, pē chā sā bā rā wā tō rū chā, tsōng yā pō rī lā. Tē jī nī tō rū shī, tā nī tōng nī shī. Tsaab ya loo, tani kama koo san la akhaan la turu chee zuzang shee yendo. Ta nga paa nroo song taagu na chasan chee kaan roo te loo. Nga ka te mke zuzang dedo la shee shu jee ka tata loo bra chee mo la tsong lea jab joo doa la. Shee shu jee ka turu chee doo sa deen sa tree ge doa loo bra chee mo. Te nge te maa nyee de ne, tani maa lakpaa ngu ya turu chee mke akhaan te zuzang do. Te jee ni ta te zuzang choo ka maa ri sa khaanpi kaa la turu chee zuzang choo ka maa ri sa. Tē mā kōnsō tsāma mā shī sō. Tē jēne tē ngā trōkbō pēmā jīmī sā tātā jī yō rī lāwī wā lā. Tē kōntō ngīñi pā tsō kēchā māngbō shī ñam lē tā tsā tsā, ñam lē chē chā tē kā nē. Tē ngīñi tō rū chē lāngā tē kā chīmbā yī lā.
0: Re. Dei nal di tsatsa ka leka zoli do di, jay shi na ta roba nyi ka tu na la, ta leka chi shi na go zu na cho cho jir go ya.
1: Re la.
0: Re di un, chongli yin tsa na la, ta chongli ka li na un, ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bata yi ka la un, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
1: Re la.
0: Go zu di, chen dis chi le re.
1: Dei go zu do di, nga ta ma na rong ngu ti so jo do, she su ji ka ta, lo ra che mo la. তো রঙ চা ইয়ালে ছমা তা আমেরিকা তো তেঙা তা মে বাছা ইয়রেলা
0: ও মজা মজা মেলিস
1: রে রেলা তেঙে রোগ পা দেখতা না রোগ পা জানে তা রসন ছমা কো কতস তা কালে জশস তেঙে নি মরে লে জ কোন মান তা তুন ছ তোল গাবু শিপ ইয়রেলা পা তা বুক রনে শশস তো রাম দা লজিস তো ছমা তা কো গাবু সরে তে কোন কতাঙ্গ মানে লেন্ড গরোলা ছমা তা জয়ে তো kanya na tarp tsimpa rido rwa te kong truwe lo ju shie kong ku lo ju nye truwe do te kale kale nga te ka gao choyo le rete te nga nye truwe nyam le truwe o
0: re ta tapo tu da yat san rola rukwa
1: re la
0: re
2: ten du chan long xiong wi yuan xi xie yin bing yuan ni kong la sa tue da do pyo jia do ji xiu ye la
0: 忙问错话的电视节日为坑月电视节蓝博节的家就当嘎嘎给坑江空当空然为南娘节原始罪让人来往为开饮了修正王比高高行旅月哦这这这等你你他给你去个公司弄了急嘛来个前的前的这里个家一家哟
1: 这急嘛让他同在十八班别家要个呢擦擦就够满意吧不可擦擦 Tā tūrū jī mī pā mā gō pā, tā kādō tīkī pūk dāpca rā wālā. Dāpca dō mōdā nō yāgī nā, trmā pī mā sī pā, shūmpō yō pā. Tī chokō nō yōgī nā, chokō nō kāngā sā yā dē yā nā, chēn gō yā cī nī, tī pū tīk trmā. Nōm yō pā, o tūrū jī zō gī yū lā.
0: Rī. Tā pū sī nā nā, nām jī ngur kī kā, sā nō tōng tōng lī sī nā, pū sī nā tā mī mā pā nā lā wū, Kenpa zonda to ndaam rati yik tamaa tojo zonda yo xin kuhaya.
1: Re re.
0: Tsatsa nguili na nung, tengwe tsatsa ku pyo zonda zoli ki luksu yore.
1: Ngoma tse konyo nabu, ngoma zomu do tate yaupu zotama ngak tonyo me la.
0: Re, nanju tsuwa nolo tuji tanda kwenpo kwenpo re kuhaya.
1: Kwenpo kwenpo re la.
0: Ta pyo zonda to tsatsa ku pyo zonda la, tamaa ki mungsar tamo gui to tani nda pyo ko ka nunga da tanda yo to ka tuanzi tanda ki wong gui xiong na la, tuanzi ku wong jucha tanda lo mungsar ka xie tonda chira gui jira re.
1: ও যে চাপে মাসে পাতা রংথ ছেম্বো তো আমার গরে চিন দিয়ে মা পড় রাব তে তিন তান্ত মিন চা রংথ ছেম্বো মাম্পো লগে তে খোঁ জমা আই না তে তিন নাম শেখ পে মাসে পায় আপ তন্থগুর মা তো কারু তা পুষ খয় তে পে দি পুষাই সে না ফব যতা তে না লাভ ছগরি দে হি দে জমা নি কাসা কা তে না খত পে সে পাশে অন্থক মারিলা
0: তে না তা জুচা তিনি না লা yinji mi nyingi zirug mingsa dana dham gui xing
1: huay Musar
0: Da piyo dana ji caca ji dagu xiong nala Da nyong tayang dana la jecha jisa san zong xiong nala naka
1: Chi nyong na jecha ji san zong guay jiri la Jecha chi nyong na naka ji tu kio palan zong guay jiri Namju da ma tsu pu zog duwa la Di na ta naka ka zong gu ngay zong nyong mi di ngay haa gu gu mi la Da da da nga tsu zu xing ba di no Min za za qianbo da rong tong qianbo Ta mong po xe gu gu gu Chodan ra na ta minza tsama ruru je, yang chucha mangpo gori la, chucha no ta dong gorowa, ta gorowa, o turu je na, te ko turu je minza gari na ta ngoma nga tso chun nyu sa, nyu gogirowa la, chun nyu na ta chun sa, o te nyu gogirowa nima dun sa turu je, minza gari te nang she che nyu gori, ko toni trama de yo ma re la, ta ko chun nyu jo nang she che turu je nyu sho da, te trama kali, kali tong gori la. Te pachao samu ngape na yaundu, pachao ten tongpo yaam si insi na, tata yiga tse mada yin.
0: Tsongpata.
1: O, ta kongka nga turu we chanyi yar turu shidu, yini nga ka ya chayruwa, kongka ni ma song.
0: Waya.
1: O te karu ta zayshi na chenpo re, zayshi na chungchong re, jasaya rawa la. Yaan kongka samso turu jidu nga sanu pachao chenpo taibyo la. Tene ten nyingpa pachao yaangyi si insi na, tata nga ka lodrop zena lodrop, ay chokpo zena chokpo. Payu kongyo pema jimi zoya, ngak chonglai nyamdo jyao danyi, tata tsa nyambu zo danyi pari yin.
0: Ori, liru.
1: O, nga langwa tete chanyi sen sena, kongwa yin.
0: Ori.
1: Kong, danga ma ni bukru ne shio shado, 다 이렇게 초만 나제 외제 가보요리코
0: 도나좀든
1: 어 도나조 이제 가보요리
0: 오리 오리
1: 데 콩니니 파츠케 자시트루 냠부데운도 데 콩신요로 나코 진조쇼요로 데 콩시아바

ngoyo kowa tang. Za tong tong kya tsi, ding tsi ne tang, cha jia la wi ne so, yu ba ngon jiyo. Nyingba, ga de yu ba lang ni gama san gyu la song gi, ngo dong zhang ni di mer ma ya tsi, kami ne tang, ni ne po la bu yu. Sun, yu ba lang ga su, xiu zho wa tang, ngoyo kowa de, nga ko wi ju jing yin ba pi, nyin da du ma nang chun da da yu tsi, po wi ne tang, ni ne po ba ngon jiyo. Yiba, Yoba Yinba Dongga Su, Yinbi Kado, Zando Yinzi, Lone Poba Ngunji Yu. Dadong Yoba Nguhi Toni, Hito Tobi, Sanda Ganda Yu Sina. Ge, Gade Chujin Ramba Juntini, Mabu Nji Yuba Hito Tutsi, Nine Dang, Chahi Tobi Ne Pobi, Ninka Yuba Ngunji Yu. Ni, Gade Ngodo, Sebo Nji Wadang, Dujung Su, Ngado Jinnatsi, Chise Ginji, Kinze Yubi, Ninka Yuba Ngunji Yu. Sun, gade mi ga kadon ju ni cha ji ba dang nyo pon ju wa, de yin sen do don ju wa di ji ni da yu ci, ni ba do di to do, min kang do mi ba din ban ju gu. Ye, be na mi dang wo dong xia won ju ci, gya ju men dang wi ra ye ji, sung cha nian bi ni pu bi, nian ka yu ba ngun ji yu bi, yin ji min kang do mi ba din ban ju gu ji yu.

ka tsuta zhawi bu ji rin ni che pan ta zhe ji za ki pa ta ki rang rang ge yun da re zong ni ye gen lo za ni ma na di chue jia qi zhang de ci wei yun da xi yin bing ni men nan jia sen se ba qia sa mu yu yi qi de ren ge li mun de ri lin ci na gen lo za ni mi ji ci sa zong jian ji ding de xue de kong ge sa zong chue jia zai wa da jin qia gu ka da xia ji ni

0: ta tikha chena ta mal sonchal haz re thar ta na nga jite ka sa kal ndu zol ga pa yo ta ga pa ndu ta ta ri chol he zol ya pa jire nga gele yeri na ndu ta na te ndi chi ni chi ta yo ta cho ge chi ta ru chi ta
1: ta na na ta ya ta ko la pe ji man ka yi chi chi che ra za le wa sa de na lo zo nga zo
0: man ka ge yi de yi na ja la ji ta na le ko yi ge Cita kalau jayi le jual apa macam, tenar lagi yang yang tu ke yang tak sama lah tenar kerja.
1: Jadi lah, tapi mangga tu ni gabuyan bayi na, dia la pe ya buaya sari, mangga ke iya la hingju ta, dia nong iya la gabu, dia la loju sih sangkai na, dia pe ngan tu cigi ya buji sih agi.
0: Tapi ada nang agi, tapi ngagi cang agi iya. Anala yi jal jal ha chiyo
1: jal ha
0: chiyo na ni jal ma sen sen chiyo ta ta na lo to do kala chang do ge sen na zong kha chi chi gi zong lo ha chama do kala ta ta chama na lo dang bu chi
1: ta
0: ma che ba ge te le ri kha ta chi ta pha yi le ta ba ta ta zi dong le ta ba ta chi ra ma na chama te na ge zong ba ta te chi re cho ge ti cho ye ju lo sho do le chi ta na ho
1: je la ge ku ji chi ta ti ta ba yi na ngan zo ge ji ta ge ge phun chu ge chang do se ma ge ge
0: Yes, sir. 파기 볼을 야부게 너가 마게 보물 야부게 상생 대나들 전전 야부진다 툴라 마동 바진다 장성 그 초주잖아 얘기 야 비지 오지게 하나 달라지 나를 예체라 대부지요
1: 나서 두지지다 겐다에나 다 롱어 손질 하라 다가 저게 여자가 돌아이나 자리니까 주다가 돌아페 콜리 망부지 제여리 대랑 저 하사 남바다비 지스 이란다 콜리 카송 세지이나 대 마음발아기이나 그저 세타 샤완란조 제사 힌드르비 자히 힌디다기네 드랭안츠카 카다 야나 견드데 요조지
0: 슈가라게
1: 투지치

当了多等等，当就想个开始进行车，短久下脚，他从鞋柜里边过瘾。

Shayoche, Kambi go dungwa tang. Degara, Gedi nipe chia, Manso, Dungyul haza, Gwede shiyo batang. Manke wa Shinchong chongda, Kyang chongchun ni yinbashi. Nyanda da shi, Gwede shayoche, Gengun, Dung chi zang, Gomo, Nyayabu kutuji mibi, Tsemo goyin shika, Mendo mani, Taji shiki, Kongchuro, Belu sori ka, Hongme, Mendo shibashi. Doge tseringi, Nganchu, Go namin dang, Kyanpa pomin la daguba masi, Senkan detang la ya, Donan shi guiki, Sumba dang. Nyima kuba dang, Senkan mdiwi, Manzo la, Nindara, Goshu mendo yang yang shiba dang, Ngawi mendo shi guri la, Misu gan ni, mendo shi juye. Kongi, Tsama niyabu kutuzi, Nganchu la yang, Lo dipun dougi, Sumba shi. Doge tseringa, tiendi roshu chi lambu na kiapa kienpo hini gozu yu. Da jibi tse niru ni, konta li ru la daton jo gi, chama lan la ki hin. Landa shiburo kiapa mbanchan kemi la, dinra juga kiapa ngawi tiru xin yu. Tsemi kyuso kyuki zan la, konzo si zhong zhong da don jo hin, ngaso chen zan yang, jako ma xun wara, ne ye zha hi dang, chue din rengo. Gwede xia yu jia, mian yuan gilin ki jia, li dun na yu yu. Doge tsirin ki, da ri ngui ma da manja wara, dze wa ki bi, nye nye tong ji mi bi, na mu cama, kong cu ni cu gu ji li man di hi sung batang. Doge tsirin ki, sin su tong yu dang bu na, lo bu du dze mi du jia wi, a jia ki ri. Tse ni di ni jing a zhu. Pa ma ni, nu ci chu, dze wa ki bi, a jia ki, Hodi salan jewi, da jie shiba ju, jimba towa li, so la nyenka miba shi. So long ngoto kyuba dang, pyo lo so ri ga, ho mi mingyo shi ni, gama kyo zan songi, kong ren ji, jimba sui hing, kyo zi shega zan songi, ma li lang to yu. Wen jang kong gi, si ka la ma li hing, ge kya, ci gi jang ma hi bara, mi ni, dun to ki ni di ba dang. Da jibi tse ni ji ni ji gu mo, kong la yang ngui yin, doge tse rin ka la ban yu yin, ka ni, gu qin hi yang yang dun ba li, nga ma cho wi doge tse rin yang, ko mi ge bar xie zhi xie ba li, ge kya tse ki jang tun ma to. Doge tse rin ki, sin la na zu jia ni, jin ba yang ga song, ma xiong ken la yang, sin du ji du nga yu ba, sui hi. Ranye jin bi zun la di ni, kong su ro, Rewa sapa jintu na kye ma rung hi sungpa shi, zhou nam tso. Gond sewa di na, kong tsura rewa sapa jintu na kye ma rung hi bi go yin.

0: Manda mi bie zatong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yi yi na. Qie jie bu zhe gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Hu wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangi longchen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngan de lingzin zu xiu xi ke di xin yi. Di ren ge lingzin nu, ryan jia jia ngui mi ren ni xiu jia yin bi, bue jia su jun ren ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zi lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu tong cha ge ren ni dang mer ju wa xie ri. Mere jie seng bing ning dui dang, qi tui rin ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang ding yu. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga cu ceng ming gin chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie ji. Zhu bu nan ba, dang hui la mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ji chui du xiong yi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, di mang ye jie toma na, mere di mi bu nang la, go da zhu xie jie dai di ge cha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge di, mang ye na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lu xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, di wi na mang pi zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang, ca ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su ling chu ba xie yi. Mang ye ne, ma re ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue dang, na mang pui zong cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yi jian. Lo ju jie cho ju ren mi di nu, di tui xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang, ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, lo ngi song ngi tin tui xie dang xie jin yu la. La bar du, di ma re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Ma re ni ma re ju bi, ma re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie di ni, xian jiu ge rin tang qi qi di ba xin ma gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru hin na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dang zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xie zu jie cu wei per ji dang zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xie zu ni, zhe ren yu bi xie zu su per ji xiong wa di. Mang ye jin nam dun che gong di wei jia qi xin la. Mi xie re ji chu zi di ren xin pa wei. Mang ye sa zong jie tai xie dang, mang ye ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yue. Di zang duo ma zi, ma re jie qi bar mang wa dang. Ma re jie le yang, san ni dang yu di qi bar qi wei. Mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jia, mang ye le yin jiong nang gi, zan lan tu ge ke wang mang bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dara di la yi zu ni, hiang ji ye wa dara xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong li xie jing. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dang zhi wi, xin cui ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai ji nga zui cua xiong wa ni, da wa xie yin bi. Mang ye nu, xiong ha xue si ri. Qi du mi li yi na, mi bu nang ji nga zui xie bi ju zhen nu, li ki de lue ji. Zhui ba jin tun da, nga zui ji nui xiu jie zhi yong qi. Gang la di cang ji, yin da ri sa tu xie ba di da yin la. 罗就接来军人民农米热拉年里行李如里行李拉索比里给能站忙的塞得吞巴当就在了黑多节就在讲爱为托日新巴爹对面带地里给地主了南端的南边修港天里三端的普及修完的特地里及普及娃阿祖节绝巴尖端的女修接着推荐节吉林地地阿祖节巨人的阿祖节齐缺娘娘的来家阿祖比三轮都是拉索吧凶忙村巴当如意自己阿里拉索南也平送初步写的教育阿祖把没人都没里及那么等这些军警的三本西班牙李杰拉李杰阿瓦西瓦当李杰当代监督李拉主瓦派瓦李后七瓦姐姐平女年轻丁巴当提根之瓦月巴地我最不要李杰诺卡地卡入满地你比一些同当帕地没人知吧出地李后七瓦卡地卡入满地你比六些同当你比六些同呢李拉高瓦门头六穷李杰李入翁当拉比地主帕地没人知吧出地李后七瓦拉索吧我最把人一节大多我最就出东林西吧绝几马浪瓦地大街地平女修地所存了我最当站你东林西比里经地一切当一对拉应追节从南哈江修七瓦当可是一切你拉能对平送错吧一军就够一同瓦地站心意等这人的你讲离给我当七缺离给那个鸡他鸡病的了本不日节李杰卡个七缺等着你李拉滚动西比李杰之日张你不日西比李杰之日李杰七缺等下任村比李杰之日我最比新康村比李杰之日罗剧等当居所能滚动西比李杰之日节因为南张地大日李嘎拉滚动西比李杰呢写娘带我最记你该刚写李嘎女了之气娃女兄你不日接着等日本日本的金屯贵别在东林西巴县里。李给我党七绝节，李杰地址日本多，李给绝党很多金屯移过来。我这边罗在永所李拉带贵别，一切强娘拉，你拉结巴党。银当军就靠移动文化县里不拉，一切拍起瓦里，各自结绝巴党。当场将就拉统一绝巴的，别拿我做别人我这边，我不很多计划给娘多温度西北去。효제제효에야헤세르공자제효에야헤세르히리루동리시바디다인라리지디제시르시오제기효제제효다블라예니지라에야헤세르히튜몽기엠베도시비게시바미지동태시비시바다람므레다지므레지리제라노산시니리지디제양창세라제뉴신두바조치와라我最近当代党监督用钱可能没别总在党就在这人堂前没定把党那把的一切忙起哇离国家不炸党国家就把的离了滚动级别离近呢其对面离近些党离南半那处把的大哥其对面忙一定把让有所多退张你把的西别离一定呢离这些路接了下地修起哇离近这不明的妈咪张了丁尼崔巴党他去西边离给那个所东林西巴刚歇。日才哥

hanpa soje dan sola ni. Sonjo soso soge dan sola nga. Sojo sodun dabo je be chun je ranzi dinba se de. Ye cai zhang li xie ba toma ni do do toba dan. Jodur zhangwang qi wa ne. Gai zhi zhang nga jia zang ne mar tun bi yin jo jang dinin zhe ba dan. Gai zhi zhang song dong ni dong bar mar ma tun bi yi jang dinwe jo mu zu ba. Oma zhu bi le di ni gai ku nara dong li xie ba le. Abo dan hin su su je ni gai su dong li ma zi bi. Dinke zhang yi dan dinba ji. Cowi nyam nyung chen zang yu na hi tu. Di zi wu kur ji ko chang cha gai ji yi jang di dan zha wu dong bong ga hi na. He song shu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he song lai xiong. He song zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jo dun dun zhe, jo ji ji zhe. Jo go go zhe, nye hyu yin song. Nye hyu to ni, nima hya song. Dada nima hya zan zhe la, leng ye zhe ni go ji zhe la. Cho mei pa ni dun ju zhe la. Me do zhe gan zhe ju zhe la. Chwe xiong zhe ni zhem ju zhe la. Za zhe zhe zhe, za ni ni zhe, tabi. Ye zhe ji ban na, le zhe pei zhen cun qi dang. Le la dang wa de zhe zhe, cai jin ga yue ba ma do. ये जे जे जुए छ जु जंग का लि से बा गोंग दो से बा लि हि द दो ना दे र ले जे ng wa se wa da le je dang dai jin tun dan zha ni tong lin xi bi le ji jie za wei jie qi jue din ba zha ma ji mei si jie qi jun ga yue ba di jin ni ye zhe jie zhe cha zu zhang li xi ba da ye ji zu chang la rao wang qi wa ni ni le jie pe ji dang zhe bu la cui ba ngin jin tui ba Li zhen men zha wa su su ru gang la di chang ji ye de dong lin xi ba li. Wo ma zhu ge ko chang cha ge ji ji dang. Ko chang cha ge wo ma zhu bi yi dong na men zhe bi. Zhong zi ding ker ji rang jin yue ba zhi. Li zhe qi jue dang xia zhen cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang. Su su ru yin dang men zha wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri ji ni xia zhen lang men zha wa zhi yue. Dina, li yin dara, dan ni tui bi mang jin yin la, li yin da, piu su cu bu yung wi, za wi cha jin yang zhi. Li zhe qi ngu wo dang, qi ju, li zhe xia zhen, xia lo, xia dang su, zhong zi men zha wi. Zi dong lin xie ge ji, zin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi ce ge dun la, li zhe xia lo xia dang su zu wo qi bi. Li zhe ji ren dara, li zhe qi ju dang, xia zhen cun bi li zhe xie si ju yue. Bi na, Ya gu ru bu yin ji, ha xi hor xi ma na, chung gar nzu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Ya ma bei qin zhu ye, na bi sa la zhu jing. Li ru cai cui ma na, cha cha cha la pei xiu da bi, li zi ngui da song zhe jie ki na. Li zi di zhe jie zi cai na, cen zhu zhu ki, cai gang jie da, cai gang zi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin da na, li zhe tan du ni, gai zhi di la, gai zhi zhong zi di wa. Zi ji nang duan ka, nga zui pa mre du mi, li zi xia wa ngui na, sar ji da sun xi ba li tui bi. Li zi qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui ji qi jia dang, nyang nyung xiu dong dang ngu zhu tui bar nu ba dang, rin tang qin bu yu. Li zi men zha wa su su wang du xin na yang bi na. Zia gi. Zia ma gang zui sa la, zia ta lu ru nang dang, zia ta min chung bu mi, lu su dong ga ma zi. Yang bi na zi yi la, Ye ba ye ni cho hyo, yuan ba yuan ni cho hyo, ye yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia yu dong ge ji ji la, deng ge nan ka dong ba, zhen sheng zhen la cho hyo. Wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu da bo jiang li di ba yue zhi. Duo na, di sa zhong ne, xie dui ngui zhi lu ji sa zhong tai xi mang zhi xi ba xian yin bi. Ye zhe la, qian yin dang. Chayin jin jie po zhi, chayin jin jie do zu mi la, li gi qi jue dang xi lo xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang gi cu wei nang tong tui tui bi xiang wei nang, bi gui ni cun ba xi ban di. Li jin de ra, nga zui ji qi jue dang xia zhen su, ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si. San ni dang, mo zhen rang yin hiu qi wa. Nga zui cu wei xi jia nian nyong pi zong cu ba. Nga zui ji ju zhen nang, nyang gi dang jiang gi gang du dong li xi na yang zhe jiang. 多了为七九

0: te tonglo tonglo ju otno mombo mombo tanda ude batun reida te so ta ta ta ti pecha de karinun khu dorsena bombo ge ta ta tagla no tala mare ka ke khu se ju jor ke khu se de shong jong ke ke khu se re boki ran so na ma jo na dondor se dondor o ti ge pe nyen nun khu de dondor jin do ta ti ma su wo tana la ta ta te pe na nga la she je on da tondo mombo ole reida Tata nga nao su mdruju kolo yo debi gitani tata tinga reba sa jiti nga de ta jeba, nga jeba, ta gogor tundru reda. Ta yen ge jeba sa na jezu ta tundru ge jebi nga de. Yen je radu ka su nga pechu tong jeba de gogor ta shewi nga reda. Ta nga le sheje onda mombon da. Ta tadon tata bongyong nyingba tata di se jo re ta. Tata kongda tali nga chan rewa yo be maci geku ge tino la nga rap shiong rap te su sebo da. Maci lagu sewa tino la. Ta bumbu ku pongshiong nyingba hajong ke nyingba lagu se sewa ke pecha chore. Ti no la xiong tang, nga tang, un, bo, kanling nam ju, nyongkong rapshi zor si ta pecha se bumbu lu utar da. Ta ti no la xiong ke chungrap, nga ke chungrap, un se du tong re, bo se du bupji re, kanling, te chu ke chungrap re re, churuwe na tang de mayo le taong le re. Bo tang, xiong xiong, kangjian jong le taong le re, o te chu ke rapshi da, hajong shepje chawa pshi da ba, o tante re, te yin tsa du, tane, jen ne, bumbu tang, xiong xiong da, bumbu ke re ne, ba gen rewa re go. Nye ne, repi shabdo diyan, te, depti gen rewa, o ta turi re na, xiong le nong ku tsuba nang xin, xiong ka na wo na, nong tana le pa nong xin, o turi re na, ta repi cho de, chung yo le chap, tongbo tar, bar dem per, tama tane, tane rin bab ji, ta tongma tar, bar dem ju, tama per jen do le ke, zong kong lo ju turi re da.
1: ཁྱི
0: Pena ta teba gon tija to tanda re da tenso nga. Pena kaju ki tenba penyo bi kapsu reba ta reba nyi pa nor na. Chetan ki ti tsek tenyi, chetan nga rang tsu te gari re se na tende mongpo che non do sa re. Nga rang tsu che se gore, gari se gore, yige ta ngone da chuk nru tang tun kwen che yina tenyi nor som mada reba ta reba nyi. Wancha dra le nye ne tene te jen kwen ke mongpo che non do su ta. Tende che ne song deba te tong, ka te du ka ju ki tenba tar debi kap su, yang te le che rebi shabro ki de che pepchung na wo tong ne, tendu we ne pa mela reba tong dewa ul se ne, che lo ki deba ki tab che ba yina, ta te korong debi tong ne so che re go. Yang cha ne lo tang, ta jom chen tang, pang ta, ta tene ka su shib ke jan re le me to nyam ji ka wala, deba ki tab che na riyo ma re go, deba se ma ger ki tong de are. Yena shim chok se che te mre che ta rene che gan gen kur go du, dewa yo ba tong da, che tang ge ta mela reba la, reba yo ba te tong, tene pa cho de nga bong ta, cham cham ye ta, reba cham ke te su reba yo ba, te so lan dewa o ma re che shi ji ma re go, te reba o re go. Yang cha mela reba ke rabi chon tanda che sor to ba, tene ke ne sor te, ta ti char to, tene mela reba nam tar no la, mando la, te tong rewe ke rene so che no tong to mando. Ta te chi su nga rong to, ten ten, ma shi mela reba nam tar ten yang, mela reba ko shi ana lo som cha lebla rin bi kap so, tene nga rong to, tong yong ka her ka rubi jin ji ke tele ema re. Te indu te la, te te, zhōmbalāng shimchō kī tēs zō yīmbā tāndā rē. Tā tē shimchō pī kēchā rē gō. Kō chō chūlō tēmō kī tō nē sō sō sō kārē yīnā tē rē. Tā tē yīndū tī gāng tā nā lā kārē sē wā sē nā mā lā rē pī kī lō jū ngō mā tā tā tā tā tē tō tsō mā yīmbā rē yībzhā wē nā shimchō wē nā yāng. Tā nē rā pī shā rō tō mā lā rē pī bā lā rē wā tā sām sām Te maung ba che nabal, ngo ne tonne ke kunyu lungyu ne lo da jomtsen shimjo ke tamlam to ne che nabal kondo wadi wana che nabal la gungko che te nga la gungko hajong che sara. Yina mantong wadi mantong ri ngen tene shimjo ke tamlam shi yungdu nana dati pala ten jan treta wo tante ne so kong zenbo, po chobo tanda tong ma song sen o tanda sha jina wo chong. Ta mula ribi nantar kondo ta wundu chetan ke te kare se uri se na mula riba da chetan tata te te tanda chi top chi ta tanda chi redo te indu kondra wo chi na thomar tata pe na ru chungbo yinba yap mala shirab jamsen sewa yinba te chungdu la tata te tene tenjo te

0: So, tang tap kap tedu ki taa pombo ki yungtung chojar se wandawo. Taa tante pombo ki lama mumbo je ten jale re. Taa tanda ten yungdu ti kap su, taa mala se, taa taa mala de ma ku mala trando te. Yena ya, taa taa ngana nga taa taa shamjab che de pache te ma ku mala yin sa ma re. Tome tu na ma shamjab mala yin sa re ten su. Jimchen karisana, taa taa pombo ki pecha taa tedu na wano shong shong ke ke, taa taa shong ke pong ke se re, tkap tedu ki pato ke ke yoki no to mada wa nye re go. Taa te che yungdu, te che du, taa taa ma shamjab ma la zule na nang kwa se re, nang kwa la. Tāng ngōma lāma tsā chīmbō, tā jīwa tāmbā tsā chīmbō tē tsō la bōngbī kī tātā tē tsū tāngyī nō la nāngkhīn tsēng jīn dā mōngbō sōr tā rī, mēng dī. Tē yin dū tēng tēng pāchē mā kū mā lā sā mā rī, mā shiāng jū mā lā mēng dō wā sā mā sā, wā tāndī jīn tsā tsō nō jū chōng. Tā yōng gū sā ngā rōng tsū kā rī wā sā tātā rā bā sā jī dī, nē tsō dī. Chay ni tala mala ribi lo ju nung de te reba dan chab yo ba da, sor doji da pa shio dan chab yo bigi, ne sor de zo. Ngo ne tong ne kase teng se ge chi zomba len shim jo nung la ra chuk tong ke ge tende kong yu long yu tende kong tong che ju de ha jung ge ka ka chenpo re da. Ta di teng la tata nga tong su ra lo tong je teng ne te reba de reba jo sung le min ro sang sang, ta di tok pa chenpo re. Pe na tata nga tong su sor zo du ka sa na so la sor da wo chi na su zo to rgo kam ba ka ki su. Ta su. Ah. Ode jinjo ra la de te ngune da thong du sa thong du. Pol zu du ta phu zu phu. Ne la ma le phu dong le zu. Ngoma ye no de ge da zu no pa pa la pho ru go. Ji. O tha la la the zu kham ba ge the. Ah. Ode ngune chen da tha la tha ru go. Ji. Tha la. Ye na ye nga zu khang ge no da ta du the zu du. De ne ro so wa de la ru zu. Ah. O ta de jin do ba la pi ra la re. Ra ba la re so ong chu da go. Ah. Then I do lazik la tered, then a lada de sada tund. Then a namjela namje. Sal kuntan, tse kuntan. What did the water, momboji? Be mombori data. Then do not soon the two, then I don't cane, dart and don't you don't, that took you can don't any, you are chinamato in summary.
1: And Chitumile, so do we say at the energy, Mantre to shooting rich chabber. That tea in a tea kundan long sitch, she a maybe so rich child bell killer.
0: Tati Kandarjang et Ada shoe, Tebag goneta, Malarabal Tebaja, the sort to Oje Sound, Ichibsujan and Dendo. That it, there's Mondays on the channel Saturday. Jim Chickersana, Malarabal, one at one that the sort to you and Tau Yunana, Ta Malarabin Namtano la Sebon Kugure. They cup the Duke and a sort of Sebo Jaha, then. Kasa kong dreng du ten regu ru ko ta ta da dig jom do ta ta da ba dig ni ma te yen da leng ga ndo mo bo xue len da jia dan de bi to ne mo bo je dreng do te xiem jiu ge tang lan ton dang ga su de ba fa ya ne ru ko de ba ga ri yin na yin ru ko xiem jiu ba jing ne xian de ba fa ya ne te ne xiem jiu wei go ji yin zang na de ba fa ya ne ga su xiem jiu wo ne ton ne ta kong yu nu da ri pe na nong ba xian na ge tin nong ti ka su ka che dang da man da wo len da wo te to ne pe ma ju ne ge tin nong song ya to mo bo wo de li de zo dang da wo ji ta bang da jom se kong ne na Tā ngā chū kēchāk shī tōpta, kōng jī tōpta. Tā tī mī tsā tū, tā tā mūnā rīpī kāpsu, ngūr mūmbu jī tī jibā lī, tā tī rīpā kōla sōr tōwa tā pāshio tī, tā tā shāb rū jab tā mūmbu jī tā tō mī tā. Tā kāshī kī chī kārī sā sā na, lōmbu chī jī chī na tī, jumā kārī kārī chī wā rī, lōwā kārī kārī zū lī rī, chambā kārī kārī zū lī rī sēn dō tī, tī kūs tū sē tā nē tā tā mālā rī bā lōmbu chī yō sā chī lā pē mā dō tī lā, mālā rī bī sōr tā nā lā chī lōmbu chī jī shā jī yō dē bā tā rī, yō dē bā tā rī tā wā nī nē rī mā dā. Tī yī tsā dū tā nē tā lōmbu chī shā jī mē dē dī, Ani juma kani ongore, loa kani ongore, chimpa kani ongore, techi. Tani ngama techo, ta ngama techo wata malareba payo le songne, tani pepdi, tani mba techun do majo, tudan techun do majo, te kaksa yinse na tani kajak shenkwe da. Tani malareba payo le song wuna mishi kashege pepa re zendo, kashege pep yo ma re zendo, ta pep yo jongro me joro. Onja ngama te tata shenno ne, shenke shabro no ne ngama te toyo da. Tani ngama te toyo. Nyen tata pema juu nengi taa loo chik tong laa zaa ka loo juu yor ko. Ka juu ki tenpa de mala reba de loo gubja sun juu kecha re ko. Taa loo chik tong kong kecha nongla, chik tong jan nyen jan nongla taa te kecha taa hong diyo tane te jibi chewi laa na ngama to se ema taa. O te ngama te diyo tono chata tane jene so bayo le me de tata mala reba pe yu na mishi, mi na mishi, ngama pe juu tong u na mishi, mi na mishi. Kaan tar je ngama de te diyo jene zung to tundu re ema taa. Ting huang la pema yu nengu tuyuna wali maa tse, ting huang la tongpa xin rup tuyula oto tundu zi da. Oti dandi techi. Tene rapa xibi menga ta ta ta nga ena tongse kaxi, 제디 커선 참도 남케나 주다 참 세네 잡아 다 차대바 던드리다 다 참 세네야 잡아 세라 리화 오다 던디 다다 아주 카키는 리화 조도 리화 어 던다 차대바 던드리도 다다 아주 리화 조도 리화 리바 리화 어 이게 좀 정도 잡아 리잡아 제는 차도 남케나 주 잡 세네 잡아 너 차이잡아 다 다른 아주 배만준의 테노는 쉬운데 쯔운데 나 봉세 상가다 나사 나 바늘 보나 봉세 점쟁이에서는 대조 짜오도 짜오도래 나봐 나봐 봉보 어다 나봉 대대체 다 대체 니바데 나두다 레차 공보여 봐 그리고 다다 다 이렇게 좋은 탑재래 몽보지 로모와 그 배주 동도 몽보지 동도 로모와다 강가오도 밤주 강가오도 소화 강가오도 대 대조 그 그제 대조더네 리드 리드비 나바토네 다 자세로 제 오저 너는 좀 봐. 강비 냐자세 그 다 나 좀 늘 냐자세 공좀다 대발. 냐자데 테 가르쳐도르세나. 티 냐자데 개반 공제 그 냐자들베 잡았다. 다 리화 놓지 정도리스. 되는 아주 타라세다. 타라. 타라 타라 타가 타라라. 다다다 체크 다노 타레스 돈소. 오늘 전에 타라르고 라라라르고 이나 칸에 로인 비카스 레스 돈 엄마다. 제가 라다 사니 오다 두르베는 단조데 동어 보다. 제바데 카르스나 땅 파진 제오랑 파진스 파진 켐보가 짜데 다 짜게 잡아게 짜게 네모데 살 토그레 조다 짜살 두진이나 땡땡 콜 잡아올 타주다 짜게 잡아 얼고 잡아면은 짜 짱고리지 그 짜살 둘이고나는 리송네 리마도 좀 차오 말고로보 소쇼송네 말에 대인도 파진 켐보 짜 잡이 네모데 살 토그레 조다 잡아 저살 그다 레와도 튀나 고누 고와 다운도 살 탈텔로 로로 짜자 토그르 정도 어다테지 나바데 나원소 럽이 돌아롱케 송하바 그걸 잡아 쫑로 요바 쫑로 서고 가지 쫑로 쫑로 서데 잘 쫑로 서로 다 잡아데는 쫑로 서나 차레 닦고 다 세만 생기 예와 때들이마도 가시 마야부 자오지르 가시 텐도지르 간다르제 코 텐나나 만센도 코 잡아데고 지와 서고 가지 어테차도레 두바데 라시 장케지 고다 다 라자 라주다 라시 장케 그 다른게 공도 쉬레 고를 나마 까보 쫑레다 nga kapo chongko yade tata nga tsu ngo kakari dali tane cha rungpo re dali chi mara chan nga ma kapo chi ka tsab zo re yon chon te kari sashi zo re sana na nga wong che la o ta ma genpa chi, ma genchi ngo nye ma oto, cha kapo oto, rungpo oto, rapa oto che ki ta nyam nyong ta dribi kona rapi ki rashi ta jawa le ta sebo hako tsa re ta te te chi dor du na ta nga ra ponshin ka kancham shongzi ki che chu rapi kebaan dobi ki thara 我不用当接触没了我炸如果我不用当做我炸有的接触没了我炸有的炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸 ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱛᱩᱨᱤᱯᱥᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱢᱟᱜ ᱛᱩᱨᱤᱯᱥᱤ ᱥᱩᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱟᱜ ᱛᱩᱨᱤᱯᱥᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱩ ᱱᱚᱨᱫᱩᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱩᱝᱠᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱫᱤᱝᱠᱮ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱭᱚᱝᱠᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱨᱮᱵᱟ ᱫᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱪᱮ ᱛᱚᱢᱫᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱤᱥᱢ ᱡᱚ ᱵᱮᱞᱮ ᱠᱮ ᱪᱟᱭ ᱛᱟ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱠᱤᱥᱢ ᱡᱚ ᱵᱮᱫᱩ ᱠᱮᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱪᱮ ᱞᱤᱜ ᱱᱚᱵᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱩᱢᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚᱵᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱫᱩ ᱠᱮᱞᱮᱱ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱮᱫᱩ ᱱᱤᱝ ᱜᱚᱡᱚ ᱠᱮᱡᱟ ᱥᱮᱡᱤᱨᱤ ᱞᱟ ᱭᱩᱛᱚᱞ ᱯᱟᱵ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱵᱮᱡᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱠᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱤ ᱪᱚᱡᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱫᱮᱡᱚᱱᱟᱱ ᱟᱡᱩ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱵᱮ ᱢᱟᱵᱮ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱜᱟᱪᱟ ᱠᱟᱞ ᱢᱮ ᱛᱚᱣᱟᱡ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱡᱩ ᱯᱟᱝᱫᱟ ᱫᱮ ᱵᱮᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱟᱵᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱯᱷᱟᱞᱮᱵᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱢᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱢᱮ ᱵᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱩᱱᱟ ᱭᱟᱡᱩ ᱨᱟᱦᱢᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱮᱠᱟᱯ ᱛᱟᱱᱟ ᱚ ᱠᱟᱪᱚᱱ ᱫᱩᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱥᱚ
1: ᱜᱮᱞᱟ ᱜᱮ ᱨᱮᱵᱮ ᱡᱚᱭ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱭᱩᱵᱤᱥᱤ ᱜᱮᱡᱮ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱦᱮᱝᱜᱮᱞᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱥᱮ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱨᱚᱱᱟᱞ
0: ᱞᱟᱥᱩ ᱞᱟᱥᱩ ᱛᱟ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱤᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱵᱟ ᱩᱫ ᱛᱟᱣ ᱵᱮ ᱥᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱡᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟᱣ ᱵᱮ ᱥᱮᱱᱚ ᱦᱚ ᱚ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱫᱩ ᱨᱟᱵᱤ ᱡᱚ ᱪᱤᱠᱥᱤ ᱛᱟ ᱢᱚᱵᱚ ᱩᱫ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱵᱨᱚ ᱫᱮ ᱪᱮᱪᱩᱱ ᱡᱚᱢᱚ ᱯᱩᱥᱚᱢ ᱥᱚᱵᱚ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱝᱜᱟᱠ ᱛᱟᱨᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱪᱮᱞ ᱥᱩᱡᱩ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱫᱩ ᱯᱮᱱᱟ ᱨᱟᱵᱤ ᱡᱚ ᱪᱤᱠᱥᱤᱱ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱯᱮᱱ ᱥᱚᱱᱫ ᱠᱚᱞᱮᱱ ᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱨᱮᱵᱟ ᱜᱮᱵᱩ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱛᱟ ᱠᱚᱛᱩ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱮᱡᱤ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱵᱟᱞᱚ ᱫᱮᱢᱫᱮᱢ ᱥᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱩ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚᱫᱟ ᱠᱚᱢᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱱᱮᱡᱤ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱧᱟᱢᱚᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱚ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱮᱵᱤ ᱴᱚ ᱫᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱡᱩ ᱱᱤᱡᱩ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱡᱚ ᱥᱤᱝ ᱩᱱᱫᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱮᱦᱩᱥᱮ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ Tane pomo mzimese, pomo molo chungchung. Ta pena pana paje jamnanda, temi ki kora jamnanda, nilo jamnanda, pomo nganjor jamnanda, temi ki ko kare zuyo suna. Hajung ki ta zubo de ta konta, o nyencha tobo chi kota. O ta pando kumbe tabja zales, ta di zenyam di jencha ta ha legu bi ngoma nga tsui ta ta zungye no la ngolo. ngolok se mo mongpo jo re. Ta deso ngo re tena lau re rase ta pe ta ngo de zhenyal chenpo yo pa. Ta tari nga tso tso chao yongde pe na pando gombe tabja rile se ta pando tsonong chao kuro. Pando gombe tabja rando li ta ta hajong rintong chenpo pe mesi piti kardab da nyen chok de chenpo. Tsonyong gombe jibja rile, jibja rando li. O ta tanda ka nyen chok da ta ne tingi chechu pusong chobo ta ne tanda chi. Sali silin jibja rile. Ta sali sili ti paru ta nalon demnyo chechu mobo chi. Sokur sumchi lukja rilis. Tane te yon ko sokur sumchi se yon di zomdong ten. Tane nga zo so te zo ten, zom te zo ten. O ta ti chechu di rigo. Zima robu rabja rilis. Tane zima te zo rigo. Robu sili nabu rigo. Robu de rabja rindoli. O ta tani ki chi. Che dordu na lukun chungru. Tane te yin kartab. Tane yinga tane zomdong. Namjur ten dong. Gombi ningyo rigo. Mba podong te zo nyam yo pa. ne nyamzon sola rewa nembo yoba tanda jire da. Ta tadong pe na, ta te sando yondo, ta ngoma nga rong tsu, tiki ta roo chi longu tangye mta tsu yindu, tenchen ki reba chi dende we na, ta ne shabru jable re se na, ta tende kecha ore. Ta te loju ngubo re, tata ya tundu we na, dende zo ore. Ta te zodu ta ta, sa yare mpa li, cha cha towa yo sa sa. Ta nda, cha cha towa se du, ngoma sumpa cha ka towa se na, ta nga tsu chungbu kor de sumbi yo se re, sumpa chemshu, shele jakar se du, zedo osa ka tene de zo re. Ta sumpa ki teka te du, pun de la kare se ore se na, cha ka towa, sumpa cha ka towa sa, hajong ki zanbo chi, ta ne, mwame tam chi, ta ne pa, nong, hajong ka nong ba. O tende chi ka te se undu, sa yare mpa li, cha cha towa yo sa zo, ta peta ko, pata cha ma towa li, ta cha cha towa yo sa, ta tende ki zanbo chi. Na ma la ma de, nam chi kawa yo sa. O ta ma ma de, ya ma pa li, o tende ki che chu yo ba. Tende te zo cha du, ta chik nchan pa di, sa cha pa yi cho sa. Tongpo ta nga zu san long yo no, mongpo chi reba di pe ju tong, tong li ki ke cha da. Ta aru reba chen chan pa di, sa cha pa yi cho sa. Tongpo sa cha pa, sa pa cha pa ri go, di cho. Nyen chan pa di, san dewi cho. Tai nipa chanpa di saa di ndo, sando yu ndo, ta ten yu ndo wito. Suam chanpa di saa ku nyongpa yu to. Ta pe na kongpa shing sanda wo, ta mise ki gong sanda wo, ta mongpo tse su na, ta tanda ki to. Si sando yu ndo di chechu yu bi tenda, mongdo songdo lo. Ta ngon du tata nge tata shu di roo chanje ma. La wo chanje ma di jikdo nyingja dunju dundu lo la, ten lenjo to bi kecha to. Ta ti lo ju no tanda re da. Ten yin du, ta jikdo nyingja dunju dundu lo lenjo tse su li yin na, ta ten du gongpa tanda ji jago di, ti log pe na jikdo nyingja. ngap chen no, ya na tuk chen no, o tante che le ta reba ta chap tepe kecha. Te te yobe ma tsi ting ngol ta ya lo ju pundi ta tari nga tsu xiong xiong ta temi ki ya rin na ya na la. Ta nga tsu pyo ku chungko te tsu kanja ta se le toba nang xin, te rin na ke tsung kong te tsu ya xiong xiong ta kanja ta se le to teba. O ta do tu na pyo ku rung ku cho yin na ta, rin na yin na ta, o ta tu sa ya nga ri xuan ta, ta cho rin na yin, jo tsa yin na xuan le to teba, cho yin na ni, ta nga ra su tam xio kambo gomo, zay ma yung rung to teba. O tanda na je te da te. Ti kapsa sādhīp shīngkāp chūngbō kī nōne rēpā rēmō bōyēpē nōne ōtō rēpā dōgō jītā, tā tē dēndē shūyō. Tē kī tēne tēsā nō tāngjēmā gōmbā shīngbī kapsa nōbā tēsō kōne rēs. Tā tō rā tō kōng tūmbār tēmbē chētō pō mē bī jēmō tā lō mē bī gōngā jēmēn sā rā tā. Pō mē bī jēmō sā jēmō tō tā jī tēsō pō yō mā rī kō. Pō mē bī jēmō tō. Tāne gōngā lā lō mā rī kō. Lō mē bī tā gōngā jēmēn sā. Tāntā kōng lō lō jū mē tō pshē jī mē tō jēmēn sā. Pō ōtō tā ngō. Lō ōtō tā yīn sā tā kāntā. Tā lo ju tā, tā nē lo jumtsen tā nē kong tsumbo wūs tā, kong tsumbo wūs. Sēwa sō tā mōngdō tā nē jēwā tā tūwā kā tā nē kārwā tā nā mōbōndō wūs. Wā tā nā yīn lā sō tī kō tā nē rīmbō.
1: Nāsē, nā kēng yōng rōng tā sī lā tī rī ngā tsēng kī jēn tī tā nē nā wā nī yō nē kā tīng chē shū kī mā sē lē chīng chē yī nā kēng lā kēng zī tīng kā yā sū xīng kē bē mīn tū yā shū kī yī?
0: Lā sū kā tī chē, lā sū.
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Lhopchi Lechen.
1: Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Lhopchi Lechen.
2: Jachewi Sengke Namba, nga na Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Lhopchi Lechen, Sengta Chichi Lechen, Gege Lozang Nyima Yin. Tene tala nga tsung tsung koma gano la tso di shikchari sili tan nai nyingba da yeba ka tene shicha ka chepar di jitar shi tsu tanga ta deli ane rong ger ka tene sanu tong shuk sa na mandu ane tenzi ka hiji ane mandu di shini hiba tene jiri tene da tere nga tsubaba di chari sili ta la tenji nai gano ni tene tamu nai damba tene tan di ji kor ni ya those jing azo zavgisa tene yang sahi chi gisa khagi ji ma chi jing ti ndir da teni is and de shidan kan nga zo long de koma de so no hi yo bare ko nei go and da na nei dmash ti ndir teni teni se yong dil za yi chan ni chi ri sa ba yina da ye gang hi chi gang hi ani gang na ne ba ya na yo ba zan de bi den je ge da la de ji nei teni ji nei dmash ge res nei dmash ge res ya Tien di le ta shetan ka la ngang tsu nai dunba ji teni peji maang chiwa tsoma la shiri zara ani niba saji ji dhase na mandu yana tenba saji ki dhate ngang tsu yongu yori. Ta niba saji dhata tenba saji ki dhase di le ta pecha gana anda kyo nyo dhati yin duk sayanda, teni yue sayanda, teni ni sayanda, teni nchi sayanda, teni jiji maang sayanda, teni yin den sayanda. Tā tāndrē gārīsī chī bāgā tāni cīk tēsō yōbī kāsala tā nāi tāni dāmbā tēnī bā tē hāshā tāng kāla ngā sō tōbā mēdī bī sōn rābō tāni jī chādi yōrī tōbā mēdī bī sōn rābō chādi yōrī tēnī tīr tā tēnī kā ngā sō shī tāng kāla tā pēcīn rābō chī kē yōndī lā tā gāndī yā chō bā rā yā sā gā yīnā pēcā gā nā tene mutsu maang zile. Dongbu ting de ane shasang yuet dap. Yuet dap. Tene kor la ane nor maangbo yuet zile. Yana kor la nor maangbo nchi zile. Da tende yubi gasi la ane chi gang hi. Ane gang la yu zile yuet de ane la deng. Da tre de ko deng yu ba yinza. Da de da bala tene na yin de ba deni zile yu. Da nde la ngang zon di gasi la ta misa hiyo ki ba chi chari zile. Da na yin damba teni na ani ko laden che chege teni njutle shawa ani tsawani ni ani megi bachi yana shatsi tsawani ni te mejo bi zonra ba ta tenje ji goma yinge yo ba yana te mai ba ge ji ge chere se dilo nai de ba teni na nai de ba teni ji beje la ani shatsi yo ba na me ba ri ni ga yo ba tenje den ge yo shi tambo de chere se dilo ta ngan zon de ngi chi yang ji tribi doje klo shi ta ngi chi yang ji tribi doje ta bi na tā kōngrī kichirī sē dhīrī tā kāne sē yī mēng lōg nō la gāng hī gāng lā tēng bā nī dāng yō pī tuyān tsa nī shā wā tēng nī mē jī na nā yī dāng bā nī yō tē pē nā tīng dā mē yō tār sē nī wā tā tē sōng rī kāne sē yī mēng lōg nō sōng tā sōng dāng dē yī wā tā yā bā yī na ā nī chū gāng hī gāng lā tēng bā gāng hī gāng lā nī bā ā nī yō bā tuyān tsa kā tuyān tsa mā tō shā wā tēng nī mē jī bā tēng dī jī ā nī nā yī dāng bā nī yī sā kī rī sī tā pē jī yā yī dīr kōngrī kī tīng dā mē yō sē nī mē kāng lā yu sī kī yu tī chirī sī nā, anī kāng bā kī tīng dī yin bā, rā wā. Tī yin dī lā, tā mē yu sī yā mā tū lā, anī mē tī kī shā kāng shī bā shā sī nā ngā sūn dī kī nō tēng yō mā rī. Tī yin dī lā, anī sā yī mē lōng kī lūk tā rī shī bā yī nā, nā yī dī bā, tēnī yī nā, anī shā rā bō chī tā anī yō mō chū bī zōn rā bō yō rī. Anī yin yā tā, kā lē sā tā kū nō lā yā tā tē rā chī bā yō rī. Nā yī dī bā nī yī kī nā yu tī rī yu pī tēng tsā nī shā wā nā yā shī kī mē pē rī nā lā mā rā chī yu yin sī nī. Kale chung yi ki santa ka nona ta tega rang ri. Shawa naya shiki me se ni. Yote yue pi ten tsa ma tu shawa naya shiki me se ni. Tende sun bi jensen te la teni shata ka ngan su ta naya dhamba teni ki teni ngan su tsengi ki peji. Ani tsoma la teni shatsin ka wote te tsa wanyi ni mante pa. Mante pi tap she ni ngan su ta peji dhari mambu yagu yori. Ta wen cha ta shi ju teni sun ju baga teni ndrizhi, sanjibaga tani, yang ndraba ka mnyuwa chiga nana, 치리시데 나인데 바디니나 아니 샤치 때니 요 뭐죠 바디 많이 봐 샤 요 쳐 봐 다 대랑 가서 챙기야 뭐 뭐지 개그래 아 배차게나 이슈스 아 되니 메도 지다 어 되니 아 트인던도 뱀바 야다 라셀도 뱀보 육다 어 되니 덴도 육다 다 든제 그 치리지나 빼지 돼서 그러나 아니 육세 한다도 지세 한다도 야세야 대답이나 아 아니 치리지 들다 샤티 샤티 탱거 Nishuksu tsengri taradab. Tani shetsardu meto jidab. Da demayin baki pecha gana chala ya chadab. Tani rikita pechi ganduwa. Da teso tabi gana diga nol cha sayandu, ji sayandu, tar sayandu. Teso tsoma te chari gana. Ani shatsi yende bari. Tani yenba yenza, ani nganzo de dati tenja sani kinsels, dati tenja sani kinsels gana kansu yor zinata, niji tenbi ki tsijo tela shatsi yimeji ni yores. Kuri kuma pechi keyo bikasa la, ani Shachi mebi girila tabi na xaxu na njerbeen yue tabi. Runggur su maan tabi. Ta gondi nga su peji yabe te sugu zonra uri. Ta te su tabi njena ku karisa uri ku tenba saji sana mandu yana niba saji ki dja. Tini yue chang. Ani ku misa ka tini shachi mebi girila ta te su te nai dunba yinba nga su toba meba shi. Zide meja ta te mainba ka shachi yue bi giri uri ta tela ting nona ta yung ting nona nga tsu ma peche yang tisla dati tenja sanin kese kuno peche yang tisla ane kan yaya pari yese dila tini sa la tsa shi yis nanda che yer nduk yisa na tsuk yes lana tima zun nang tini kayo de cha lung me shinzari me to kinduks kala nima her nang tab tan di kasi la yer se anta nanda che yer hibi kaji yer yisa na tsuk yoy hibi kaji tsuk lana tima zun nang hibi kaji zun Tā tēsō tē chērē zānā kō ngī sī chāsī rōwa. Rē tē wēn chā tā tēsō gīn chū lā ndūk sē yāndā dō, yō sē yāndā dō, nāng sē yāndā. Tēn rē kō nībā sā yā kō chā ndā yā wā tē lā tē nī, ā nē kō chērē zānā, nā yā dā mā nī kī rā chā ndō kō rō pē nā. Ndā dō chē yō ndū hī bī kā sā lā, chē yō nī yō pī kā tē rē, chē yō sā Ishu de chere zana, natsu bi shaa shesa ki yurte ma mahi ba, natsu ni yuepi ka, ni rabo de kaan rei zana, ni isi yin, rwa. Tende yin ba yin zata, ni kasar chere zadi le, ko ni ba saji ki jate so jawa tera, teni, ni gino na yur tang, ani zug tang, ani zun la soba teso ka, kuro shaa ngi chi maten pa, zo de kaan tengi yore isi, yuti zola, zo de, ani, ko, tariso kuro, ko, ni sa gati ni, yuk zon rabu te tengi yoris, nisi yun rabu ki tengi yoris. Tende yinba yinza, ta nda tabu giris chepa te sola, yang na yindamba, teni se ni, nga zu yagu yori. Tende yindala ta teni jika sila, zo kandan chili ki nyekhan rabu ti ndugu se na, kandan chibi nyekhan dugu se di la, na yinba ta yang chibi ki nyekhan rabu ti yungu yori. Na yinba ta chibi nyekhan rabu yori. Peri yaba yina, tini, pang tindala gar pep, pang tindala gar penduk, jibi ki pechen danyi tabalan chepa yina, Pang ni de gurpa hibi kasila, ani di kasila gurpa hiba de shawa jira goni. O gurpa piki shawa de kana shi yirizina, ani pang di ni shiba. Pang di de gurpa piki shawa shi yasa ke yil zanda tenpa yinza, ne tabila nai nimba asini, nai nimba langar su kuwa lina. Ani pang di de gurpa ndu hiba, anda ke jindu ke jindu hibi, niba saji ki jade zhe yungi kasila, gurpa ndu hiba de shawa tengi yomari. O gurpa ni yobi tengi yorwa, gurpa ni yosa de kana reyizina, pang di ni yomba. Di kasila dakiji tuyo hiba te gupu ni yue saiga ni saiga yin rabu te pangin ba te tenginduwa. Di ngile niki ta. Wencha di ji sila ku niba saji ki jati jana ta toba me de bari. Kondi hiba nangi gurpun duus. Niba saji ki jati jangu di sila ani ku yu hiba te ku shaa ngi chi tengi hama de. Dindri yin dili yun duus, yu saiga te ni yin rabu te rwa, nin rabu te chiri saiga dili. Ani chila sobo yin ba te tengi yoris. Dindri yin dita te tabiji la ngaru su te ni teni se gori, nai dhaba teni. Tate chiri se dhilo, nai dhamba chi koli, tando tsayi chani, nai nimba dha toz chin chagin rabu ya bayin, za sahi chi bayin.
3: Tata chi jia simpa di na, bejong nungchen nyingchen li kong, kamki sumta lhoti li chen shi, xiala mentiu nga zui li chen sin jia gasi xe.
2: Tene di chang lo cheri se dhe ta tenye ke ba se, ta tenye le, ta tenye to 샤당가랑아소나이가노레나 스디벤지 지난의 집이 그 용어는 조 간절히 고그래서들 여 강히라다 샤와지 시비치 아니 리데다 샤와니의 고 모집이 된잖아 보지 잖아 봐. 알아봐. 또 너나 리다 샤와니의 고로 탐을 받아. 뭐 이와 같은 해 받아. 된제 그 고로 된제를 이거더니 라딩이 나야되라 나이 님박이 뒤비거든이 되니에서요. 된들 되니에서들 조데다 랑고 모된 받된 받든지 쟁이. 我 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 刚, 디미티스는 체와데 강국 모 체르스나 위중 모르 체르스 데네 이게야 배짱이나 무티 조포르타스 무티 조포르타스 야나 무티 조스다다 어 메카야 롱아치 에네 롱게 체르스는 자오마이 바 롱게 치니니 위고 조포르타와 디카스 샤와데 강레스나 따와 따와데 강다스이들로 조포르타스 무티 자오마이 바 롱고 조보주 모르다 그레스 어디는 조빙 오르다. 디가서로 조본 너나 딴너리세 세상에 말이 따지도 간다 그러잖아. 조보르다. 왜? 내 답을 치르세드네. 데니스. 데인들 다 네 테라 아더니 총매를 놓친지 개개인지 된초 초기 내가 다 릭슨 러브지 얘기를 들랑 아주 상기 당사진도 지치르세딜 열당 연이 오지도 잡아서네. 다 공기 비고 왜든 찾으세란다. 아니 그냥 얘기 전해버려서 나서 봐 대소 그 야비 베징 놓는 거는 메름 바르다 웨든 차라는 메름 바르다 너 답은 소만이나 아니 열당 연인은 어디도 잡아다 보세요 네 니 바르 저런 상고 어디 바르 때 봐서니 배나 두메드 저르스 두메드 저르스 메드 저르스 야디 샤와치 저와레스 어 간저르스나 두때 메주 모르 저르바스 어 두때 메주 모르 저르바스 대 상고 어디 바르 때 봐서 다때 마야 바 배잖아 염바르 산잖아 아드니 범바데 마타퍼 곰세야 범바데 강궁으로 곰세 이제 마타바는 거 아디디슬 데다바라 랑궁으로 데바데 바세네 다 이야 스마데 치르세 아니 마제비게 민테니 다 마제바게 치는 가서 랍드세란다도 쉼드세란다도 치버드세란다도 니버드세란다도 아니 이야 가르서로 다 하버드세란다도 초드세란다도 치셔르세란다 다 된제 그 마제비게 아 지금 뭐 지어와 다 대소그 대소야 아니 인생을 배치나 랍던 족 히비가슬라 뉴바 때 가는 조선 하정 조바야 나 랍던 조바 뉴비 천라보다 땡도 디디스라 랍도스야 되는 조스야 되는 너단더스네 카가 타디드 것 매바 되니 배치하기는 현도 십다바는 천바이나 십바다 가는 시 있으나 현도 십바 그 천라보다 땡도 와 되니 남아나보다 땡겨 디가슬라 현도스야 되는 십스야 되는 제발도 아주 시지 매바 존나 보자 되어리 Tene peche ni chok ten zi zi. Tene yedda ne tabele mazi piki yang ming tenye tenpa tenye yos. Tene yedda yedda yedda ngo jit chapa tenpe ki tenye ta rangu ngo tenpa tenpe ki tenye ta mazi pi ming tenye tenpa zin ri. Tene tenye tela zawi chani riksan rabuji shegu yore. Tene yedda ta dodo rabuji shegu yabaye na tene shawi yel sanara yana li teta shawa nina chere zana. Ani tadide gade ma ngo jibi ki tenye zon rabuji riji. Tandala ngang su shatang kala pecha gana tini tamurun ro se nanda. Tamurun ro se nanda. Ani talji yir se nanda. Yana nyopur di se. Tiyo disla shawa tigi ngang tsil na yana shawa tigi namjir. Shawa tigi tsil la soba teso di tenyo bi kasi la. Ani chiri zana ko tenyi di ko ngo tadide gade meba tab. Ngo jibi ki tenje nabuji chandu kundu wa. Wata tenje giri si jiba teso soma rata. Tenyi insi go. O tenyi insi. Wata te chirse dhirta, teni jikola ngaro sun do deji, xina tenri jingi.
3: Tienju cema mandai tingzinda, lobyun cimi xioju jijinda, chiji cema jibie longtinda, singin cema nanla gadunxia.
4: Chiji lasang wumi chida li,
1: 从这里写中间切就进打这几笔用楼别参得选择新的部位写送部
2: 这里第一场了一级的切的是的了你打切个一把是打切个的了就当个开用开一个弄了你下瓦个的你聚集一个来连续一个聚集吧做的切个是样的切当跟你团结把差的有的等于聚集的等于别讲切定把一切因为这些东西都是这些东西都是这样的这是东西吧这个都是这样的第一个就是来人的人你想要干一个是不是你想要对想要干一个的你对的做的你对的比天天的人的你来人的你这个是对的比天天的人来人的这个是第一个他这个人说他跟人说别光了忙不及下一把的话别家人的那个别的的梦不及下班你也可以对的这里没多也大这里没多也比个小娃的也那没多也比个对的刚硬是的也可以对应吧我的意思第四也比个四大这个没多也比个对的等于了对的对的但那个是了俺说没事个这个个是了他三十多个就吃了是的了你下地是下雨个对是就是拉丁山那么多这个的也那一季没季过了就是让个那了这里第七就没的天气比你爸哎呦，现在等你爸的门路是，马东，俺说忙起啊，给北京讲我的是，他应急面积拆开那个地震，对面给的呢，最近你是天气比装着不急，三楼东哥的，他等你爸门路是，别那干的有人是的了，他那哪吒干事他忙不进个都，别那人不来把那加固了他，人不来把那加固了他，他人不来把那加固了，是不干事了，小刚人在那，你加固啊。人不老板的家国一比干什了家国一个对的哪几个是的家国的人不老板的对的第一个是人不老板哪一比哪的切当个对的说对几把人多人不老板切家国了人不老板个家国了人不老板对家国了第一个是了家国一对的人这点为讲这个弄了人不老板的家国一比决心这个弄了对狂点吧对是你们点吧就找你女儿嘛人不也能立这样的你家国的说什么的说弟弟妹妹嘛的话今天要被讲的呢龙泉周围大东岸呢罗马族十九的龙泉周围大东岸呢罗马族十九的因为这小娃刚才的呢你就把永远写把不是那罗马族是吧罗马族就比个对的那是那龙泉周围大东岸呢是的龙泉周围大东岸呢是的龙泉周围大东岸的确实呢罗马族十九比个对的人家那另一种的确实呢没事个对的全部个没得天嘛的中大东哇罗马族小九镇的是什么个其实呢你提示就明白了哇今天今天别呢给下的去办呢干你啪嚓接的给下的去办呢干你啪嚓接的小娃的其实呢你啪嚓接吧干你啪嚓接吧给对的哪里是的了给下的这些去比告诉了你给干你啪嚓接吧的意思第一就是给下的去比切干你啪嚓接给下的去比干干你啪嚓接给下的去比对干你啪嚓接第一呢，你告诉呢，哪吒的说什么的车当、狗当、对老说吧，都呢对设计就扎上了，我们都沿着这个设计给扎了，我说怕几个半夜呢，短大的几把几用了不差点吧？听这意思了，你告诉他多多了不黑就的吃的意思的了，下地设计就拉丁人上了，我们都沿着这个对比个拉丁人呢，等你过最少可能个弄了，你不得。这里第四句明天给你把门路是这车马的是第一个是小娃老说吧等这个第四点吧等这个有的是别讲的工作中人不来把那加过了一笔干那大的家伙的了等你人不来把一笔干净来把的确实是加过一个第一工作更多我的等这个说也把这意思啊但这确实是的了这个就过去但阴阳阳邪就进去都是的了相当可能按住这个是样的公的那一年吧跟南西电影写吧南西电影的那一年吧公司的吧南西这个电影你看中的高层的那一年吧就公司的那一年吧这个的确实是的那一年吧公司的那一年吧他这个的那一年吧公司的那一年吧他说他把日记给他了高巴毛不能这个的这个的那一年高层的那一年吧公司的那这个毛都是电影的那一年吧，控制的那这个门都是建设起来的呢。他们可能个咋可能弄了嘛？电影的了，李大奇了，电影的电影才给拉展演些呢。电影部的起来些的，说嘛嘛都几公几寸的啊，特别是写那个这样个东西，什么都。

0: jati tuenta mepo chida chungwa chi go xie lu ge nga chang ni rang di wu to tuen su xia ge cha chi ba jung si kan zhe gun zhe min zhen yin nga du xia gui zi kun ge de ni zhen yin xia ge cha ji do chi ba yin la zhen yin kan zhe ji zi na da cha ji zor go ani gun zhe yin la da zhen yin min zhen yin nga du xia gui zi kui xin ge de ngen de cha du ge gun zhe de yin la da yu ba de sa ba de ge le tuen xin yi de xin nga gu du de ge zhen yin ga li ga li nga gu re zi kun ge ho ya
1: wo ri ri Tene tsi chonga nyenab chayi nga cha chayi nima singi chayam dunjor. Dadan jam, rangdi tsi chonga na sidi tsi chonga para pumtao xer. Man tuye ni gondro ngabdi se patan, yulayi tongwa, tuye mojiakwa, gondro nepa chayi tuye tohtu siya gui zay dao. Tene pyoida dhamba ki tsi chonga ni, pyoida jeba ki tsi chonga pala pumtao tkana kida sina, xel ki dao. Te kaab tene gondro ngabdi zoji tse, yulayi tongjo tuye mojiakwa, te gondro paande lu ki tuye sute, tiki tuye tohla taib gui zay teri chanko zui dao.
0: Tsinye ye sasyo chi nga cha sumni, duen tumi rangang sin, cha gang cha, cho kan zhe, dian zhe lian ba, mun tui duen de sin bi tsama de chu xuan dang, ya xuan, ro xuan ji mo yung wa xia gu, duo xiang zhu bi sakul jia xiu zu nam, bang zhe to sani ma sa de xi bu di, xia xi ji tab dang pa xiu ge le ga ya bu xi gu, tsinye zhu lu ge nga cha yin ni, tsinye duen dai nga cha nin bar, ni ma na, tsinye ji sun kur pa ge nga cha jing ni, zhu zi gama zhe ke cher, xia duen rin qiu lung yin la ji di du zi ren jiu wi, min ji dang chu la xiu ba de xia, nga xia de ge nu xin pung xia ni lo de nan lang jiu da zu ni do he qi xiang de xia lo de pung bu zhang nan yin zhu ji tong dang san ke de ni ye lam xiang xia de pu lu zhe bi ci ni xi qi ci jiu ye la zi quan ge de nu yin na bei da dun ba ge ci ni ye sa sui qi nga jia sum ni dun tong mi zhang gang xin zong nong dun cham jie li xin ge de ni zhen yin qia ba qia ju do ni qiu wo kan zhe ji do din zhe yin na le din zhe lian ba yin zeng ge de ni dun de cha du ge cha ma de yi tan jie le qiu xuan do ya xuan ru xuan cha ma me yong li ye na le ga de cha cui bo zhe ge le zi quan ge
2: 周坑的几下也难了,对象周比萨克里的修组团结了,帮着,托萨尼马萨西部局的,你下期节他做局的,帕修格雷格从马擦去部这个雷子坑格,等你把他顶把个七年周,楼跟阿家一年,七年顶,大爷阿家宁把你马拿走你那开心格,七年级孙口爬跟阿家经历,就自己干嘛这个鞋子,大干嘛这个鞋里跟过粗心格,等你下顿个人了,去弄从马一拉,几顶个对身就擦里头,而你面积多,去了修就个鞋袜子做着去了鞋子坑格。 Bada dunpa ka chi la gola xu yana la, pu lu zhe bi ci nye xu qi, ci jue ye la zi
1: kuen ge. Tene ta dawa riri la, njuwa sa chu me lam ka kam xie qi cho riri dao qi. Jie la daan der, njuwa me chu kam xie qi wi, yo jir, cha jie renpar pa. Sebra ci jue ne lakpa nam ri tan do du kamar ju re, xia lun cham su nam kor chi yang cha chun re. Ci ju jie ne basang dun zu ru bian pa ni pi, lo jie tu, cha long tosir gui pa maang. Ta bada dunpa njuwa nde, me chu nye de kam xie qi dao. Juim ci te la ti ni yo jie la, cha chu pa zi ti renpa pa pi zi. Tene ci pa jue ni, lakpa nam rin do du kamar la ju re, xia long kin cham su, nam kor chi yang cha chun re. Ndo du na, bada dunpa kin cha chu ten rinpo, pa ri zi dao. Ti ci ju jie ne, basang dun zu ru bian pa ni pi, lo jie tu, cha long tosir gui pa maang zu. Ta tene ci, zata kamar ju tang kin re wala, tene ri dao.
0: Re, bada dunpa ka xin pa ci kwa la xu yana la, pa ci de ci pa, jie. Nga, ji, jie, jiu ni, jiu ye, jiu ji, jiu ge, nye xu jie, nye xu ye, nye xu zhu, nye xu ji, nye xu ge ji ti kwa la yin zi kwen ge. Da kong li nang ni ge, bai da dun pa ge da xin do di xio tsar go. Xiam la tering ge zaka ci xio go la, ngo zhen do di xio na?
1: Tene, da tering ki zaka ci bjo xio na. Tering na pu me da lu da wa dun pi ci pa nye xio soam, jie da gu pi ci ye, ri za pa san, ga ma man zho, yung chu sa me, chui chi do, ju wa ngi, pom tao xia da ha chi sang du, tering nam go na poin nam go ri. ngaro chusu chukjei da shiru chusu chukpani la dosu tansam kail. Sangani pyo yotsi nyeshi ye, za penpa, njongchu sani. Naani pyo yotsi nyeshi nga, za nima, njongchu me lao. Yeni pyo yotsi nyeshi chuao, za dawa, njongchu chuni, ten di pujo loto xio tsar.

0: zanpi zonyi shodri. Pum nangka meto xibali, zonyi ka nyi dante lo dun xe jingpi. Namba tsui tolo tar kongtopi mendekyo.
1: Mepu xiri pontong yomola, zonri logu xesin xe jirni. Gongjong santu zonri zetang de, lochu xiahi jibara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetong li zensin bara gasyo.
0: Xiam la zong mi, xeba tong pe me, pe me tong xeba xipi zong yi de lo dun xe jiyan. Xeba tong pe me, pe me tong xeba. Ngel ting me yun de xeba tong pe me kona li drop. De me ma ju xe tso la yin na ngel ting me yun de ro, pe me na me tab me jing, pe me cui ka jie la ten ni, qim jing zu la cu gu cui. Pe me na cu yi xin ma re. Tenyo lamlu tong ke gu junzin lamlu. Mangpo mangpo xik ju je, pe me cu lenwa nyam yen de jo la, xeba nam xi xu ngun pi tu la le. Lo pitawa xik ngek ten me yu tenpur xiong wi pe me nam che nyam kiong wi nang nyin la nang no ke trimin ba te. Zama pe me, koro yi ting do, dambi chui ji go jen. Lo wa xadri me, pe me medri me, che tong pe me se ne men sar pep. Gap te xie la pe me ji len wong na, nang bong ni gokar lung la, me nge cher te kawa kyo ju le ziji ming chang ke len wong tong rin ni je song. Gap ti pe me na, ta zo sim jen xin to rong ni ji yue ci tu gu tong xie ba. Xie zo chi che meng xie xia ya la, xie sun bu ju le me la. Kong zur to pa na, xie pi kong ra tong, tu gu do yu. Xie zo chi ma si ma sa zong ji kona nye. Rin yin che rin wei tui che chu ju nong to zama pe me tsu to pa na. Lo wa xadri me pa tong, pe me madri me pa ta kona re la. Pe me che len wang na kawa kye ta rong lu xie sun bu ju ta kona wo. Tena tu yun rin pu lop so re la, ma sim la zuk pi lab ja yong re. Tena xar shu pe me che xi ka xie pi la dung tong, nye nga li tu pi me tui che do rin xie chung bu ba re. Xie zo chi pe je ta, xia tar po xin pi tui rab sa pan dara. Pe me nam la xiar to mingda sapa hi toba na ting rab chi pe me keba tari. Ting rab chi pe me kebi dachi chwe to ge du chen che tawa hi yue pa na xiar shu pe me che rong hi chong yi pe me zui. Ting rab chi pe me la yi mung che tebong kerwa yin la. Ting rab pe me che rong hi chong yi pe me zui. Lo za ten hin ling wei cha ni xiar shu pe me che rong hi chong yi pe me la tue pa piwa yin rong. Gop tsu che rong hi den bi cha ni zor pe chong xe pa re. Tena tati pe me che che tu mi tsi na, xar shu pe me che rong xi tong. Tengra pe me che rong xin le, ge du chun si che chung kya chang wi tui rab sabi pe me chen ding che zong ni hi chun ju te kona la. Tengra che pe me, tui rab sabi nang ka pop sen she wi pi dun chung pong ka ki yin la. Tui rab sabi pe yun ni ding che xia yang nong to. Lo dru che nying chu la ten ni, tengra che she pa cho yung che ya wat nui pi pa zi zo pa na. Tui rab sabi nang tu chunpi lam tse che dorin tu nge so. Nza tse sheta rinwe nyen ken che trubo namba. Tata che che nyen kinpi lecen da na kanke long ching che zonri logu tse tong hibi lecen da re. Lecen te nong tu pech zan rong tra kin. Dimi nyen nga tong luk zon be tam. Kipi le ye mang tu che rin ni so nang tun pyo sung sopo tadri she tong she me yun pi namba tsu lecen tra jab shor tong tukur nong ju rwa xe. Xiam la mu tui to, tse kan lo zhong la xio wa xie pi zong yi jik lo dun xie ju yin. Tse kan lo zhong la xio wa, zong pa po khur mo. Zhe ne dar xin nor ndo wa xie re. Te yin to xie zha yung zhong yin lo ri sa tun ro wa tong, xie yun sa tun ro wa lu yin. Da ti tui bap te nge tsuro, tse kan lo zhong xie par gui jia tong wa re la. Rong ri giwe xie nyin tsur tsu na, te wi tse kan lo zhong xie pi huyen pap yu. Tui rab sabi nong to gege mongpo tse kong lo tri la xiu chong. Tati lo tsen tri mato patong. Tati lo tu la lo tri xe kawi tsono mongpo xe yongge yo. Ne zui te te la xo ka ke gege mongpu rongwe che ta zui tong cher zui nrami na zo xe ling tong ling mi su ne. O na. Lo ma lo tri xe ne tati lo tu la lo tri xe kawi ne zui xe tunpi jo chen kya yinam. Tui rab ne nyor che pe xin bare. Tui rab chi pi ju ta ya tun hi re la namba sarpa hi chung re. rong re gen rab zu ta de thukui chang rong la se ne ha le li je jue kin yue. De chong tu rab sabi thukui tong nga rong tu je thukui wa la che par chenpo hin yong yin ba ngo tre ba re. Ona, che par te gang la yue jie na, tena chang rong la yue ba re. Ta de thukui chang rong la nre nran ra re se re. De yong ta ta yung mui je gen rab nan pi ha le li je jue ju tam re. Ona, durab sabi nang ke chuk chuk na miksa je jangrong yoba ki retam hien na. De na gala yin. Tata na heja barke sam zog den je durab hi la leba re la. Chachi rinni ke tarji je durab hi inbi, rangri choni je njikten kuyung da kyung tu song yire. Tate chuk chuk la shiru yu je xiangay la rinri shibi korja cheru song andi, kunzui tatong je heja chenpor choba re. Tongjia tong heja chenpor jobe jenje tadi chogu tso na jangrong denpa yong tuen to heja chewa hikten joba re. Chogu na chogu rong re. Kunzu ju la tongtue ki heja jetar ten yong nikdor chulin ju nipa menbi. Tato pama tong gegenji laja la nye mato yi samba hikshewa re. De jo chen yong kunzu rongwe ni tongtue ki hipa menba hi yoyonyanbi rangxi hukken hikki lenpa re. Lényé tíkzóng kisámbá ná mèdjú lán jápi rónghí ché cháxín xúkchén xí ré. Lóma gégén ché kórdzénbí gégén tzor chá yá ná. Téwé rónghí xéyón ché xúkba xí ñámbí sámbá yón xúkchén dén lá. Rónghí lhála tón zénbí tawa chékpo xí ká tátí chúkú tzú lú lá yué bí jangzóng ká gécén tá nénhí xé mato wár. Kón tzor jú ná ngó yón wí rángxí chóng pó tón. Xé xá yón mato wá. Yár tói ché mèkbé wén bá. Chendo la gawi nampa ta nehi yang yang la teni, lo chu tong gegen warche genda yong yong ten. De rongri nao ndana che ziji chi kordzenpi giwe xenye tong, che dechi chi le la jupi lo chu war to mnyampi genda hi tenpare. Tete to mnyampi genda tenpi joche na gegen rong la ralu pa hi re. Gong la hi na, nganzo gegen tsue chong rongi xenyuan chi shukba tong, loma gegen shepi nyamnyong pyunsung sopar lomte. Nyikdor chunlin che cha la memu paam me kepa hi re la. Rondo tiksong ke hienhyuk chewe gelo warche gende jong hito pare. Tena rangre gegen tsu nye par lenye tiksong ke tawa pongyo la. Rongi lala tunzenpi tatsu tewe jorgo. Kewon sapen che, leke shipi ngali chan kepa namche yongso len hie song yo. Tena kongye junrin chunpa la tenye ne nge dakpor jupi junrim nongke nyamnyong choto jopa hi re. Rongre rongni gewe xenye yin nyampi tse tsuk te torte. Lho chu ke zane chong sen chong ke laja lengu la. Tengke lho chu tsu xiang rong ke gecen la tete. Nge par to rongwe ke xeja gongtor tong ju na kaca guidu ke nedun hi re. Gede gegen hi la sapin cho ke xenye lan zinpi tawa te. Rikpa nambar kiang lo pa tong. Lekhe shipi ngali chan lenpa shipi nying top hi dena. Durab sapi cha chen wo ke pyu jong gegen hi tu jowara te mecum la. Gelo warche gweme che dungtu mongpo hi go tupar yon dwen maza. Rongre gewe xenye tso na xenyon che sabun zinpi sonan pa hi re. Ngancu ngar jang zinpi xeja kona zonwa le. Rongwe che chele tong sho yon che xenyon la satin kongpen tong tawa sarchwe majen na duirab che juk sinta me la. Tate lhutu kisampi hingsar kowe sabun yon detap trawa re. Sabun tong hingsa nyi dungtu la jona njepo mintap tra. Rongre njikten kang la joku tonga che yin tati lhutu ke lepa kyun samna, tabhi chik rongle me, tena lhojong she jutare. Motu lhojong la teni gegen rongwe che lepa kingdui tong, lhojong la teni gegen rongwe che lepa nying tsap sapa je. Yongyong lhojong la teni tuirab sabi gegen tsu, tuirab sabi lop chuk tsole, gomba gong ngon to pogo. Tatar shung na tazu tati lhutu tsu tete gegen lhuti la tanglin she tomngi re. Men namyan ge dwa re. Chenpa namyan yinlo minlo ke petara kon dwa re. Heja namyan ge pa me la heja namyan namba sapi shola shuekin ba re. Tena, ngancu nge par to namyan ge pa me la namyan sarchang ton dwe heja la tsuente. Rongwe che le par heyun che trake che jo na hachong go pa che. Ke won sapi choga, rikpa nambar che yang lep he sungpa na, kong nyi ne nge dakpor jopi nyamnyong ka tadong hi re la. Nge shirab nang la cegong lojong la begyupi kujia nangwa hi chong re. Yinchira. Tata ngantur lojong, yangyang lojong hi cegong lojong la kuima tong anda. chernawa nyingpa la tamsa pa lupi pehi nyirong. Tene ke...

0: Tene gebo che la nen ten tong. Tambi chu la jatsar hipe petar inpe. Hachang gwega chi la chi chung ma da. Rongre gegen su nge par to yang yang lojong la tenne rongre shirab hunzin pa namche lepi gweko kongge. Lo chuk lepa na nam yang hinpe hinsa hi re. Rongre gewe hienyin su nge par to nun den che sabun hi chenne lo chuk lepi hinsa ndabge. Tetar shung na tazu rongre ziji che lene te nupa tengi la. Ziji che lene diwo to calong yung hinpe lo chuk choyong deshi tong shetsa la tenne. Rongre mering deni nam yang meri yen tong pungpa nyam hi chen dun ni dun tu shu tomi re.
1: Mepu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesin she jenne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetang li zensen bara gashyo.
3: Nzatzi shitaar yungwe nyingkhen je drobo namba. Dada chichi nyeng yinbe lechen dana, kongke longchen je zonri lugu zetong hiba tare. Lechen di nong to bech zanrung trakin, temi nyinga tong lukzum, mbetam, kipi legye, mangchui je rinni so nongden piusum chobo tajri xie tong xeme yungbi, namba zu lechen tara jabshur tong tukur nong ju rawa xe. Xiamla muthu to mame warch zidong hiba zongyi ke lodan xe ju yan. Mame warch zidong. Mēki kā ngēni xie nā, rōng kā xiāli kēpi chōgu tōng, yū tōng tūjī kā tē trēju nā, tēnri yā ngē bā xīk rē. Wēn chōng bēch tāmbir, chōng tūj pāma xiāng bā, lē chā dā rō lāng xiong xīpā tōng. Pōmo xio sā rā āmā mēlīp xīpā lē chōng, chōgu pāmi tī sō chā chā wā rā ngār tē, chōgu ndun lām lā sām lō mā tāng cē, tēnā trēng chōng xī lē, trēng chēng xī tō mēn bī nē lūk tēng yō. Po lopchen ton rinpa ra sata rinwi shajyu tongchir futu to shio gupa maze. Gongsing zona rimhin chimni chagyo na yon. Teng tongpor ndokab zandi shiwar songwa tong. Tene zon soso kikpo nanchu tong meko la deti ndrogo chong. Narsunpi poyun hitu jopi, te tsamche semcha tong trendong kiwa rong ma yon. Nye tong je lu ndawa jipi tsi songchi nye, pomo nangsi penchong zindar lojong shepa tang. Pomo nangsar tong ju tena semta kenpo maje na lu tenne mazwe pa hi yinpi. Tong tang mutong wala samle nong to tatsui jun meche pa tong. Hladun la nyewe kaisu mutu to tatsui shechin yo. Wente pomo morong kundun lang la sante tar nangsar tong ju taake. Tenyi hiopi kyozu tukpar nga tong zanda long pa tong. Pomo kyozu tuk tang shekar ya lang. Kaptar nge pama nikar sanlu dochi kibu hik nenpa tong, nyingji polong rabdu yu ne locho ka gomo shi. Magi pomo soso yon rondo tenne me para sacha shipo nara yate mayu la chashiwa nrogo sam. He tato juechin yue chong. Jing ne shizu cha nrotong tong tunggu pa tong. Nyi ne nge nyi cha chugu nunglam ka che to tab kandra ka mutu yuwa shipi ma to. Morong kikpo pami china beti ka tenne. Sata rinpo tanda nrogo pa hikab, senpa shipo gani yon. Lo junyi la lima tabi chogo xe, tari miyu to tongju tanda. Ngone semche zuita mebi tabdu gangra hi mayinam. Chogo ndun lam la samba mato, rangsen doro choyon, tadung nazuk tongkandu. Mekor mbazu sunjo kab, tanyi changzhu tong nantong ka mandrin tong, tongri nyiki loma tenju yinpi. Chogo hajong mambo yueba tong, chinda tewi mangyin, chogo rar chinda nyingi yueba maze. Tana kahi la madang dunjin dupi mazo lakbar che. Pomo na nrondo mepa ra tangwa hi yinpi. Mekor batsu su leje nanju betalo na ka mada. Chogo zo kanjo che tengupi. Pomo lagang ngenye che dhiro shizi shikab, pomo dhidu majukbar. Dani che zu dhiro shechong mekor che gondangwar sui chero shechiretam. Ye lung tenpa tong chung megawe nanju tenlo la tena. Pama nyi la kangsim changyo pa sepo re. Deyon pomo den. Dengen rupa shiro shepara mekor che kodong non ro chong na yon. Dachan rupa shiro nam babzu che tsomche non ton zui mecho pi. Lona cha la shidru nyamnyo mebi shiba sami ki la chun na. Sinti tong ngangta jinda yue pa sanhi topa hi re. Pomo tong jeje ngaron duri kiwe mechu matong yon. Pomi papa rawa mebara mingi kimi keng. Rinpa nangpi ngangso kya tongsa ne par yue de de. Cher tsawa hi la pomo ngui su tuinkab, ngaran chugui paa li duri kiwar samchang. Mekor babzu ni lo yungkab, ngaran rinpa nanghi lu dawa tong. pome zungnyen ta minglam to cha lamer khyate mukju lunglung to pab lekhung che ngo jukap jundin tara pomo to nyam to mebi ma yen la thokap ngo chawa to kha chingwe nawa hi kharwe konsor yue gu shong chem to loje pome ngen gor thamte ngo ki chembo hyo hing nam kun tu to napo hi chembe namnyen ta mekor nang ta nangsar lebji chi nambala tokzo shikap semba rup tu yue pa to nyingji balap cho ne cho nang gokta tene mandu zanda chem to lekap ming nyi su chega khor hing to che chong mekpar mandu wa ta nyingong lekar thunkap rawa mepar ngo ki hyo te tata nyi tu kaba je te pomo ando ro bero se chi yen nga ro mota ta te pomo so vandu ki yin hye to nga yon dung yi zwe ka wi lo tu hi ka ama thuk shi war song yi kaba je te kong pe la lo yong kap pomo nyam tu chi yong ro se vandu Pomo namjun hanyi kola rongo tenpa hiyepi, tsungmi pomo nangsar tangna semtra yungwa minduk jeton. Lupchunga genla tsuichon tangna linluk zangluk songpi, ngay tongduich loza tendu suni tangwa hi yinpaton. Tewi nrokara, pomo, pama nyinj rongo nduinlamka cheto sanglo tongte rong nangsar lojong shepar tangwa mato, ngazu pama putu nangyang ka tendu gala yuke yangni yangta hiyete. Utsuk chi tangwi dan halam sunra she te tu deni zong pomo tukya mepa tabi nawa hi shiong. Ma so tong tukte pomo kor mawa tong kip njimpa nong te makchu gongmi to hyochindu. Pomo nangsi lotran jo ne nyenhi songji chi nyenhi. Nge tsongkong nong to jangwe nyongi kipso pomo kapan jo te. Pagir chuen melu kona he chong ke chi dang tang sungkar chi dachin ju. Lalong chada chubisar pomo shiwe makchu tongkin pa sepur hi pa tong. Dar ngarong yon mikyo ndokpa cheme to kortsu ju te ka nang to nzu yon kundu. Nge rongsing nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yon hie hiepi, ta zui pomo ngonga rawa me par tente, ngar chue me, ama la chanon mikyo matong hie, tsor semso tong kundu pi. Nge kekyo kier tongte, nge mikyo tong me, pomo rang namju ne sa takpo yue pi rang mikyo matong. Ama la, nga mikyo tong me, ta kaba yo, rong ngay la yotong. Ama la, chirong ngay la yotong. Tetar ngay nyi chi sui chong ngay la kapar yon mapyo la, kaya jabdi ngay yon mapyo par mekyo chame to tongkende. Tadung tewe zoe kakyo na tsemo nyewe kabi yenjing. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yo patong. Morong ke kangbi ngay treko ting la yajing. Lapa kero tamte nyewe gomhi hi yo. Tetar nyi na pomo yene shipi nyi la yochi yo. Teng chik ngarong yechir yongdun hikdun rukab, gomo nyekar pomo ngui patong, tredeb chik to, lobde noni jangpi mangi te. Ka hi kompi tu la, kyu hi tongpi pensyon, ama tenpi tu so, kare shechuk mepen hiba te hui ni, ama tenpi tensim tsunpa shendu. Sangyo tara api ma hiba she te, ngala kapar jemne. Ama la, jotan lohyo a, pa la chik gomor ngi kampa kong treko teng jot mechupi. ngaro nyi khuk chi mandu ye ye pama tang putu war jun tu tawa tang mila pe ya pa yang hin tu cham hin ge te te war ming min na hin chin ze pa yong su chom pa tong ge te mila te we ten sa me ze ong pe tang po mi te kang tu jo ngo ne re a pama putu ki ti dong na jin ri sa hin ten la za pa tong yo le me pa hi yin pi te we dong an su chong ze pa ka
1: Mepu hiri pontong yomola, zonri logu shesin shejani, gongjong santu zonri zetante, lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetong lezen sembara gasyo.
3: Toma namba, lezen te zonri patong zoshonwa, jepe digzowa lo dortong, hiphir kengyu ken kyungra jeyan. Tar nyingkin nambi kunkam detong yongwe itahi mundun hyo, ta tsongma demo.

시당 규수 시간이 규수 계획 난도 류댕도 민제주 누바 퇴기 여비 대마탄 구수시나 민주 누바라 뉴스 되고요래 조바 민통과 간다다 삼아서 주매 민통과 롱주미 비자통 되나 민제주 누바 퇴모도 봐 맞아 잡지나 제수란 얘기가 좋으세 비나 자희주비 민제다 민제구비 민기 통과 참만위 시력 소란 자유가 받아 ngomi dongji chana tini tongjo yamare. Saka nama, xiaan la tripi dojin xiba de gangi bi gor xiu jing. Tripi dojin xiba na, neja dama ma yuwa, nuri so, niro mba de, tripa zi cha ni, rengi kherji bi neja re. Neja poe me zhola nubi si da, shun la, min luke seja dama ma yuwa, gang rong da, beke chan chi, lungsi chusir ji tripa da, tripo zi zanlam. Chimba zanlan la chiku jinda, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xie sewaan. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibu zi zanlan du nibi da la du ngama da, bama suma som du i chu la du ngami da na niki kyong ya waan. Yina ya, subi yin doi na wa da, zuzir langba, lagwar du suba beba da, dunja zewa. Diyo di chibo dan chibi zanlan do xorni, gana di da na chibi nyinse ne dan ra la. Chidin la ni na zezo yoba gangar subi iyan mo dewa da cawa jaba jire. Dwi dami da la mek sebo jaba da yinba loba jichin jindu gacha jawa. Chayi da subi milong zezo kiwa jije ne da tunju yore. Pime tabo la chibar do nyin mo dewa da yigan ga ba da. Si sepa zanji, duwa jabi nangwa da, lukhe nyangba, xiangdu za ngu la gamba. Kam mdewa, gangar dojin qiru suwa da, chiba nyinse jibi wangi, chiba qiru suwa, lagbi rektu ba anyo. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanru qimbo langba da, sui dodo zi muto bi nazo yo ba. Chiku nangdo do mawa, chiba qiwi jinja, chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali chiwa taan, chundu mamog jiwa, chiba nyinze jiwa, cawa chiru jiwa. Ta na nato jinji chishi nyinze yan jongsi. Deedabu la xiakyo xajili ta yin mantong la, nebi chinse zi zanlan na gani chiju shuwi lam chiba taan. Diwaga chiba chiru jiwa taan, chiza sosuru nazo rangi zi chibi. Ne cha chin to chun ne, xia ju xi zang pinpa chung wa ta, gyu ka wa ma zi, minga ju li, nyo ju chi ne, cirab li ne yin xi sung wa tar, gyu ka wa yo. De wi, ne ji gang ya, ngungu gar chi wi, chi bi do zhen zi ne na, nyo ju da xia zi chi wa, sa shu ri tenpa ma ang zha bi, ne de lung gu yo bi, de na mi na ju jun to, mun chu bi si da, shu la, nom da, sa shu, chang da, bu ra su la, zan pa ta, Dui dato minkan lang su ni minkyo shi ju ge chenpo yin. Senga namba, xian la chashi tuwi ne zhi ngungu ge junxi ka ji kyu zhi yin. Men na zhi cowe chachi le su suwa da dui ni chashi tuwi ne ba mang dung zhu ji yo ba dang. Chashi tuwi ne de li jin bi le cha shuwa da nying ne ge re kimi nu ba shuwi ne su mang bun zhong gu yo bi de li chi bi ne zhi ci su la ce wa shi bi chashi tuwi ne ngungu shi ji na ha jang ge chenpo yin. Rwa kanshi yin ya, tama shika na chu li dhuta meba na su di gun zhu chunin yi. Wan zha zi zhi nipa san zhi mocha pa dini tui ma yi pa shika na chun zhung chi li rehi dhutu bi gajan zhung gu yotab. Shen ru nam zhi za chi rinda zhi goga di ngenpar to tangzi sha gu. De la, tui nye ji na zhi ma yi lun khan li ta sun ji jin zho nere da ta reng du dung zhi di tui nye zhi sha ya zho wa yin pa da. Munjongwa shibi zowo na, ne gangi di hungu ka rikpa li, manchi la. Di li cha, hungu ka talan zowo na, si shu nyi yinbi, hungu ka talan zowo ngu zha sha jing. Dangbo, si chi shu chula donan she gu. Gek ni, tsumi si chi nyi shu chu gu rhi na, si chi toa ja chi wa ta, ya na, toa tu chi wa ma she pa, si chi rinpar sa wa ta, munjo bi si ta, dumi ka si su ma ti na ya bu yore. Pi na sireg muntre pa suji shukpa ta kukpa jubi. Lu denga lungkhan chogni chashi la shukchen tebi kaso chashi tonjir jindu sunwi
lecha dowa ta.

0: 타장가바 소주 낸종음비 준도 이자시지도 개개모이 니니 도와다 장라게 녀셔랑 도난시 그래 장다 도와 무디바 마제 카지 시레자 사주메 장만보디나 타니 냐유 다년제 많이 받아 베기페와 소주 롱타가 장가니 닌타다 레타가 좋아 힌도 손니 타만 류덴가 타자 용그 좋아 멜렉바 차비 냥다 김바 kema soji nipa ki yindon jowa tang. Deli, letak jowa hindu sunwi, yushe nyamba tang, nramba yowa soji neren jowa tang. Chang nipa cawi rangye li, chaji jenjo tang, deli hingza tang, chinza, leza soji kubu jiwi, chatoa tang, letak doa soja nyonsi bi, deli donan si jo kechimboi. Doa yang deli mandi pa, lobo ngoso duje chapa su, dukhung la chukpa nang yin yin ba dang. Di luwi nubwa shukjin tenpa ma zi, lu tenka cha cha yang sanju li nying cha jiwa ki yin to suwi nying zir da cha cha nga bi nerik su na su shi bi derik di na nubwa chenpo yore. Son ni gongchi mangpo tongju yomare. Gongchi lang na mangwa da ju din ju oma da dongja kofi la su ba yoba da de da ka ju cha yang cha da gara 此家所, Zinjun Nasuku Jubi, Dere Chakumi Nibayola, Chazakimi Nibayo Yubi, Derek Dimber Yzashegure. Niba Shula Dinsula Donashego, Dea Kingi Jusula Donashego. Sendo Kiwata, Senshuk Mutimba, Sengu Chiwa, Kondro Lamba Suja, Chahi Turunjubi Jujin Zoyimbi, Dudar Simon Naso Jabata, Nyange Chiwa, Mawa Mawa, Jayhin Jaba, Gangar Chiwa, Suji Li Bangni, Chosin kuwa shego. Chimbada li ru bado, sanchi muti bada yang na ngawa shunga. Pinchi ji sanshi la nini, sindi bapay da, cengya ju gu ni ngawa sita shego ba li, deli du di kazu cikzu shi zi, senkang chu ni tahi jintong ju si. Ju jun do zubu zundar shi na, lunkang jiyang dong ruwa da, lu zong ji beta su ji, cik marun ruwi, Siti jungu shun la dini zubu zundar shi na nirin hungu homni detang la pintu chimbu yore. Nyi ni du ju gu shun la la donan shi gu. Du yi li gunga chahi torun ruwa ngonsa yin la nyi ri hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba da shudu chutsu ngaba ni jebi bar chahi tuwi du ka yin ba da. Ya ki chadu kiwi du so ya chahi chi tuwi niman dewa da ngazo chimbu jeba su dini shi imru. Du jun do ya Dibu chachi na chachi torun rola, chachi na ya chachi torun rovi, deda nyangju shi jo kechen boi. Deli sikon ya, yaka chadu kaso, sisi re kyung di na leki, gundi chabi kaso, chowi sirik di na yabu yore. Somni nikapshu lala donan sheko. Toba dan gombi wang goyu kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanga daba da, yala shubba da, loburdo driba jaba. Zhichin gamba da, gabi xiuqji ziwar suji, longta gijiwa la putuk da ni, loburdo, pungzhi shungwi, leta dawa shungwa ya la, negabzhi shunlangu wangi, gijik zangdu shungwa ya yu. Dewe de la, zani ta da, minji xiawa su, ligwar shungwa xie zhina, xindu gijimu yin. Hwa la, ngo ziwi ni yu ta ju gu xu jini. Ngo chenbu zidi, mo mambu xie ge di namay to tangwa di mandrak. Kanyi se na, ngo ziwa di, Lushi yi niki kaji tang tekan rawa yoba mazi, nika chiwa di ngenpa to tongan chenpo shikura. Diyan toa chenpi nangto deba tang, ninsi mambu nimewa, sigo meba yuren deba, gecha yuren heba, nguyu renwa, chanra tongmanwa, meda nima soju zhoye chewa. Lula rongo tunbi lungzir puba tang, deji dacha shangwa soju ngozi si jire. Ngozi wi juji da neda la, meda nimi zhoye na ngozi wa mazi. Ngo ji la sirik sandu meba da, lakwa to changra to na ngo zewa ji ni parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokpa raka bidung rupu chok da, ningung sitik rupu ya, gomu sindu juji rupu son ji dongo. Iza she guba she la, mi di sika kyung chi wi sama suji suy na yabu yore. Ye ya basan to, mana jitang ka tang kuni dongo ba da, ya na ngo tang son pa kuni dongo. Yang juji da ne da la, Ngo ji ji lupo chongpa da sari sri sheba sila chowa meba ji ina parchi belong gongo nere. Ne derik minjo shatan na
1: Yoba Hingu Jeba Rubu Jekta, Ningon Raka Pedung Rubu Dun, Gomu Dutsu Kyuki Rubu Dun So, Kyuku Kutongore. Yang Jujinda Nedala, Jujin Sebu Meba, Jawadang, Ranruzewadang, Nrambi Zapawa, Lu Chadangke, Chepar Meba, Yoba Ninshe Bada, Dubi Ka Nelang Bada, Gondro Debo Yungwa Sona, Lungchi Chungo Nere. Ne Derekla, Yoba Dutek Rubu Chokta, Ningon Setek Rubu Chok, Gomo aga songa rupu ye ki chuku ku tongwa taan ba sen to mani ki taan ka taan ku ni tongwa. Yang jujin da ne da la, zon da, gokba, ngacha kere santo mawe ka taan lukha chapu sui ye taan, yang na jujin sabu me ba, nang ka pa mazi. Zuma nye da, na iye nye la, na zo to na, yasi ji ne da, yang na, yama lezi ji ne da yin. Ne di mingyo sha taan na, yoba kuchong rupu ye taan, ningong sen to juji rupu song. Gomo dora rupu song ji da. Cawa ji zi, gomo dutu lenju rupu song ji kyuku kutong go la. Ba sen to, wangu na la tenpa ta, ya na mingkang to si ni mingka jaba so, mingbi ka tar mingju se ko. Yen ya, ta kong la jun to nazok jaba ta, ya na kata kala zewa na, parche jing se ke ne da, ya na lebi jige so shung ne da yin bi, mingkang to so ni ta ji ya po sheba li, rang sa ji mingju sha jo ya ma re. Ngo yon zewa maze, njengba reng jingu motoba na, parchi lirin taji ne da. Deji, ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela meba towa da, ngo zeba na parchi tashi tebi ne da, libi na tashiwa da ya na, luju tasi chichir towa le shongwe, ngo ne yinbi, kanju minkanto si ni taji da, gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa da, ngo chonshi si shokwa, Tsimung gozi ni luburdu nisipa su shona kangyo minkangdo sewa dandil. Wasi sheka lupo ginjato nyumburun jubwa dan ngo yu jikdo su ni ngo la dasik muyungwa sheko. Senge namba, shetan gong gozi bi jujin maanji. Su la nyingkai yobi neki mangda jitan rewa yobwa din. Neki kanyi dinki ma sheko rangsan je nyingkai jabi minkangyo to donjo yomari. Wengjan jundung gozi wa dan chashi tuwi ne yungkin jo mudik dunjo dan. Mudei nye nga, shumaa nye nga, lami, sampe nubu su kanrung jundu du na, niki hongu toba mazi, minjo ju nubang yabu tun to ju yore.
0: Gungdu ngozi wa juta ju gu shu bayi, xia la natababa juta ju gu shu jingi.
1: Shida ma mabu xiga natababa di, niki jangba xila ngunzi xe ju, tenne nungtu ju dawa xiri. Natababa na libu shiyi niki mangda jikda ndawa yaba mazi, niki ca che wanga xiga, Misal neta xeyin pardi, nata baba la donna xeku. Nata baba na, shidanga lo xechong ganglang yongsi bada, lakbar to lo jyo ngane nyexi zanga bada, ya na lo yich xe ngane dhugyo renga bar, neti puba mambu yor. Nata babi jujin da neta ka kur xubayi na. Xe na, nane koni jinze nata baba da, lupu xeyi nyexi jimbi nata baba renyi yo. Deya, naku yuje ni natababa na, parche nane kune natababa ta. Naku nyinga ni natababa na, parche lupu si neje rangi li shongwe. Naku ndunga ni natababa na, shiba ta genkuru la shongwa maanshi. Parche wa na, naku nguba ta, naku na ngubunzu wa. Dato shongwa suu ta, degi yasi ne ta, lungze ji li shongwe. Nabu jangwe ni natababa na, natsa dama ta, gibiri la shongwa maanshi. Parchi wa na, chashi tuwe ne ta, pasa chubu chuba suji jini shongwe. Yen ya, kongchong chenpo sheba ta, chamba jaba, le shukin chukba, na shukji sheba suji jinbi, natababa si la, she na, nandu tuyongka ta, jika, gungka so na, natababa maanwe yo. Pimen gashi la dansen meba, dansen ji tuso natababa di, dansen go dobi ne yi sirhi, tenne lunghan je shali chukba tan jawa yore. Natababa da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba da, yasi je ne dayin. Yen ya natababa da nyandu, sonyi ni natababa na, parchi wa ceren je ne da, ya na chane dan jawa yoba so, do na natababa bi juji, chi mawa di, minkanto su ni, daji sabu she guba li, dunjan di ni she jo yomari. Natababa gyota na, natababa nebi, ngansa majiba, lupu zubur lupu dedi, la jege natababa na di zeni, kama so ni ngabar deci, natababa chongre shidan gen guto jire. Deja mapi na, sengbal tang benzama kan rongshi, nakona gyogni, natan guta sheko. Chaji yo na,

Jonamzo. Yanla gonga tsuji, chotamina, jansan tongji mehi bati sinso. Juntin tsui nando, mama buhiga, gonga tsuni, yadindi, chotamina, jansan tongso yu. Shetandina, tsinri damotum ba yinhin. Kainsina, gongi gomba chi, nanguso, gosung shimo hi yujang, gonga tsuji, shimo diya, rayeji, yanjowi. Gonga tsuma, chuna, jansan tongga. Gonga shinkun kyabadang lindo, gongba ju kyunanga shungu chamudang, bucha, niduki gongi nando genzu shi labo yu. Dedi gonga tsuji kyunanu dindi, jansang donggu badang, yana gonga zo kyunando, ca nyung zanjana gonga tsuji baba hyo labo yu. Zhou namco, dada chiji sen yinbi linchin dana, bi yung nungchin nyingchin likung, kange nungchin jia, chin lo gacha linchin shi. Zhou namco, Hiyana ma kaji la lo chu la wi jun chin ka yin mi go sin shu. Jun to ma kaji, kya chi zhe la, la ba kya ma ta lo chu ba ta, la ba to na hi ka hi ki wi, gun chi du, ni chur di ma bu chi ji yu. Di na ma yin ni mui lu bu na, long jen nu bi, ngui bu hi yin ba ta. Zu bi na kyu yu zhu kya yu la, lu yong jia cha bu nan jang kyu li zhu ba yin bi, kyu di da na, long jen nu ba hiu ki mo din ba ma si. Lo hiu du chin yang, ma bo din bi, ga di ma da lo di ngui bo ni tu ci. Lu ju na ga lo hiu du chin di nam, xio ji du ngui xiu xiong a dang, long jian nu bi lo chin chin di, lu ju ju, lu la lo chu la wi ni tu tin ju yu. Di di lo chu la wi mi, ya di zha jia dong a dang, ru ge su jia gan, ga ji su lu tu du chi ju mi.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ton le yu
1: cha cha le ga ko
0: ho re re
1: da song gin chok chong kong yo sa da xue zhong zhong ni ba ge da lan ti de na ge ya
0: re re
1: chong kong min le che zo de ko
0: chong kong ko men la bo jong sa cha zo ze tong ji cai gong sa
1: ani da song chu ge ge chong kong ge zo da le ga chen na chen na le xue re
0: chong kong ge le ga zo no cha cha la ge zu ji do de ge bu zo ji do de gin ram da le yu ngeki ngumi shoja rungne de par ja cher tong jido te ngeki bu sa chan ran da koyo zombo kan tombo tene psa ja ka do ja yu ne mo mo po ta ngeki sa cha na la ya yu ko sa mo po mo re te tru wi te zo chu gi na ngeki pore ke rungne re pa cha ja cher ro ta sa mo re nga te no sho na da wi ja sa re na re yo le ma re te ko la nga ka lo do che do te nga lo do ka pa gi en to ko nam ni ka ta longo chaus te la leka de shi re
1: lo chu zi
0: ha leka de shi ni ma la pan cho ka ma mo che ma no ne phan ro so ro go mo cha san ja la to yo ji ri che to ne kon ke ma kla cha te ja khon pa la cha te ja ma la sa ma te ja
1: ji
0: lo la lo ri te ja te ke som cho ma kon ke che de shi ne ta ta ji ga che do kon jo do ngari do ta ti no cha cha go do sa le tu ni te kong ki ka choma te no lo te ro son choma ta ta gen to bya la ka to ne o tu ru shi yo re ma cha do sem cho ta ma cha no ngo shi gu na ta ngo ma ni ta chong ti te ja de
1: ro ma
0: gen kong la ma cha tse chong ro wa ngo ma chong ja ke ro wa
1: te
0: ma cha tse chong ne ta ta ta lo ngo tro su tu ru shi ma la pin sa yak sa no ro to ne ta cha cha ta bom to tr mon po mon po lo yure ten ro song tso ma sari do modra la cha do tso ma kong kre ge yure kon la ma yin la ta pin sa xia wa ro de kwe ro do ni am cho no la mon mon po ke cha te ko myong a te kon ka ta nga ta zo cha cha len do da nga ga cho ro te ka cha cha da ta nge te ka sam dong ro wa kon ki te ka le ka kan she ro se ta n do te nga ma ra na ta pan ro song chen bo tra san ja la ro song tong te cha cha te ke dam do Tiki tsoma tsa ishi ti tsa tsa me tragurwa Me tragdu lok shok chikton chikja sa tragurwa Ti yang lok ri chenpon rogduwa Tonso tsama gen kong ragdun duru shi
1: Lok shok tse ta chikton chikja tsa Tsanyu ta
0: Re re, tsanyu ta
1: Tanda ina la ti trucha zon rji yogu jira
0: Re re, trucha do tiki tsoma gen kong ragnyu yung li re
1: Da song chuki tsongkong sa yore
0: Re re
1: Da song ka tsongkong jabu ka gora tano
0: Yore, tino yore
1: Tanda ina ta trucha ta zon rji ina la Nyama je la ta tsa tsa chesa zotere
0: Tino la ta tsa tsa chungling dra na chetong tsa tsa ngab jas shong yo jire chelin dra na tsa tsa dan che ja che sre na shong le ma re
1: ji ji ji ti den de tsa tsa den de ko len ba ni ya gan bu yen ko ta tsa tsa rong de zo to gu shon la de pa ru la ta lo ko chu ji dong ji ja se ho tsa hyu ta
0: je je
1: den la chu tsa chi sa ya gre
0: chu tsa din ya gre
1: chu tsa din ti ta ya tsa le do te tak ta gan bu yang ma tsa tsa rong ja cha ta le re
0: je je la
1: de ma ya kon la ma ya kon la tsa tsa tlen pa dab tsa di lansan chuk chur ka do dab tsa di un tano le du tsa nima ka xie yamuna chosa ka xie xel ya chen de da zon da yor ka
0: do truwe chow chow maru la te tsa tsa dab tsa rwa ta nying ka nima nong la ka te gong ka ya se truw xie ne tsa tsa chung an rana ta dong kor che is truwe ka ngur te tsa tsa chen pur rana da che isa da che isa sa truwe ka ne te tino me ranga pe tong jo li chak rin na ma to chak maru la
1: Ya. Ti tei na la ta cha cha yin na la cha cha re re zo li ka juren ta ta. Che du na la zang ko che gui hios ko.
0: Re re la.
1: Ti ta ta chungwa di na la ba ka da pa ta lan pa ta dab. Dab cha li da nye ma nong la kaam ra ka.
0: Nye ma nong kaam kari.
1: Nye ma nong kaam duin che tsi ya. jiwa ina da jiwa siya.
0: Rere.
1: Da tsadi yina da chuxia nong liya me saja.
0: Rere.
1: Rere. Tsatsa rinni lakzal tali na da junzin zonda jiru hoya.
0: Rere.
1: Da genche ina la si lo ji tonga jagu si kwa ji lo si toga lo chunga yuan si jiru hoya.
0: Rere.
1: Den tsadi da ngogi bai mri rong da mri ka lakzal tanda da suyambu ji la rong ina la da nyam nyongdo. Da junzin zonda jiru tsali de gong nongwa na si buda yajire.
0: Da lo. Te nōwa shibu yukuli junse chiri sena ta, nā shōpa nī tarowi iya nō, mana pen rō kōnsa nō. Te leka te le tarowi, ta nima tsai mari, nī mari, sō mari, ta tarushi le tarowa la. Te pa gōmshi rā pa cha. Te namchū leka mina, ta ngi tara leka tsai chi sē sānsā. Taro te ma le na ya shibu me jōra. O ta cha tabi.
1: Rē.
0: Ngara rāna, te ngānja nīka tāp jō pa yōra wala.
1: Cha tsōngche.
0: Cha tsōngche yōra
1: wala. Wari.
0: Tōngche ato, rōma. Te jāwa mōntro pa, sāi, tsāma che chōng yōra la. Te ngī zūyā na shikara tū dali tāp jōra de. Ngānja nīki tū dali tāp jōra la.
1: Rē. Ngānja nī tāp jō to. Rē. Tāndala,
0: dāsā tē tā tsōma kā shēja lā tsōma kā tsākpā rā dzōndu rī tē tā tēnyi lā pā mē yawā sā yōli mā rī lā tsōma kā tsākpā rā dzōdu rī
1: o rī bā rī tā tā kā ngōi jā yī nā rī dīn jā mī yī lī yī nā rī dāsā tsōma lā tsākpā dāb zā
0: shē rī lā
1: tsākpā tā bē shē tōng dāb lī kā tā lē kā tā ndā lā tsākpā dāb zō lā rī kō
0: rī lā
1: o rī shē shē
2: tsā tsā hī ngān tsui tōng chū sō jibā nā yab chūng lā zhui jī xiu bī tsā bār lī mī yī tsō wā jūng zham jī zhō bā hī nōng yōng dī nā nō chō qiān bō xī rīn dō tsā tsā nā zhāng wī rāng yīn jīn jā cuān dā gā qīn xī yīn bī yīn jī sā zhāng qiū zhāng xī yīn gui lā gāng dī sēm jā dīn xī jā yīn bī yīn jī yun rīn nī tō bā xī jā yīn gui dō dēr dīn dī lī nuān xī bī gō rām nā yab tsā yīn ngū qī zhāng wī jā zhō bā xī jā rīn dō
1: 아니 차차든디나라다 다소 겐초시오 총코논조리도 차차금 사든디 너무 미세 셰루히 동다지요 상가
0: 다 사든라나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질함라만라다 데긴라만다 몸폴로요리 데 차든르 베차야나 다당거테치오로 돈론니에요 차테크조요리 다 차차데 조고도 톰포데 친세나 조마총종 제거로와
1: 어리오리
0: 데니바 데 부치 딱 보시 거로라 호텔 가서 다 무요 될 때나 돈보다 좀아 좀 줘요 데니바 데 칼라 부치 데 마시 봐 줘요라
1: 차서서 답차도 드니나다 아니 파타 이리도 담바 던들이나라 아니 노라 셴마 존라도 도슈즈라 도 춘춘즈나도 던라도 제 우르지문가 데 진리 저디 저디 그저는 노라 진리다 저효나
0: 저도 저래데다 히니 사트로위 콘로라 사캄보데 누그르기네
1: 밀 착한토 사캄보 간조 콘레
0: 제 데트로웬 데차데 최자 몬보스 노 코코라 잔로그레
1: 다소 스마긴초스나 저라티 존드레
0: 요레 참아 요레
1: 오레
0: 오레 최차 몬보스 노라 코라 잡차도 데사데 냠부 노라 도메 파시 차그레
1: 최차 카시 요르라
0: 요레라
1: 최차 카시 노 최차 안노라 콤바 동보조 드니 옌바제 옌바
0: 옌바도 요레라 rinpa thoma taas nyen sa son sa pi ma sipa ya po zote na son san rogo giri la
1: Duce rintong thima riri la?
0: Duce ta te kalen chenpo yore la hini ta sa ndu garwa
1: Ore, sa ndu di unwa?
0: Sa ndu ndo ni ta mak shou di rung di ndu ndu garwa
1: Ma yu rung di nsa kambo
0: di giri? Chacha kutsai di shito marwa la ta te kalen chenpo yore la
1: Digi tsoma ina la, kendo gongjo?
0: Gongjo niri la
1: Gongjo ni kyun toka sa zang ma tanda koku juchat ina lo, tsa sa dhali ka lakzal do tuni ka juchat jing guishin go ya.
0: Rela.
1: Da gongjo ni ya kong di sa kambo kong dhar ho.
0: Rela.
1: Ani gincho su da son gongsi tanong kong li do, ani chigi ginchi do, ani ni roba da tsoka, lem da tsoka nyambo la, sa ta kambo tsoma pa nyambo ma hiu rong la di ina xeb yozol rgo ya.
0: Rela.
1: Dudu di xeb yozol di lakja chenar chenar da pishe tong re.
0: Ta towa do, ta tiki ka rina bu di, lakja yinbaak zay di xe yeb zogu sena zotal ma rila.
1: O re re, ta rong ka, ta xiong rosa ka lakja chenar ji rana da
0: xe
1: yozol.
0: Re re.
1: Tanin di tuja nong la, ko ong da yi xeb cizo ca jia, da zon la yin jira.
0: Re re.
1: Ca jia ca li do, ta sa tanda, anta yi na tuja nong la ta chi zir ku, ti ma chi sin ro di, ca chi si jem na la ta, gin chi ki ka, chi si tala zi xin ka zo na, ci na ji yor ka do.
0: Yor ila.
1: Ci chi na na yin ri.
0: Sa turu wen du ca rwa, mak du ca du, di ta na la, ta tuja sa ru, sa yaw sa sa yor ila. Di nong la, ta sa pe lo, chia lo duru windo chato chutsu nyes duru wi kora cha sayu gori la te sayu chato yalo tani pe sa tong sa che yori cha cha che tino sa ru lakpa para kongri duru wi lo gori te mombo mombo ruwa lo tona kolan so nan so ma tong tagu mari la sa para kongri duru wi lo ndo mini ti sa ti sari tong tamari te ko hajong ke yapo cha gori

0: tru nga de te ni ma tsai nga tru ve cha to ma su yin ni da ma she de chu ma she de chu ta kon ko pa de ni da ya so wa o ne tru shi ni cha po pa kon lu yin kon la
1: o de
0: kon cha le mon do wa cha ke ta le mon do te ni ni pa ke cha shi cho ke cha shi ni ni ke cha ra shi nga cha no ya so te de ya yin de te ji ni ni ma ni son chan lo kon ko nga kem chi tong shu te kon ko nge ni cha tong te ni tu sa ta na shu se o te nga ta na so wa
1: o de
0: cha tong de te kon ko nga la ta ma de shu ta ma sa pa chu ko ta ma cha te mi shi sa yin de nga ta ma de shu te nga ten no ba ye mo go la ba yin de te kon te gi do te kon ko sem shi ro la te nga ne ba ye to ro chen ne te kon ko pa yi ga zen ri do Te kong tru je nyama nyi san san yiga zaya chin san. Nga kaba lipsho. Kong yiga zaya nrugu yu sa. Nga kaba lipsho. Te nga na tru je den yang.
1: Ori.
0: Yang ja tsowa te chin den. Tru je debi kao sa. Kong ka nga kaba shi lipsho. Pachu dawa nyi san su dutsu yo we sa. O nga yu sa wa ya. Te kong ka kong rogwa shi gugi do sa. Yiga zaya ji sho da sa. O la su la. Kong ka nga yaman ro ek langa ki dagla da tong su korcho. Te nga ake chinbaye, ake chin. Te kong la rana, ta ake la chonglai pa shi riduwa, nga jene hako gumi. Nga chin chadu te nga hako shu. Chonglai pa shi ridu, ta naman rabu do. Joban rabu, ta chamsa mangpo shi do kong ra. Ta kong rana, mga jana la chin rogu ki do sa.
1: Ori.
0: Kong ki ke chonglai chama te nga ngen karo chi da sa.
1: Soma?
0: O. Te... ngini ngo shi na juru mpo songyo marwa te te nge nge ko po mdo la yinba tanda mnda che da na ta nga nge ko zhe
1: tanda chun chun rin mdo ra
0: ta ngu tonda de nga nge ka ji mesa
1: kongra
0: la ke cha te la ba yin la te kongra ta kongra yi chi ba ka ji mesa ta rang gen ko sa nga cho yi chi chan buta je gdo la
1: to dan juru mpo che ma re ngo ya mo ma xia
0: re
1: re su yin na la ta tanda ki chong nong son ta tanda wun ji re
0: re re
1: o re
0: te Tarowe, te minze na tenge ko segduwa la.
1: Si.
0: Te nga nge ko ke dabayin. Joba da, toro nramra nge nge ko.
1: Tsongkong kashi yo jiri.
0: Do, nyin do la.
1: Ori, ori.
0: Te nge nge ko toro che dabayin nga. Nge ko vi junre nung la, leka nra nung, ta zubu nyun tsi di, hajan shu chenbu do la. Gomu leka rowa, tsangwa.
1: Ori, ori.
0: Ta zubu nyun tsi, hana noba chenbu yo sari ta toro che da. Ta toro che nga dawa nyin dabayin la.
1: Ori.
0: Te kongra na, ta meneke jana leka kanyu na drup cha, yalimdo. Te ta nga mandro yan isa, me kong shiwa yin. Te kong kya sikido, te mayon. Te yan dama de, jini te nga ngonhom to tomma, ta tunze sapa zo gugido samchung la. Yinti nga zoye ka makza yo marwa.
1: Si.
0: Te turushin yin to, nga nyamle chikin loka pasu yu. Ta kong makza yo re.
1: Ori.
0: Tsangma yore, nga yo marwa la. Te nga konglo kaba tiyabja, nga gomu tanyi yoda. Nga konglo baya. Te konglo turu che, pashi tsoshi, nga yachong la. Te nga nyi nyamle ra che, mna jana kwanchu sasa tiki ne, kanguka jya, tongze sabara turu we, peche sabara zu turu jya, tsong yapu re la. Te nye ni turu shi, ta nye tong nye shio, tsaabja lo. Te nye kamakun san la, akan turu che zang shi yendo. Ta nga pa nro song tagu na, chasan chika nro te la. Nga ka te mke zong de do la, shiru ji ka tata lo dwa che mo la, tsong le jab jo do wa la. Shiru ji ka turu tra tro sa, den sa tre ge do wa, lo dwa che mo. Te nge, te ma nne de ne, te ne ma lakpa ngu ya, turu che mke akhaan te zong do. Te je ne ta, te zong cho guma ri sa, kampi ka la turu che zong cho guma ri sa. Te ma kunso tsama ma shi sa. Te je ne te nga trokpo, pema jimi sa, tata chi ur la wi wa la. Te kondo nge nyi. Pātsu kēcā māngbō shē, nyamlē tā tsācā, nyamlē chēcā tī kāne. Tēngi nī turu chē lāngā tī kāchīmbā yīn.
1: Rē. Tēngi nāl tī tsācā kā lēkā zōlī tō tī, jēshī nā tā rūpa nī kāchī nā lā, tā lēkā chīshī nā ngō tsū nā chō chō chir kōyā.
0: Rē lā.
1: Rē tī ngō tsōng lē yīn tsā nā lā, tā tsōng lē kā lī nā ngō mā tsā tō, tsōng kōng zōng sā kā sā chā nā mā lā sā bā tī yī kā lā ngō gō kāp zōng rā tō. Chachin zong guru goya.
0: Rail.
1: Ngo tsuk di, chanis chile re.
0: Te ngo tsuk di te, nga tama na rong ngu ti se o jo to, she shu ji ka ta, lo ra che mo la, to rong ngu cha yo le, tsoma ta meri ka tong. Te nga ta, me pa cha yo re la.
1: Maza me li zir.
0: Re la. Te nga rog pa di ka ta, nga rog pa jan ne. Ta rosong tsuma kok tons ta kale jo shos ten ngi nim mer le jo kong ma ta ton tsu tholo gab shi pyo re la pa ta buk ru ne sho sha se to ram da lo ju se to tsuma ta kong gab se re te kong ka ngo ma ne le ndu gro la tsuma ta zo ye to ka ni na tar tsim pa ri do ro te kong tro we lo ju shi kong ko lo ju ni tro we te kale kale nga te ka gab cho le re te te ngi ni tro we nyam le le tro we
1: Ji. Tata pat da yatsin ral ro.
0: Rela.
1: Ji.
2: Deng de chalong xing wei yuan xi xing yin bing ren, kong la sa de da, de pe jie, de ji xiu ye la. Ma wo zu er de xi jie, de wei keng ye. Deng xiu jie lan bo jie de jia jiu da, ga ka ge ken jiang, kong dang kong ra wei nan yang jie yuan xi zui.
0: 让人来往为开饮了修正王比高高兴旅游哦这这这这你你他引起个公司弄了呃鸡嘛来个牵着牵着这里个加一加油这鸡嘛让他同在上班比较要个呢擦擦就够满意吧嗯不擦擦嗯他都有这没把握过吧他各都得给不打擦了哇啦打擦都没让我要给呢 trima pi masi pa shumpo yo pa te choko no yogi na choko no ka nga saya daya na chen go ya chi ni ti pu dik trima nam yo pa o turu zogu yu la
1: si ta pui si na na nam ji ngur ki ka sam no tong tong si na pui si na ta me ma pa na la un tsapu ma ji yo san ka
0: re
1: di mo rami jin rami jin ta mo ta no ya ju ka ken pa zon da to nda ma da ti ki trima to jo zon da yo xin go ya
0: re
1: tsa tsa ngui li na la un ten nguen
0: 차차급비즈 Tēnā tāntō mīnzā rōngtōng qiāngbō māngbō lōgō gōrīlā. Tē kōng trima āyīnā tē nāng shēk pē mā sūpā yāgbō tōng tō gōrī mātō. Kārū tā pūs kōyōng tē pēt dōng nī pūs āyīn sēnā. Pā zōtā tēnā lāb chō gōrī tē. Yīn tē trima āyīn kāsā kā tēnā kōtō pē sūpā sūyōng tō gōmā rīlā.
1: Tēnā tā jūchā tēnā lā.
0: もう陰気目にちょっと目さてなだも行くんかほや。さ。だぷてなじゃ、ささじだぐひゃなら。てにょんたやんだのら、じゃちゃちゃさんぞんぐひゃななか。ちにょちにょのじゃちゃじすんぞんぐやじれ。じゃちゃちにょのなかじとちょばらんぞんぐやじれ。なんじゅたまそぽぞぐどわら。てなたなかかぞんぐげぞにょみてげはこぐみら。じ。たたたがつぞひんばでの。うん。みんざざちゃんぼとろんとちゃんぼ。たもんぽしぐぐる。 초단라나다 민자 참아 루루제 야 초차 망포거릴라 어리 초차노 다 동그로 타고로 어리 어리 어드루제나 데코드루제 민자가리나다 엄마가초 춘뉴스 뉴거그로라 춘뉴나다 춘스 오데 뉴거그로 니마 듄사트루 민자가리 때나시제 뉴그리 코톤이 트마데요 마릴라 어리 다코 춘뉴조 나시제트루 찐뉴쇼다 때 트마칼이 칼레 동그릴라 테 바차 사몽 앞에 나야온도 바차 텐 동포 염스인스나 다다 이가 좀데인
1: 좀바데
0: 오 다 콩콩 아트로 웨트니 야 드루시도 예능아 그야 때로와 콩크니 마송
1: 와야
0: 오테 카루다 제시나 쳔보레 제시나 충청레 제세로라 향 콩크 삼초 드루지도 가 세노 바차 쳔보 대표 테네 테니 바바 쳔양니 세인스나 다다가 로드로즈나 로드 아이 톡보즈나 톡보 파이 공조 빼마 지미 줘요. 나 총례 냠도 줘더니 다다 차차 냠부 줘더니
1: 버리. 레로.
0: 어. 나 랑가 데데 천이 센스나 공이.
1: 어리.
0: 공 당가만이 부크르네 쇼샤도. 다 이렇게 처마 나제 외지 가보요리 코.
1: 돈나서 못
0: 어, 돈나서 지 가보요리.
1: 어리 어리.
0: 데 공이니 파츠케 자시트로 냠부 데운도. 데 공신으로. 나 코 진조쇼요로. 데 콘시아바디 니세나치 오데 드루드루르게니 라가냠보데 나다 메게라 총콘톤 소자마죠 드루제 주부토라 가게메 바차로라 데 콘콜라 나 잡죠잖아 잡죠 샘쇼잖아 샘쇼 쇼챔보트이숑라 라가레제 단도
1: 오제
0: 샘쇼마냐니 라가레제 토라 샘쇼지아 챔보트레네 콘콘 드루 숭가돌 에 코냠도 가트르체 레칼레 드루체도 얘네 칼레 카보돌 다다 차차 레카데
1: 그렇지
0: tan riyo marwa ngoma sale dole show chambole nyo marwa

0: Te kale chambo do jen turu turu je duri che je le ro wa te ha che bo do da le ka te
1: ha ji
0: pan ri cha ro wa te nang da mon do ku zu bu tho ka le mon do pan ri cha do te le ka te tho la le je che bo do te ke lo ju se he ram da nyin je tho la te ya che bo ra yung ge te lo ju do te ki nyin ro wa
1: am
0: cho nyin ro ra ka le sa ko ro wa te te ni cho tun do sanon la jibor gatsor jigor
1: ore ore
0: otro yung do la
1: ore ore ene jima chok da son leka din na re chok ma chi lin na da rewa zo na chin da yo
0: rewa zo se na ta ta ta nga klen du gi leka da pe puk rug ne sho sha zen na ta ng e ki karu ne shi gu na cha cha ro wa ta leka ti gu ni yo pa la pe ya bu jum ji ji
1: ore
0: o rewa sho chen bo yu de de to la ta ro samo ni matomba samo tsama tika kala yane tat lekata ta cha cha zo de tonje sabab zo je do ramanda kap zo je tsoma tika sho ja ja te jene ta te leka sho chambo rte rne sho sha de pe jum je wi top ni ja chambo tran to ba ko sem sho yu
1: ji ji ji ji o ji la so gin la tri nga so le tin na pe ba ka din che
0: o la so la so

Mare Soso dan Sani Soso ren di kor jia li ji mang da yue ba xi mang gui ba zhi. Dana la zang kor jia wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni hi jun yi. Jie, ni, su, ye, nga, zhou, du, ji, ge, jiu la tan ba jiu jie dan jiu la ni, jiu su su nga jiu yi dan jiu nga, jiu zhou jiu du jiu ji jiu ge, ni xiu tan ba za jie dan za la ni, ni xiu za su za ji dan za la nga. Za zhou, za dun, za ji, za ge, sun jiu tan ba, so jie dan so la ni, sun jiu so song, so ge dan so la nga, so zhou, so dun, da bu, jie bie cun jie ran xin din ba xie di, ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dan. Jiu du zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni mar tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Ge ri, zhang sun dong ni dong bu ra, mar ma tun bi yi jiang din wei jiu mu zu ba. Oma zhubi li di, nige ku nara donglin si ba li. Abu dang hinsu su jie nige su donglin mu zi bi, dinki rangi dang din ba ji, cowi nyam nyung chen zang yu na hi tu. Di zi, ui kur ji, ko chang cha ge ji gi jiang, di dan zha wi, dun bong ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la. Hi jie zhang bi, hi ni lai xiong. Hi ni zhang bi, hi sun lai xiong. Hi sun zhang bi, hi ji lai xiong. Hi ji zhang bi, hi nga lai xiong. He nga zhangbi, he zhou lhe xiong. He dun zhangbi, he ji lhe xiong. He ji zhangbi, he ge lhe xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye yin ni go ji zhe la. Qiu mei pa ni dun ju zhe la. Mei du ye gan jie ju zhe la, chui xiong yin ni zhim ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, dabu, ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di jie jie, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu. Du na, di ri, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang dai jian tun dang zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi jue ding ba zang ma zi, mei si jie qi jun ga yue ba di. 今年，野菜节最。

当了多当当，当就像个开始进行车，短桥下脚，他从鞋柜里边过瘾。

sing nam cho. Da da chi chi sin yi ba de na, bi yong long chin yin chi li kong, kan ge long chin jia, di rin ga do ne yi ba de shi. Nga lin chin zu xiong wan da zhen yi. A ke wu tou ge ga su, dang da si yong ge xue me ru xiu yu. Che zhen da tong bi gu ni, nuan go ge si xi gu. Xian la, kong cho re re wa sa ba xin tui na, kia ma rung hi bi gor sin shu. Go miu kyu tsu gu ba zan la, si zhong zhong dar. Liao song chun kang ge, ban qiam, ri gin, lin jia su ji wa dang. Yi zai zhong ji re, min zai kang ge, kong ne cing ka ge, min ran ba yun ba, do ji ci rin ge, la yang, mang cho gu zhi xia yu ji, kang bi gu dung wa dang. De ge ra, ge ji ni bi qi, mang cho, dun ju la zan, gu zhi xia yu ba dang. Man ke wa xin zhong zhong dar, jiang zhong cun ni yin ba shi. Nian da da shi, gui zhi xia yu ji, gen gun, dun ji zang, gu mo, nian ya bu ku tu ji mi bi, ci mo gu yin xie ka, min du min ni, da ji xi ji, kong zu ro, bi lu su ri ga, ho mei min ju xi ba shi. Do ji zi ring gi, ngan zu, gu nan min dang, qian ba pu min la da gui ba ma si, sen kan di tang la ya, do nang xie gui xi, sun ba dang. Nian ma gu ba dang, sen kan mu di wi, man zu la, nian da ra, Go xue min ju yang yang xie ba dang. Nga wi min ju xie gu ri la, mi su gan ni min ju xie ji yu. Kong gi. Cang ma ni ya bu ku tu ci, ngan zu la yang lo di bun dou gi, sung ba shi. Do ye ci rin ge, tian di ro xiu ji lan bu na, kia ba tian bu xi ni gu zu yu. Da ji bi ci ni ru ni, kong da li ru la, da dong ju gi, cang ma lan la ki xin. Lan da shi bu ro, kia ban ban can ki mi la, Di rè jù gà, kia bà, ngà wì tì rù xìn yù. Cè miù qiù qiù qiù jì zàn là, kòng zù, xì zhòng zhòng dà dàn jù xìn, ngà sù chèn zàn yàng, jà kòng mà xùn wà rà, nè yè zà xì dàng, chè dìng rèng gò, gò zì xà yù jì, mè yùn gì lìng jì jì, lì dù nà xù yù. Dò jì cì rìng gì, dà rì ngùi mà dà mà zà wà rà, rì wà kì bì, nì nì tòng jì mì bì, nà mù cà mà, kòng zù nì cù, gù jì lì, mà dì xì, sùng bà dàng. Do ye ci rin ki, sin su dong yu dang bu na, lo bu du zhe mi du jie wi, a jia ji shi. Ci ni du ni ji nga zhu. Pa ma ni, nu ci chu, zhe wa ti bi, a jia ji, ho di sa lan jie wi, da jie xi ba ji, zhen ba to wa li, su la nian ka mi ba shi. Su lu ngu du ju ba dang, bi lu su ri ga, ho mi min ju xi ni, ga ma jiu zan song ji, kong ren ji, zhen ba sui xin, ju zi xie ga zan song ji, Ma li lang tu yu. Wen jang kong gi, si ka la ma li xin, ge kya ci gi jang ma hi bara, mi ni dung tu gi ni di ba tang. Da ji bi ci ni ji ni ji gu mo, kong la yang wei xin, do ji ci rin ka la ban yu xin, ka ni, gu qin hi yang yang dun ba li. Nga ma cho wi, do ji ci rin yang, ko mi ge bar xie zhi xie ba li, ge kya ci gi jang tun ma tu. Do ji ci rin ki, sin la na zu jia ni rin ba yang ga song. Ma xiong ken la yang sin du ji du nga yu ba sui hi. Ran ye jin bi zun la di ni, kong su ro re wa sa ba jin tu na ge ma rung hi sung ba shi. Zhou nam cho. Gong se ba di na, kong su ro re wa sa ba jin tu na ge ma rung hi bi go yin.

0: Bejong Longchi Nginchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
1: Bejong Longchi Nginchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
2: Jachewi Sengke Namba, Nga Nga Bejong Longchi Nginchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen, Sengda Chichi Leichen, Gege Losa Nima Yin. Tene tala nga tsu longzhen kwa ma ga nong la tsu di chere se de tan nai nyingba da yeba ka tene shicha ka chepar de jitar she se tang ta deli rong ger ka tene san lo tong shuk se na mandu ane tenzi ka ye chi ane mandu di shi ni hi pa tene jere tene da tereng ka tsuba ba de chere se de ta la denji nai ga nong ni tene tambu nai damba tene tan di ji kor ni ya those jing azo zogisa tene yang sahichi gisa kahichi mahichi tene dr da tennis and the shitan kalang azo thonde goma de sobono hiyo bare ko nei gwan da na nei dambash tene dr teni teni se yong dil zai chan ni chari sa bayna da ye gang hi chi gang hi ani gang la ne ba yan na yo ba zan de bi den je ge da la den je nei den je nei dambash gres nei dambash gres ya tene dil da shidang kala nga tsu nai dhomba ji tini peji maang chiwa tsoma la shiri zara ani niba saji ji dhase na mandu yana tenba saji ki dhase nga tsu yongu yori ta niba saji ji dhase, tenba saji ki dhase dhira ta pecha gana anda kyo nyo dhati ki nduk sayanda tini yu sayanda tini ni sayanda tini nchi sayanda tini ji maang sayanda tini yin den sayanda ta tenje kris chiba ka tini tsik tiso yobi kasala ta nai tini dhomba tini bate shetan kala nga su toba medhi bison rabo tini chadiyo re toba medhi bison rabo chadiyo re tini dhira ta tini ka nga su shetan kala ta pejin rabo chike yondi la ta gandhi ya chobara yese ba yina pecha gana zatang tingta tini nolu maang se yanda zatang tingta nolu maang se yanda tini yin yang ane chongchir nangda tini mutsu maang zil. Dongbu tingde ane shasang yuet nab. Yuet nab. Tani kol la ane nor maangbo yuet zilanda. Yana kol la nor maangbo nchi zilanda. Da tende yubi gasi la ane chi kaanhi. Ane kaanla yuza ge yuet de ane la tenge. Da chete ko tenge yuwa yinza. Da teta bala tani nai daba teni se kyo re. Da ndela nga zon di gasi la ta misa hiyogi bachi chari se di lo. Da nai damba teni na Ani ko laden je che ge tani njutele shawa. Ani zawa nini, ani megi bachi. Yana shasi zawa nini, ani te mechobi zonraba. Wata tenze ji goma yinke yobari. Yana ten mayan baga zi jige cheri se dilo. Nayin dhamba teni yena, nayin dhamba teni ji peje la, ani shasi yobada meba ri nyinga. Yoba tenze yendenge yoshi. Tambo de cheri se dilo, ta ngan zonde ngachi yanchi tribi doje kilo shi. Ta ngachi yanchi tribi doje tabi yena, ta kongri ke cheri se dilo, ta

Sani dang, mwere rangin hiyo chi wa. Nga zui tsui si jia nyanyung pizong tso ba. Nga zui jia juren na, nyanggi dang, janggi gangto tongli si na yang zhe jiang, tong la wi chi jui jiang yue. Nga zui bi, sin kang chun bi li yi. Mi re, du mi si tsu ni, ngu dang namba mwja wi si tsu nga ju bi nung. Tui si nga zui jin zhi bu, nga zui ba rangga long su xio ju yue ba dang, mi ba. Tui si nga zui jia ju chir, li ni jia chi bar chi wi lo ju, dor do mi ba ke xiong yue. Lo ju jia lang ren di nung. Nga zui ba dang, nga zui jia ju chi bar jian zhi wa dang. Nga zui ba dang, nga zui jia ji bi bar jian zhi wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui jia mi yue jin cung ma yin bi. Si cung ma zha wa su zui nang ke. Nga zui bi, nga zui lang jin bi da wa dang. Gong zu ro, nga zui li tui bi di do chi la, nang sa da bi chi bar xiong wa yin. Dida, nga zui bi ren ni jia ju zir jia ta ki dang, zi ju da wa dang tun bar cun ba xie yue. Labar do, nga zui ji chui do, gi ji tai la di ni cun bar xie bi, li gi ji ren dir, da par xiong wa yin. Li gin di yin nan dun la, nga zui bi gai di dang, li ri di xie gai ji, sin kang na cu ju yue ba ma xie. Cun tai jang zhang bur jue ba dang, bi dun ji gu ni jue ba. Wu ji gu ni jue ba su, zha mi do ma yue bi. Ngui la, nga zui bi sin kang cun bi li ji ji, dun gang yin sa na. Di na, nga zui bar, nga zui xie bi ju zhen nu, nyong cer xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li ti gar tui bi cha gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wi, li ji ren dar sa wa yin. Bi cha jia na, ma zi abu jo yu, se la che do pa do, zhen chong hia ji jo la, se la jia zi bo zi. Zhe long nang li chi wa, jo nor zhe long ken do, ben bu go wang jin bi, ji wa ti zi jin do. Hyo mo zho na nga zi. Oma yu jang nga zhi, nang la nye ju me ba. Nga la xio ju nyingbu. Dawa jiba xia sun, o lo nye ju mendo. Du bi du chou xia du, long xiu che xiu se ji tabo. Kintu bai cha ji ju cai dang, qi kaisar ji cun tai la di ni. Nga zui bi sin kong ji xio nang dang dong an nang, ji gin tu ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chong ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong deng do da ju zou su cho ba yue do. Tuan da ji ba xia sun, de bi lu du men sun, de yue xie wu tang ji, tuan zhi de wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba mendo, ga bu ni ji bang zu, xia xiu zhi li to wa da bu ra. Nga zhu li xiong yin zhi bu yi, ga zhu dang lu di sin di xiong wa li bar zhu yue jing. Yang bi na, li mong de la xin ni, la chu xiu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la chu xiu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bui ji ni ngu ca. Da dung li la ma xiang, xia xian zong dui ngu ca. Zai ma nga wi gai la, xiam ji rong mu xi ba. Zai ma zai ta quan na, rong mu xi ju men do. Bi ka nong la dong wa ra. Ga lin deng zha yuan na, nong ji xie ma sang kin. Li la yu jue xiu da bi nu, nga zui li ti gar xiong yi qia gu na, jin bar cun ba di gin do. Yang bi na, di ren li la yu na. Sang ge li la ma pin, da jia de ren mo ji, sang yang yong gu yue du. Li he xin de xi gu, li yu xin na gang yong da bi nong. Nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bu chun yue. Ndo na, li ji ren de ye zhang bu dang nang dun zi ga wa xin yi la. Gong la xie ba bi di da li, nga zui bi sin kang chun bi li ji la. Jin ni, yi cai jin tong na cu ba ke yue na yang. Cheng zhi zhou jin jie cai gang yi yi gai su bei bi dun ri zu ba zuo qi wa dang. Jue cai bai qia la duo zhe wa wen cheng jie bi su jin ni dun cun ba ren xi ba dang. Ni ni, yi cai da dang men zha wa gang duo li na yang zhong la. Li ri jie ga jia chung wa. Bi na, tu ren xia piu xia ge. Nin ba rang da gang si ra. Kuo rang nian ni di di, ma la long xu si ji. Chung du li la ma jiang, mang piu jin nin jue xiong. Ni mo li zha ma yu. Zimu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, xing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji jie, qi qiu di yue. Luo ju dang, dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma ren jie ga wu dang, dun qin ji luo ju, ngu zir jie dam ju ji ne. Ma ren di, cu wa dang yong su, nyang ni yin xing. Di, ma ren di, nying dui dang bui xin pa la, gu ngin jie zhuo nang dang, zhin su yang dir ji yue. Zong rei sa zong jing wen ni hi na, di da na, zong ta mi bi ju jia dang. Zong rei jie nyo ge chung bi ye qi bar jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du, li ge qi jui dang, su sui sin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nang dun du xie bi, li jin.

0: Jaza bela namju hirgi yu, ngana pomu jaza sowa yung tabo. Gondang chi ge ta, chue ba ya chue ya la chue, ya chue zidi lami chue, zidi lami ma chue na, simi yandri sui nang tabo. Gondang to so chang humi si. Seiza se chi sangpi gang ni, nga chue zidi lama pe jindo. Xiaobong nyong zhu yu bi mo po zu, nga chue gondang pun pi chika shu tabo, sumi dangwi zidi nang tabo ro. ཁམང ཁམར དང གོ པ་ད་ བུ་ཡི ཇེ་ཡ་ དོང ཡི ནེ་ད་ དོང ཡོར ཅེ་ ཆེ་ པར སེ་བ ན པ་མ་ མ་ པ་ སིན ཁེ ཤལོ ཤེ ཁེ ཡལ་ ཕ་ཇུ ལ་ཁེ ཤོ པ་ ཇེ ལ་ཁེ ཤོ བི ཀ་བ་ ཛོ ཀ་བ་ ཇུ བི དོ ཅེ ཤོ ཇེ ཉིན་ག ལ་ང ཡེ་ ད་ བུ ཡོར ཡལ་ ཚན པ་ ད་ ཡ་ དུ ཆ་ བི ཅེ དོ ཨ་ མ་ ཕེ གུ མ་ ཇེ གུན དུ ལོང བི ཅེ དོ ཨ་ མ་ ཕེ གུ མ་ ཇེ ནང ཡ་ ཁོ བི ཇུན དོ པང བི ཚོན ཅི ནང ད་ ད་ བུ yongqin la tongwa. Mami logu chi chi, chue chu chi gu yue do. Ngang bi ngang chok chi chi, chue chu chi gu yue do tabo. Gani ko la tongwi zi di da ki ra zang chun tu. Do na, nang dun ti, nying zhen zi gu yi ga zhu dang lung xue. Nama, ma ba de su si bi gu ba. Pa ma bion chi ni du chi ba, so sur ju yi zi wa la so ba, pin zong cho la, chun tu jiang ma wa. La bar du, ma mang chi cho wi ngue nu. Junto, zhe chiwi xiang nguyen pi gui pi, gu dewa zang ma zi, cowi ru ju chiwi chi ju yu tu. Mang chui du jin dang, duen mu zi, se ji zi chui lo cho ga dang. Wong gur du jin, kang sur, bo dun, muen den gong zo duen mo la so ba na, mang chui du da che chi la, hiu jin yin jin din pi, gong sur he du ju yu. Gong sur di da dang, ka ma zha war ni ba na, zha si din zhi xua dang, du ba xi ba, 夏日九月南端进阶阶档协助营短途盲吹渡进档对面一些把缺漏缺嘎档门端工作节对面那个拉索巴拉盲吹渡东林西边一级这地的拉索巴营行地呢对面对门南街日当我把银看得把刚银那样我们这所隔本期没用完缺漏街三轮都是小别缺嘎这些拉缺给主人地呢
1: 端地点接给党给追村把的西边业绩人的大玩意罗局拍击农苏军地大里忙不写满年不热军进西月了新中个忙出端前进去拖了羊拍击雄月我去总是拍击接罗局天里黑呢端面端进党端面银呢得咱接这给人给党总是人给定把些米不热前年定党军运推着党
0: 拉拉拉熊本儿姐绝把祖宗先赢了地里人间最高档总在这期却拖长定别大地南巴地铁拍着熊阴别拿职工黑米黑住职工拉米成吨该接黑米这是给清楚啊你就有一破账你咱得中扎个了老板被米准你这天想求轮球下过碰着你吧学把你定滚步啪啪露着嘴巴 这天压根缺着月夜滚嘎着哇心里难记住你第一个人你破账夏日冷气冷着落着心更紧着暖日吹在香着向日月娃听着学中张全规模永中三了年着自行轮的级别给钱配送厕所大部也推把张机没能记没能多自行打的都比职工级月中差了门黑了 别顿节就出了苍蝇人吧总节归巴来吧对面对亲节一旦顿了总在人堂体能是七八月吧第一叫我缺别一他是你的节文国一所忙为日日银黑居民主播南巴先来穷西国的黑金叶穷同该一同为公司的呢没人忙不让看你的啦大大你把心意 没事接没人家陪在归写接写着重新呢认真在归一句赶紧并且两种当装上个该追抢通该东林西巴心意得有着了装上当这个人把马子啰嗦当对比女把样吞别忙出多西欧跟学层面各不写了控制对恩出为出南端平送接触当就这接来速动于忙出中一呢且切确有把写的就 贵说不要接穷人呢张伯当南端就在接钢铁里没人给说讲人们特别脱在接到来月别 Dara, chongji xeda, bwajja chongji songzhe jie, di qi chuen ga lenjin yi. Jie, chongji jie nan dun na, zhe dui ya la zeda, sui na sabi ma zhi, xie bi u lu na bu, ga bi dong la cho xia, nga cu zhu bi dong la cho xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia, da bi, zhi song ku ci din la, zhu bu zhu mu qi, qiang xin xia ta zhi wa tang. Kamba kangzhen zhe la, da chu cui nan zong ba, di nang du yong kin, ye qin qin bi dong bu. Ren gu gang li ga wa, ri xiang qiu li zhen wa, qi la jiu bi mu ba. Niang zang yin li dui ba da bu, ye yong gu sui yun ding qi la, bu chou xi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa. Ni kang nang li di na, nuo ji yin li zong ba. Deng xiu la ni pei bi, jun bu xin mi mi du, qiu zhang pei ba ya xiong. You jir weji kensun tabu, qingcang juba qi la, junpo loka gawa la sobara, dunmion jia sangba dang, jinya ginkur yunji, lihur chuntun jia kata lijia, you jir jia zhuna dang, kingar jia chuechang la, tindu rundu jia sangba chunba su, nandun jia qi la, pama bingqi zhubu zhumu qi, gigin loma ji, pingcui zhashin pingdu dang, xibi cowar duba juba na, chungi jia namdun zu qi xu xin yi. Nimba, juzir ti, nangdun la zini, cai gang meng nyung jirre yu na yang. Cai gang ri la, cen zhi zhou qin dang. Cai gang yi ge, dun ri zuo ba xie ba zuo qi wa dang. Cai dang dang gang gi cha la yang. Yi mo ba dang, lu jing ba xie meng yin bera, hindu ba yang dang, zhuo nan xin bi qi jue yu la. Di, yi dong yu la dui ba dang. Yin hui xie bi yi cai na, bi dun sung zhen lang. Biyi ngui bu jiang bi ngu dang, qi jue gui bi te lang nying burun zin ba di, bi na, nang di ngui mi ji la, da wa jiang zha qi wa, yu zhi gu mi ji la, biyun zang nga tang qi wa, nga qi lun bi po la, si bi gang zhi qia xia, guo pang gang li tu wa, nang su qiu ba yue du da bu dang, qiang dong yu zhi qi zhuo na dang, long xue qiang ge yun ding dang, rang ge nyung cui cun bi yi zai na la, wen cang jie bi jia ba zang ma zi, wei zhu qi qi ding ba di. Bi na, gu di tian ba yin qi, gan mu ni ji bang zu, chong sa luo song jie jiang, bang zu zu sa ma zi. Gan mu ni li zui bi, xin bu a ra du zi, nga rang zi wei ma zi, nang qi xia ya zi song ta bu meng du yu. Do na chong xin na, zi dong ki xiao la, Bi dang yu jie ju jin zi bar xie bi ju zir jie qi qiu din ba xin yi. Song ba, da di qi ra, chung xie la ju nga qiu wa nang ji. Gang zhin tu dong wei so xie yu na yang, nga cui ji ji nam dun da qi qiu la lei bar sang na. Zhang gar dong wa xie di ni ma yin bar. Di na, dong yu da yi ji nam dun, dong kin da dong yu bar jie zhe wa jie la dun ni, gang tui jie wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na, dong yu zhuo ba la. Yi zhe zan nan zong ba. Yuan zhe qiu nan zong ba, zan na qiu nan zong bi, zhuo bin ni zui di wa. Zhuo bin qi mi lu la, nuo bu men dou ma song, ya gu zi bi xiu yu ru. Nuo bu min na gang yin, da bi, yu er jie qi qiu dang tun bi yi lin ba dang. Di jin, dong yu er pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge ye qin pa la, mo zang jia yi zhen gu da bu, dong kin dong yu er jie zhe wa mo chou wa ru dong na. Ni la dun qi wei. Chong xie la, ngui su tong lin xie ge, yu du la dun gui bi qi jue yu. Duan na, zi gui yi ne, zi gui nang duan dang qi jue la di ni sa zong xie ba xie yin bi. Yu er ngi zi qi jue dang jua chung yi qi jue yu ba ma zi. Mang su le hien jiu so la, jiu qi jin tang yang qin bu yu. Yi wa song ba, za xi. Za xi ne, pung min za jiu ge cu wa jue yi le xie bi. Mang chue jie nian zong yin dang su lin ruan yi la si wa yi. Di na, lo ju jie du gai su su dang, ma rai su su, po min za jo cu wa dang, zi dong ge rin tang, nin zhe da wa ji cun bi, mi lung da bu yin bara hie chu. Mang yi no, san lu dang ju zu ru rang yin to zan lei bi, za yi di, nang dun zu wu na. Li mi jie zi dong la dun ha dang, di tang ge zi dong ge cu wa rin mi qi ba yin hing. Ma rai mang bu ru yun na pin cu, za yi dong li xie bi gong si yue la. Za yi ji po min bara jie zi dong dang, Du mu ji ri, xie zu ji mu na dang. Dou zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji cun tu bi. Zong ren ge nang ba di dar qie qie la. Xie zu ji rin tang hiu qir din ba ke du ju yu. Lu ju ji dun yu rin bi nu, sar dui dang jun jin xie bi za ji ji zhang ci dang. Nam dun, ju zir ji qi chun na, lu la qiu ga wa xie yin de. དེ ཡེ ཐེ ཅང ཐ ཅེ དོ ངེ པ ཤེ མིན པར གག ཡེ གི རེ ཡེན ཅིན པ དང

0: ngi wo ji khan ba ta bo che ga yin na ye ji nan dun shi bu zu ba xi ba ta ga re che ga nga zo dun la so bi na ye ji nan dun shi bu zu ba xi bi che ga mang nyu na cho ba ta de yin che qin ti jun du tong qi wi che qin zo qin pu zhe zhe to na ga le ji zhe zhe ma na ga le mi chung gu dang wa ga le ji lo du ma na ga le mi ta bo dun qin ta zhe tun bu jie da tun bu ni zhe tun bo bie ma ya deng zhe zhe de la dou zha ma xie xie xia zhe da tam ji de la ko ta bo ji jin yin ya go dang jiu la su bie mang nyu mu jie ba de ma yue jia cai ji jie ge cai gang su zhe cai qin la mang nyu ta zu yue bie mang ge jie zong lu ne jiu wa dang sun xiu de ba xin yi nin ba yin dang deng zhe yue juan chang ji qi qu mangi gan zha xian yin na yang dui ngu yin dan dan yu ge cai ge juan chang la men zha wa mang wei de le jun tong ga bie xin na cai jin zhou jin jie ge cai bie na bo mi jia bi chue chang zheng jin nin ku mi yang tou xin chun bi chue chang song zhun nin dan nan dan da bi cai jin nin zhe yi juan chang ren jiu ba dang cai jin dun jin jie cai ge bie na ka de gong gong lei dong zha sa de rong rong lei xin zha deng zhe a ji xiang xie la lei dong lei xie jiang ni yong da bo ngun jie cai jin zhou ni zhe jie jiang ta ma jiang ba xi ba dang cai jin ji jin ji ge cai cong ngun bu yuan jie chen zhan da xia ngan ba men bei ya qin zhi zhe tuo tuo ge ba niang niang zhi xia ben dui xiao ba tai tai zhi da bo ngun ma dang ta ma su su ji ba dang yin na ni zhe ji ba cai gang gu jin ji ge cai bin na long ba qi sa jin ni chong sa ni dong ge da bu yuan ni yong wa yin dong ge da bu san ni yuan ba mi zhe dang gong ba san ni yuan ba yin da bo ka ma na ni zhe ji ba dang ta ma jiang ba xi ni lu gu zhu bi yin nu cai ji jie la cai jin dun jin da ji jin ji ba yue ba yin juan chang ji qi jue de da la yin ni me zhe dang san ni su zu ma ye sa zong dong lin ji qu ni ra zang he tu ba yin song ba ju zi chun te ji qi jue mang yin na dui ngu zhi lu ge sa zong ji te ki zu xi ba jin yin la de ra san lu ren yin xiu qi din ba ma zi ju zi chun ta jiang pu song cu bu yue qin de jie wo zhu ne mang yin na da du dong ji yue bi ju zi ji chun te yin yin chun te de dui ngu la qi tu xiu tu te ba bi na le la a bu jun ni du la gan sui si yue gan sui si bi lu bu xia pu zhu li yang wa ni ma na la xia qi bun bi wo la jiu gu du gu na ni bei jiang da bi nan du mang yin sa zong ba nga zun ma mang ji ci lin di bi wu zhu ge chun te bi xi ni ran ge di du ge cuo dang xi cu jie ngu wo ren bu tun dang ci tu xiu du xi ba dang di jin zha qia ge bi dang ngu si er du bi zong ni gu bi chun te ji ran ge san lu zi dong dang pa ru ji qi yi jin ba ren ngu ba xi ba bi na xiang ba dang bu tong du yang ngu da dang zha xiong tong ni yun zhen song du mang ngui da yin yang song da bi zi no zha qia la ngui si er du bi bi zo yang ngui da dang mang ngui da xi ba gu ni qu di qi yin bu ngui xi yu jiang mang ge ji jue chen na di wei bai jia dang nin du ka se yin ba di yang bi na a ge jin zhe ma mi nga qu nan la pei du a ma zhuo zhang nan di qu lin ge de nan ge da bu da yang bi na dang bu nan ni tun du gan yang san ba ma yun lamu jie jie ni jie zhen qin pa ma zhen xiong da bi ye jie nan jin la qi mei jie jue cai dang ngun jue su jie peng bu ye mei ba ra jun ding cu wei nan ge ge jia nin bu du ni mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni sui nian ding ba dang pa ma dang ta ji ren dong zhu wei bu chou ge san lu qi ba ren zhe mi lei ba ra guan zhe tu yue zhu bu nan ba de na mang ge na jia ji wei nga zuan ma mang jie cuo wa dang san lu jiu zai jie dang wa ji li xiong wa dang di da ge xiu du jie peng bu xian yin bi de qi chue yong su zuo ba jie ga wa zhi zhe de de zheng ge lin zhen de jun ni qi ji nga zui bu jie mang ge la jun nga tuo zang lun tu ba xie yong jin ne ni zhi wa yin
1: xiu di la gan gan yu du xiu ye chan ji ni ru xiu yu nga qi mo zhe xin ji ge gan gan li Number 9 was a good.

0: Gambo!
1: Kondra ne, nyemong re. Nyema la, nga thun nyambo gangshi jena.
0: Gangshi jaong? Nga rungju ne zangkong no cedo yena gang yapo shi jato re.
1: Chirung ki nga la, son lo mdong chi yin. Zhongbo hien na, nye chi zangkong no la zui cho le re. Lasar, nye dui ko ne, lo ngo jachao mongbo xin yo re. Mi su kin chen de dong ga na, yong na lapa jie re, ji na su che jie le re. Nyema ceri, chirung la si chong su chi ngo zo re. Chirung ki jia nong ne, nye dui nye re. Chirung kawo ki yong ne, chong dian kong na yong, nye dui nye re. Chirung la, nye pa mi isang da.
0: Nga rung la nye pa yu, re de nye hamo go do. Chen an jo su me jen ni jing.
1: Chirung men jo wa la jun sin yue. Chirung ki deba gong la xia ji qie re, bion pina la, jiang tong jo zhe yue re. Tadong jia bie mo go ka le zi ca yue re.
0: Dene nga chile zhe, nga la jizo ju sang yi.
1: Chirung tong bu ma dui do. Chirung ki san nian ko ki daba duru xie ne. Yunnei la chadri xie ne cuo ye bi jia cong ma lasa lan zhen yong ro ji. Xie zha an jia bie mo ki zhung gu xie ga zung ca re. Yunnei dong si chen la yong ban gen pong se. Ga si sa san di ni ho so na. Jia bie zhe mo ki lasa la me le ge le xie mo yong ong. Nge ma yin ji mo mi ki lasa zung ne ten zha xie yo re. Ten zha xiong ca di qie rung la jia kin zhen ji ga na yo re.
0: Qie ge mang chung za zho qie rung xin ne lasa la jia qie wong so ne nga man ju zi yin. Rete ngayane tanda rima sando. Ben lo, ngin hoa la, chiron tsoye manchu la kaya ne. Ngin tsongran tso. Nga nyama tseri tsame tongju tere.
2: Chi, nyokhe mazo.
0: Nga sena tanda renge. Sheda goza le tseyu kong la, tanda kaso la. Shui tsui yine, tsongden kong gokoshi. Daba, kanto tongju. Chiron mge donji, yoju ule tsui zi mena. Zapo le, yi kha to re.
2: Nga zapo on. Che zui da, su chu chung chu san re, su chu mi pu san re. Che zui da, nga ji nian.
0: Cho rong ne, chung ten xiong ken chi galan yin re. Nga nyama tseri mi pu na su la ke zong ye, cho rong ki khe ju re. Cho rong ki po ya chen pi xiong ke, mu cho ke, chung kong pe xe de jia zong xe re.
2: Kyu jia zong xe le re. Re de ko rong ki je de jia zong le ma re. Sen zhe ga zong jin chun bu re.
0: Hmm.
1: Kukye mazo, nye chenpe shun la shuri shi tu san le ayin.
0: Chorong poya la shuri shi si yedo me, chorong ki hapo le.
1: Ya, chu tenra se du, nye chu le zhong tang hien. Nye ko le shuri shi na yon, chorong la he ju tang ti chi yon. Nye rong ni nye ma jia tse mang chu no nyang gu shen. Chenpe shun ka pa gen, jia ri pa wo chen zi yin. Kong jinzha xie zhong song zi yin. Chue ji ye jima re. Ga si chue ji ca na, nye ji me. Bao chen zi yin ji, nga de dong la ji ten do, yin ji ma ki yu mo zhong song zi re. Bao chen zi yin ke bu, chen pei xiong le, nye xiu li do zang xie na, jim me nye jue re. Nye pe ri me mong ke ca xiu ne, ya ri bao la zhen lin jia xi yue. Nye ma lo, Kasi qirong ki, chenpi xiong ki, rong le zha xie de sang me ge. Nga le, da rong denzu yin ji ji lo ri yue. Nye den dao zai qi xi tao qi yi.
0: Ya. Ben qi ge gong an wo jin no ne. Nya de guo ji jue den de, njo nyu to zai ji no ru ji. Nye qi ji ga da, yu nan ji jia cong ma, la san zhe wu.
1: Nye ma lo, nga le do pa ma za ro. Dèn dò gong zhà xiong nà yòng, ngà rong nì, dà pì gàng lò xì nè, yìn gong kì yù ngò rì nhò jù xìa cì dè jì jù mà rì. Dà jì rong pàn rò nè, yù nè jì jà lhà sà là nìn jì zì ngà nà yòng, lhà sì nìn jì gì jà chè kù nìn kà dè xì tù lì rì yà.

0: Tereng Rambo, Metun Rambore, Natsu Chaho Metu Yapa Tender Huger, Natsu Perit Gansore, Ya, Ne Tekishi, Ya, there, Tende, Dami Metu Gitere, Koan de Hortag Metu Gitore. Ah, Dedo, ah,
1: ha ha ha. Aze Kunyuna, Chiron to Perila, here's a Mumbo Chirigo, ah.
0: Tarong Rambo Yongjie do? Ya, Tarong Rambo Yongjie. Ko Besa Ngoye, Njoba Leo Jire.
2: Bella, Kazong.
0: Jeze, Ko Nroti Ong, Ganan Roti.
3: Ahu, Chimbe Jite, Kazong Ore.
0: Ria, Mushilo, Nye Kazong Do Nyambo, Sotan Rijinde, Che topa me ba.
2: Me.
3: Aho, nase kason gugi mare. Ko jathong lindro tsate.
0: Jathong lindro te on? Jere. Che zo koto tushu na?
1: Tushu? Nye ki loba kaya mengo. Aho.
4: Tamju de, jelo jitong gaja jibji xinyi lu. Zalin ma chen yin bi gubs xiongwa qin yin. Zhonggui rungu ma chou ka cai qi xu jie du gubs lup xin. Ba ma jabi ma ge la wu de xue wi ju. Jabi ma de mar yunan jie wa dian tang long ne. Tien tam jie la zin zur xin gu cuwa ri. Yunan ni ban mi bar jie yong lan che ba tang zha. Zhonggui ma si ko war jie yong lan ta ma de yong che ba ri. Xiu jie jie zhonggui ru jie ngu su ba ma ni zhonggui wo tau zhe wi. Zhonggui ma re nying ki ni zi jue yue. Yunnan ni Sichuan dang bu ju di jia guo jie cun zui zhe ke le de bi jia da nan lam di ni jia ji zhong guo ru jie ngu su wo jie xi bi san wei jie lan ba ji ber de jue yue la sa zhong guo lu ne jie cun zhen dun xi cun lin jie zhong jie qin bu xie de jie wa dang ti du bu rei dang jia rei jun rei bei rei pi mi rei fu rei yin rei su ma rei ka ge da ba lin dun bi mong zui jie cun zhe zhe ka zui Mere ni mere jubi li wang gin dunbi dhe di, jada nan lam zhenggu tsuba ri, la si chungpe nima tsirin tang, zong san dun si gazong jang zong, yung rei ka chungpa mu jia chung ge chungpe mu se lu, da li bu rei jie jia chung chungpe gung un yang la ji, war jie mere mong bu kun zi tang, gawa du ta zhe wi gal se, jia bian jie su nyo jing an tang, su nian xin pa zu du jung ge, hu jie chan ge jing da, ting bi yong ji zang bu nga gor wu, Jadi nalam je jun de kunlin je de long chan na yang, jawi zin zhe dang, xe sun chan jie gen dun de, zhongwa marai je lana mi bie, nin de bli, marai ka ga cungbi war je, xin kun da ju de jie wa di, rungu ma zhou ge, nguan zu wan zhin gen lin xiong wa dang, nong sa dang yu nan, si chuan, bui ji je qe si dang ban jiu nian de zhu ni, nian nga li la bi ngu zhe je, chua mu xiang yu ba di.
5: Sengke namba, ta terengka kanke lonti nyinti dui kar jata nalam shibi lewa nga pa tong tsar song. Jimi len tse nang lewa tuba de tongji yinpi seno yinpa xie. Lewa tubi nong dun do dun na, rungu ma chou ki jio shu ki gungko gongji, kumi si yong dung dung pi mong chou ji dabar di ni, jata nalam ju di ngun su wan ten shibi kwa diri. Len tse di nyinti dabar da zen do tongji malaya lonti nyinti li de kongki kondun noa tang, pe jion lonti nyinti li kong kanke lonti jia lonti dui kwa da dizo shiba yin. Ta lenji ya mo.

0: Böjji yongdaan zombu lingla chep. Zombu lingki nyamnaang böjji choro. Gonyi ni tata sen yibanda na, Böjjong longting nyingting li kongja kongki longting re.
1: Ake u toga gaso, tangda se yongga hyo me roshio yu. Cerin da tumpi gonyi, nyonggo gisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tirangka linchino, rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi, bio jia soju rinni, mangji kur ngotu shuji yin. Chubu zo linchin de nyingji, bio jia soju juzar mangi la, ju nga doza lunbi, zhiwa yu. Bio jung jia soju mangchui lugi na, marindi lo ngu tongcha ke rinni tamar juwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa ta, qi tuwi rinni ji rintang ta, zi qi rintang ta din yu. Sonshio ya bu yi, sojun lo yi la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga cu ca mi ngin chi ga chi ghe da, du ni din ba xe zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lo yi jie go dun gu ru hi jin yi. Mang yi na, zong zhe ju zai ju chui do xiong wi, qi nga wi gi chi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par jie jie lo ju la di na, ma rai sun zha xe yi na ya, di mang yi jie to ma na, ma rai di mi bu nang la, go da zhu jie jie dai di gi cha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tui xie bar ngu la. Gai di, mang yi na, xie cu jie cu wi cai ga dang. Ma nang la, rang du jie ju zhar sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tui yi. Tui xin nga zhul, di wi na mang pi zong cu ba dang. Mi zhe jie xie cu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun cai kong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zong. Sa zong jie tai ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tur song bi. Zong zhe ju zhar chui, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zhar nam ba di ra, ma rin su su dang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Ca ma ra, pi mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie go dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rin ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su lin chu ba xie yi. Mang yi na, ma rin ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue dang, na mang pi zong cu xie jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie cho ju rin mi yun di nu, di tui xi nga zhur jie nyam nyong xio dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhul jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zhul ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang zhul zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar duo, di ma rai di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma rai di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Ma rin ni ma rin ju bi, ma rin ka ge mang ye la, zong rin ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xi mu gui ba si. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong rin jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe zhen yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jin nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi xie zhe ji chu zi di ren xin pa wi. Mang ye sa zong jie tai xie dang, mang ye ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma si, ma rei jie qi bar mang wa dang. Ma rei jie le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye la yin jiong nang gi, zan lan to ge ke wang mang bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dar di la ye zong ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dang zhi wi, xin cui ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei hien yi.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: Sanganama, Nalinzi Tosun Huguen, Damayabe. Drangalinzinala, Negingu Josebata, Netoke, Juki Kati Hujo Tadishio, Shala Hitin on the Zero. Nola, Ligene, Mugosatako Huji. Ligene, Namji Toy Church, Juntonga Neji Inji. Dean Jungjin, Gainba, Tadonsebu Hijimeja. Mushi Weda, Lantin, Mashi Wed. Lungi su, lu dulin rangija, zunzun nuji, dili yi jundeda, kuyoto, yangwong yongwa, sojuju joda, yuji chamu mandangwa, suja, lijijin jukjin zodo juyo. Luna gibi lijin na, mei nyi la ngaji sun zongxin, dili zuwo mei rare yinbada, zungtung mami dayoba mazi, ta na mei lungwa yang juxi. Diya, jingli mushi wada, mashi wada, Ludu Zinzu Suda, Jan Renza Shepata, Gangneju Nyue Udo, Legasu Lidi Tongza Shepata, Juendo Nyumangu Bihamo Jungre. Nimba, Lingle Lunjeji Ne Pena, Tahie Jibi Neda, Jinjin Sakun Ne, Sinto Tane, Loni Dumbi Ne Suyona, Hurtaji Minju Shekure. Somni, Duyi Rumbu Pechata, Ninti Sula Dede, Megla Kale Chimbo Jajo Yomari. Yeni Sido da Muzo Mangza Sawa da Gongju Tsunzi Sheba Dwa Bangba Chana Nyongza Tungwa Demi Disa da Shizu Yuji Chamirin Dibi Sidi Bena Shana da Tsumbunya Mei Woma Bada Lasir Su Mangdu Sawa Su Shekure Ngani Mei Mdewa da Chinju La Lindriji Neyo na Dito Do Minkando Suni Da ye shi di nga zha hidu da nga zha ni min ju shi gu zhe. Senga namba, xian la bulishi nimbu ngungu ge gu ru ji. Bulishi nimbu na, bulishi nimbu langbi muzu nye lan zhu wen, nyu shi da, da shi rangi zhu ngui ni ji re. Men nan zhu nengu bi shu zhu la tu ba da, yang na nengu bi woma da, wu zhe tun zhi su ba li ngui che shi wen. Neba man chi wa cha du gu ba da, zho wa zang ku nyi ni son la, Sakyo jeba da, di zong su uchi yu wa da, nguwa za wa, lu zong xin ba, chan ju rang yu ju, ri cik zi wa su ji ne da tun ju ra. Di ngungu shi tan na, zang zha ya bu shi ba da, niyang da yi ma ji bi, xia yi rei nguan ni ma za wa. Xia yi rei ngan bar du zu ji sa wa. Ri shi su cha ma si ba, gu zu da di yi tun zi la tu du, mir ge ji ngu song ya bu shi ba. Bunen gwe yubi nebar du todu minjo chasanji jisegu.
1: Lula dewa tang semla gandang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zon gwe.
2: Detang gwe na se shue ji banglang ma noa si gwe. Se shue ji langdor ma hi na nga chui ling chen suen tang.
0: Senga nama. Hyan la shiren hungu shita ju guo shu jing. Shiren na shiren ni si ji lang bi muzu nyingan ju wen guen ne trapu shire. Nenge bi jing na zo so mu ji wi rei ja so cha shuwa da shuwi rei na zo yin xe. Ram ding gu tab na ji wi so ja ba da. Renengu bi neba la to ba. Renengu bi shuwa da rishi so cha yin da ka pa pa shu ba da. Xia se ba ji li renengu ba yin. Rinneng hongu ge dengi song da mudroba song zhe langlu ge gor xu na. Dengi song ne nengu bi mada, nengu ne xewi, shuwa